Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan. At patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Yan, siyempre binabati po natin ang bawat isa na nakikinig po dito sa AWR 89.1 FM. Pati na rin po ang mga nakikinig sa kanila po mga Facebook and YouTube channel no ng ating pong Adventist World Radio. Binabati rin po natin ang mga kaibigan po natin dyan sa Norte, sa Alicia, sa Tiradview. Pati na rin po hanggang sa Pangasinan, yan, Bataan, Zambales, Bulacan. And all the way po sa south po ng Manila, no, sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. Yan. Huwag po natin kalimutan, meron tayong mga libro na Hope for Today's Family. No? Ito po ay matatanggap ninyo kapag kayo po ay nag-text sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Alam niyo po, madalas sa buhay po natin, kapag naririnig po natin yung mga salitang wag, yan, hindi pwede, yan, iniisip po natin na tayo po ay pinipigilan no, sa paglago. Lalo na kung ito po ay salungat sa ating pong mga iniisip na makapagpapalago ng ating pong buhay. Noong sinabi po ng Panginoon kay Adan at kay Eva na huwag kainin, no, meron isang pulo doon na pinagbawal sa kanila ng ating Panginoon, hindi po ito nagbabawal ng bagay na makakabuti. Kundi, yung sinabi ng ating Panginoon na huwag, ito po ay pag-iwas sa masama. Hindi po natin naiisip na ibinibigay na ng Diyos ang lahat no sa bawat isa sa atin ay yung mga mabubuti para po sa atin at kung titingnan po natin yun din ang binigay kay Adan at kay Eva bago pa na ipagbawal ng ating Panginoon yung masama. Ibig sabihin perpekto na yung mundo pero nung huli sinabi natin Panginoon sige merong isa na ipagbabawal. Alam niyo po, maganda yung talata ngayon na makikita po natin sa Genesis 2:17, no? Ano ba ang nakasaad po dito? Datapwat, huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Now, kapag binasa po natin ang Genesis 2:17, ang madalas lamang na naririnig po natin ay isang pagbabawal. Huwag kang kakain. Ngunit ang bawat utos po ng ating Panginoong Diyos, meron po itong kalakip na pangako. Hindi po kailanman nagbibigay ang ating Panginoong Diyos ng utos na walang kasamang biyaya, walang kasamang karunungan, at pagpapahalang kailangan ito upang ito ay masunod. Kaya nga dito sa Genesis 2:17, ito po ay hindi lamang tungkol sa isang ipinagbabawal na puno. Ito po ay tungkol sa mapagmahal na pangako ng ating Panginoong Diyos na iingatan po tayo sa buhay, bibigyan tayo ng kalayaan, at ipapanatili yung kabanalan at pakikipag-ugnayan no, ng mga tao po sa Kanya. Sa buong kasulatan po, ang utos ng ating Panginoong Diyos, ito po ay paanyaya upang magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Now, tingnan po muna natin muli yung ating pong teksto no, sa English. Ano ba ang sabi doon sa English? Genesis 2:17. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. No? Ulitin po natin, Genesis 2:17, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Now, meron po tayong ilang mga puntos dito po sa ating pong teksto at gagamitin po natin yung acronym na TRUST. So, meron po tayong 5 points, no? T-R-U-S-T, no? TRUST. Ano po ba yung mga puntos na yon? Una, yung T, trust God's wisdom. O, magtiwala po tayo sa karunungan ng ating Panginoon. Okay? Letter R, receive God's protection. Tanggapin po natin yung Kanyang pag-iingat. Okay? Letter U, understand God's love. No? Unawain po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon.
Letter S, stand on God's Word. Manindigan daw po tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. At ang pinakahuli, letter T, treasure God's presence. So, pahalagahan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Now, dito po sa limang puntos na ito, iikot yung ating pong discussion. No? At kung iisipin po natin, sabi doon, don't, no? Huwag daw po tayo. But, pag sinabi kasing but, no? parang bawal, hindi ka lalago, no? Sinasabi. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Ayan. So, tingnan po natin no, ating pong mga puntos no, na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon. Letter T, no? Trust God's wisdom. Magtiwala daw po tayo sa karunungan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, dito sa Genesis 2:17, alam po ng Diyos ang mga bagay na hindi pa nauunawaan ni Adam at ni Eva. Hindi po niya pinagkakait no, ang kanilang pagkaligayahan. Sa halip, pinoprotektahan po niya ang mga ito, ang kanyang pagmamahal, ang kanila pong relationship, laban po sa mga bagay na hindi pa nila nararanasan, yung kasalanan. No? Katulad po ng isang magulang na nagsasabing, huwag mong hawakan ang apoy. No? Hindi po dahil nais na bawasan ng magulang yung isipan o yung freedom ng bata, kundi para siya po ay makaiwas no sa disgrasya o sa sakit. Now, gayon din ang nakikita ng ating Panginoon sa atin. May mga pagkakataon ang pagsunod po natin ay nangangahulugan na tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. At minsan naman, pag hindi po tayo sumunod, nawawala yung tiwala natin sa ating Panginoon. Kaya nga, napaka-importante na tayo ay magtiwala. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Now, hindi na natin kailangan i-explain actually. Sabi ka, malinaw po na sinasabi dito, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. No? Hindi po sinabing half, hindi sinabing one-fourth, buong puso. So kung ano man yung iniisip po natin ay nandito lamang yun. Ang alam niyo po ang isip ng ating Panginoon ay talagang encompass it all. No? Kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, nakikita po natin ang buo. No? Dahil ang ating Panginoon, nalalaman niya yung nangyari, yung ngayon at yung susunod pa na mangyayari. Kaya kung magtitiwala tayo sa ating Panginoon, magiging malayo po tayo sa panganib. Ito man ang sinabi ni Ellen White sa The Ministry of Healing, page 479. God never leads His children otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning. Alam niyo po, maunawaan lang po natin yung ginawa ng ating Panginoon o yung pag-akay ng ating Panginoon kapag ka nangyari na ang mga bagay, no? Sasabihin po natin, "Oy, buti na lang. Buti na lang 'yun ang nangyari, no? Pinahintulot ng ating Panginoon." Pero kung hindi pa natin nakikita yung future o hindi natin alam kung ano mangyayari, parang nagdududa tayo, no? Sa mga pangyayari or pwedeng mangyari. Pero alam niyo po, kung katulad lang ng ating Panginoon, nakikita natin yung future, maari siguro yung mga desisyon natin kapareho din nung desisyon ng ating Panginoon. Kasi alam niya kung ano ang mangyayari. Kaya nga, huwag lagi tayong humingi no, ng mga paliwanag bago tayo sumunod. Tama yung sinasabi nung obey first before you complain, no? Yan po yung sa army. Magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Yung mga hindi po niya talagang pakinggan po natin. Yung mga oo naman ng ating Panginoon ay tanggapin po natin. Alam niyo po, yung mga desisyon ng ating Panginoon ay mas makakabuti kaysa doon sa mga iniisip nating pinakamagagandang desisyon sa buhay po natin. Okay? Ang sunod po, yung letter R. No?
receive God's protection. No, tanggapin daw po natin yung pag-iingat ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung pagbabawal ay isa pong paraan niya na tayo po ay prinoprotektahan. Ang unang pangako po ng ating Panginoon ay nakatago po dito, no, sa Genesis 2:17. Ang nais po ng ating Panginoon ay mabuhay tayo. Hindi po linilimitahan ng ating Panginoong Diyos ang buhay natin. Iniingatan po tayo. At sa bawat po hakbang ng ating pong buhay ay prinoprotektahan tayo dahil mahalaga tayo sa ating Panginoon. Yung kanyang mga utos, no, ito po ay mga bakod, no, na iniingatan po tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, dito naman sabi sa Psalm 91:1 and 2, no, na ang bawat tao ay pinoprotektahan ang ating Panginoon, iniingatan ng ating Panginoon. Sa Deuteronomy 30:19-20, sabi po dito, I have set before you life and death, therefore choose life. No? Lagi po nating piliin ang ating Panginoon. Alam niyo po, kapag wala po ang bakod, actually yung law, ito po yung parang bakod ng ating pong buhay. Kaya po ay nakaakyat sa isang bangin, no? Isang bundok na meron pong bangin. Now, merong parte doon sa bundok na bangin na siya pero wala siyang pong fence. Alam niyo po, kapag kayo tumingin doon, wala pa kayo doon sa gilid nung ravine o ng bangin, eh talagang natatakot na kayo. Pero merong mga portion po doon sa pinuntahan namin na yung bangin, meron po siyang bakod. No? Ano po ang nangyayari? Nakakapunta doon sa edge mismo ng bangin at nakahawak doon sa bakod. At hindi niyo po nararamdaman na kayo ay natatakot. Bakit? Alam niyo na protektado kayo. Ganyan din ang ginagawa ng law sa atin, no, ng utos sa atin. Prinoprotektahan po tayo. Ito naman ang sabi sa Thoughts from the Mount of Blessings, page 51. The law of God is a hedge which He placed about His vineyard, no? Talaga pong makikita po ninyo, kapag kayo ay pumunta sa isang lugar kung saan merong bakod, mas malaki ang pwede ninyong paglaruan. Okay? Pero kapag walang bakod, lumiliit, no, yung lugar na pwede kayong maglaro. Bakit? Natatakot kayo, mahuhulog kayo dahil walang bakod. Kaya nga, ang ating Panginoon ay talagang nagmamahal sa atin. Yung mga hanggana ng ating Panginoong Diyos, ito po ay mga pagpapala, no? Pangako po ng ating Panginoon ang kalayaan. At kahit nagiging malaya tayong umikot at pumunta sa mga gilid-gilid dahil alam natin tayo po ay protektado ng ating Panginoon. Okay? Ang sunod naman po yung letter U, no? Understand God's love. Unawain daw po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ibinigay ng Diyos ang utos matapos niyang ibigay kay Adan ang lahat, no, ng mga bagay-bagay doon sa Garden of Eden. Isang puno lang ang ipinagbawal. Now, libu-libong puno po ang pinahintulot ng ating Panginoon na maaring kainin. Kaya nga kung titingnan po natin, mas nauna yung biyaya bago yung paghihigpit. Maraming mga biyaya, isa lang yung naging utos o yung paghihigpit ng ating Panginoon. Nagbibigay ito ng thinking, isipan na ang puso ng ating Panginoong Diyos ay gano'n na lamang ang pagmamahal. Alam niyo po, minsan, ano, or madalas, ito nga ay madalas, tinutuon po natin yung pansin po natin doon sa mga huwag, no? Habang nalilimutan po natin, no? Napakarami ng pagpapala na binigay sa atin ng ating Panginoon. Meron lang experiment, eh, no? Yung isang teacher, siya po ay nagtaas ng isang cotton band, no? Pero bago po niya itaas yung cotton band sa kanyang mga estudyante, naglagay po siya ng maliit na tuldok sa gitna ng cotton band. No? Now, itinaas niya yung cotton band. At
Sumagot yung mga estudyante nung tinanong niya, ano ang nakikita ninyo? Ah, meron pong tuldok doon sa coupon band, sa gitna ng coupon band. Wala pong nagsabi na meron po kaming nakikitang malinis na coupon band. Ang nakita po nila ay yung tuldok na maliit doon sa gitna. Minsan ganyan ang nangyayari po sa atin. Tumitingin po tayo doon sa mga hindi magagandang bagay na kahit isa lang ito, eh, wala. Yun talaga ang nakikita natin. Kaya nga, sabi nga sa Romans 8:32, kung tayo daw po ay papalayain ng ating Panginoong Hesus, eh talagang magiging malaya po tayo. Ganun din ang sabi sa James 1:17, every good and perfect gift comes from God, no? At ito rin ang sabi sa Steps of Christ, page 21. Everything that God could do has been done to reveal His love. Lahat daw po ng ginawa ng ating Panginoong Diyos ay ginawa po ito para ipahayag, no, yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya nga, napaka-importante, bilangin po natin yung mapagpapala ng ating Panginoong Diyos. Hindi po lamang yung mga ipinagbabawal. Maalala siguro yung isang awit, no? Count your blessings, name them one by one. Isa-isahin po natin. Kung kayo po ba ay nananalangin, mga kaibigan, no? Yung mga pagpapala ba na natanggap ninyo ay iniisa-isa po ninyo? O tayo po ay nananalangin na sinasabi lang natin, Panginoon, marami salamat sa inyong pagpapala, no? Tapos tayo ay tuloy na sa pananalangin natin na paghingi ng paghingi. Ang dami nating hinihingi, pero hindi tayo nagpapasalamat sa mga pagpapala. Alam niyo po, yung puso mga pagpasalamat, ito po ay madaling sumusunod, no? Ang tunay po na pag-ibig ay tumutugon doon sa pag-ibig. Kaya kung kayo ay nakakatanggap ng mga biyaya, pagbigay tayo ng pasalamat sa ating Panginoon. Isa-isahin po natin yan. Because we can be overwhelmed doon sa mga blessings na natanggap po natin kung itutuon natin yung isipan po natin doon sa mga natatanggap nating pagpapala. Okay? At ang pang-apat po, letter S, stand on God's Word. Ano ba ibig sabihin po nito? Manindigan daw po tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang laban doon sa Eden ay hindi po tungkol doon sa prutas. Ito po ay tungkol sa kung kaninong salita ang paniniwalaan. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Ang sabi naman ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Alam niyo po, mula noon hanggang ngayon, ang kasaysayan po dito po sa sangkatauhan ay labanan sa pagitan ng salita ng Diyos at opinyon ng tao. Ngunit nananatili po ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Hindi po kailanman nabibigo, no, ang kanyang mga salita. Kaya kailangan po nating paniwalaan ang salita ng ating Panginoon. Huwag po nating paniwalaan ang mga sinasabi ng kaaway. Now, sa Matthew 4, no, ito po ang binabanggit na it is written, no? Kung maalala niyo po siguro, nung ang ating Panginoon ay pumunta doon sa ilang, no, para siya po ay mag-ayuno, dumating po ang kaaway, no? At siya po ay sinubok. Ano yung mga sagot ng ating Panginoon? It is written, no? Nasusulat. Tayo po ba, kung humaharap sa mga pagsubok sa buhay po natin, tayo po ba ay nagsasabing ito ang nakasulat sa banal na kasulatan? Alam niyo po, pag ang panlaban po natin sa kaaway ay ang salita ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay magwawagi. Dahil ang salita ng ating Panginoong Diyos, no, ito po ay ating pong ilawan, no, yan po nakasaad sa Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Kaya nga, kung tayo ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos, meron tayong ilawan sa ating pong landas. No? Hindi po tayo lalakad sa kadiliman sapagkat ang ilaw ng ating Panginoong Diyos ang nasa atin. Ang salita ng ating Panginoong Diyos ang nagbibigay ilaw sa ating pong landas. So, Christ Object Lesson, page 100. Ito po ang nakasaad. The scriptures are the great agency of the transformation of character. No? Kung gusto daw po nating mabago ang buhay po natin, no? Atin pong basahin ang kasulatan. Alam niyo po yung mga nagsasabi na mga tao na eto na talaga ako, hindi mo na ako mababago, no? Ito po ay mga taong hindi nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan na maaari tayong baguhin. No? Ang puso po natin, ito po ay madaling mahulma, no? Na gaya ng puso ng ating Panginoon kung tayo lamang ay tatanggap sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kilalanin po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, no? Bago pa man dumating ang tukso, no? Yung ating pong damdamin, ito po ay mababago sa salita ng ating Panginoong Diyos. Maninindigan po tayo at susunod sa Kanya dahil yung magiging desisyon po natin, yung ating pong mga isipan, yung ating pong mga gagawin ay nakabase doon sa salita ng ating Panginoon. At ang pinakahuli po, no, ay yung letter T, treasure God's presence, no. Pahalagahan po natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos, no. Ang pinakadakila pong pangako doon po sa Eden ay hindi yung paraiso. Ito po ay yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Araw-araw, kasama ni Adan at ni Eva ang Panginoon, no? Yung pinagbabawal na puno ng ating Panginoon ay hindi lang po ito banta doon sa kanila pong buhay. Ito rin ay banta doon sa relationship nila sa ating Panginoon. Ang bawat pagsunod, no? Tayo po ay nagpapailalim, no? Doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung tree of the knowledge of good and evil, ito lang po ay actually a test. A test kung susunod si Adan at si Eva sa Panginoon o hindi. Ito po ay apart from me, sabi nga talaga, ay you can do nothing. Kaya nag-umpisa ang kamatayan dito sa mundo ay dahil pumili sila ng kamatayan, no? Hindi sila sumunod sa ating Panginoon. Tayo rin ay nandun din sa pagpili. Ano ba pipiliin po natin? Yung kabuhayan, no? Yung buhay na walang hanggan o yung buhay ng kamatayan na malayo sa ating Panginoon. Kaya nga, kailangan po nating pahalagahan, no? Yung mga pangako na ating Panginoon. Sabi po sa John 14:23, if anyone loves me, he will keep my word. We will come to him. No? Alam niyo po, yung pagsunod, ito po ay nagpapalalim nung pakikisama po natin sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay maniniwala, kung tayo ay susunod sa ating Panginoong Diyos, buhay ang ibibigay sa atin ating Panginoon. Pero sa kabilang banda, kung hindi tayo susunod, eh hindi rin natin matatanggap ang buhay. Sabi nga dito sa Apokalipsis, no? I will dwell with them, no? Yan ang talagang promise sa atin ng ating Panginoon, no? Kasama natin ang ating Panginoon dahil tayo ay kanyang bayan. Alam niyo sa buhay po natin, kapag kasama natin ang pamilya po natin, di ba po masaya tayo? Lalong-lalo na kung kasama natin ang ating Panginoon. Hindi lang tayo magiging masaya, magiging safe pa tayo at matatanggap natin ang maraming mga pagpapala galing sa ating Panginoon. Sayo po sa Education, page 57. The greatest want of the world is the want of men who will stand for the right though the heavens fall. No? Tayo po ay tumatag. No, ang mga Kristiyano po ay higit pa
sa pagsunod doon sa mga alituntunin. Ang buhay po natin, hindi lang pagsunod, kundi pag-ibig sa ating Panginoon. Dahil una siyang umibig sa atin. Napakadakila ng kaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin. Yung kanyang presensya sa bawat isa sa atin. Kaya nga, tingnan po muna natin muli yung ating pong acronym, TRUST. No? Kaya kailangan tayo magtiwala sa ating Panginoon. Letter T, Trust God's Wisdom. Magtiwala daw po tayo sa karunungan ng ating Panginoon. Letter R, Receive God's Protection. Tanggapin po natin ang kanyang pag-iingat. Okay, letter U, understand God's love, no? Unawain po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, no? Tayo po ay letter S, stand on God's word, no? Na manindigan po tayo at sandigan po natin ang salita ng ating Panginoon. At letter T, treasure God's presence. Pahalagan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, madalas po nating alalahanin, no? Ang Genesis 2:17, ito po ay isang unang pagbabawal dito po sa Biblia. Pero po, hindi ito unang kapahayagan ng tayo po ay basta pinipigilan lang. Dahil ito po ay pagpapahayag ng pangako ng ating Panginoong Diyos. Bago pa man binigay itong pagbawal na ito, ay ibinuhos na ng ating Panginoon ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Kaya wag lang po tayo mag-focus doon sa bawal. Wag lang po tayo mag-focus doon sa huwag. Tingnan po muna natin kung ano ang nangyari. Dahil yung mga huwag, mga bawal, ay mga paraan po ito para mas matanggap po natin ang mas makakabuti sa atin. Dahil lubos na nagmamahal sa atin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Papasalamat po kami sa pagkakataon na marinig po muli namin ang inyong banal na salita. Panginoon, nakita po namin na sa unang pagkakataon doon sa Eden, nagsabi kayo na bawal o huwag. Pero alam po namin, ito ay paraan po ninyo upang kami ay maingatan at maituwid ang aming pong landas at maituro na kami ay sumunod lamang sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, na bago kayo nagsalita ng huwag, ay ibinuhos na ninyo yung mga pagpapala, pagpapakita ng inyong pagmamahal sa amin. Nawa ay kami ay tumugon sa inyong panawagan na mahalin din po kayo. Sa buong maghapon na ito, aming pong tinatalaga ang aming pong buhay. Samahan nawa po kaming palagi at ingatan. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Sa pangalan na aming Panginoong Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan bukas pong muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kung saan man po umaabot ang aming himpilan sa mga oras na ito, mga kaibigan, kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, naway magbigay inspirasyon at pagpapala po ang mga awit na ating maririnig ngayong umaga. Pero bago po tayo dumako sa ating programa, mga kaibigan, nais ko lang pong magbahagi ng isang short devotional. Ito po ay galing sa Galatians chapter 6. Ano? Ito po ay aking binasa kaninang umaga and ako po ay na-inspire na ibahagi po ito sa inyo ngayong umaga. Sabi po, mga kaibigan, sa Galatians 6 verse 9, ano? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Minsan, mga kaibigan, ano, believe it or not, medyo nakakapagod din gumawa ng tama. Lalo na po kapag hindi natin nakikita agad ang resulta or hindi natin agad nakikita ang mga pagbabago. Ano, nakakapagod umunawa, di ba? We are humans. We have emotions and feelings. Ano, magpatawad, tumulong, lalo na kung parang walang nakakapansin, di ba? Pero paalala po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ano, may ani ang bawat kabutihang itinatanim po natin. Dagdag pa nga po sa Galatians 6, mga kaibigan, ano, sinasabi rin po na tulungan natin ang isa't isa sa pagdadala ng mga pasanin. Ano, we have to help each other to carry each other's burdens, ano. Hindi po tayong nilikhang mag-isang lumaban sa ating buhay, ano. May mga taong kailangan lang po ng kaunting lambing, kaunting dasal, o pakikinig, ano. Kaya habang nakikinig po tayo ng mga awit ngayong umaga, ano, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano kayang kabutihan? Anong klaseng goodness, ano, ang pwede kong itanim sa araw na ito? At tandaan nyo po, mga kaibigan, hindi man po ito nakikita ng ibang tao, ito po ay nakikita ng ating Panginoon. At sa kanyang takdang panahon, tiyak po ang ani. Ngayong umaga, mga kaibigan, sama-sama po tayo makikinig ng mga awit ng papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. Kung kayo po ay may mga song requests, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. At maaari din po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our first song this morning, mga kaibigan, ay may pamagat na Ask in Faith. May mga panahon ang dasal po natin and napakatagal sagutin, ano. Tayo po'y punong-puno ng tanong at tayo po'y lagi na lang nag-aantay, ano. Pero paalala po sa atin, sa Santiago 1:6, humingi kayo na may pananampalataya at huwag kang mag-alinlangan. Narito po ang awiting, Ask in Faith.

Ating pong narinig ang awiting, Ask in Faith. At ito po ay inawit ni Sister Joanne Borillo. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan. Ano, ang panalangin po natin ay hindi lang po yan pagsasalita, ano, kundi pagtitiwala. Gaya na lang po nang sabi sa Mateo 21 verse 22, ano mang hingin ninyo sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa ating mga song request ngayong umaga, mga kaibigan, nais ko lang pong batiin ang ating mga tagapakinig sa radyo. Dito po muna tayo sa ating Facebook page. Kasama po natin si Sister Helen Aguilar. Andito rin po si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Kasama rin po natin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo at si Brother Lito Rosales Montesines. At pinapabati po niya si Mommy Iday Dones ng Lilo Fernandez SDA Church. At belated happy birthday din po sa kanilang head elder na si Elder Donny Brena. At binabati ko rin po ng happy Monday si Sister MJ Salamatin. Siya naman ay nakasubaybay from the city of Kawayan, Isabela. At nandito rin si Sister Lucy Quiabang at si RD Rapadas Pestanyo. Siya naman ay nakasubaybay from Antagan, Tamawani. Ayan, tama ba ang aking pronunciation, Brother RD? Ano, maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Dumako naman po tayo sa ating number, ano, dito po sa ating radyo. Nakasubaybay po si Brother Marlon Manipon. Andito rin si Major Alden Daniel Natividad at si Brother Rodel Granada. Kasama rin natin magbigay papuri sa Panginoon si Sister Bella Abogadi. Kung kayo po ay may mga song request, mga kaibigan, wag po kayong mag-atubiling ipadala ito sa aming numerong 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Our first song request ngayong umaga, mga kaibigan, ay galing po kay Brother Marlon Manipon, ano? At pinapabati po niya ang Manipon at Quezon family ng Capas, Tarlac. Ayan, may our Lord God richly bless your family, Brother Marlon. At sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na Batid ng Diyos. Ano, minsan may mga bagay po tayong dinadala na walang nakakaalam, di ba, mga kaibigan? Mga problema, mga iniisip natin na kala natin walang nakakaalam. Pero ang magandang paalala po sa Biblia, sa Awit 139 verse 1, O Panginoon, siniyasat mo ako at ganap mo akong kilala. Bago pa man po tayo magsalita o mag-isip o gumawa, mga kaibigan, ano, batid na po ng Diyos ang laman po ng ating puso't isipan. Pakinggan po natin ang awiting, Batid ng Diyos.

Ating pong narinig ang awiting Batid ng Diyos. At ito po ay inawit ni Brother Hermy Solite. Sabi nga po sa Mateo 6:8, mga kaibigan, ano, alam na ng inyong ama ang inyong kailangan bago pa man kayo humingi. Kaya magpahinga po tayo, no, knowing that our Lord knows our heart. Bago po natin marinig ang sunod na song request, mga kaibigan, nais ko lang pong batian, ano, sila Sister Lin Asyong. Ayan, sila daw po ay nakasubaybay from Pampanga. Andito rin si Brother Fernando Flaviano at binabati niya ang lahat daw ng masugid na taga-subaybay ng AWR, lalo na daw po dito sa Buklod, Bahayan, Tartaria silang na sila Sister Gina. Ayan, God bless din po sa inyo, Brother Fernando, at sa ating pong mga kaibigan diyan sa Tartaria silang. Andito rin po si Sister Angelina Capistrano. Good morning din po sa inyo, Sister Angelina. And I would also like to extend my greetings, ano, si Jeonilo Flores Yakal ng SDA Home Church po. Ayan, at pinapabati niya ang mga taga Nagpayong SDA Mother Church. I believe sila po ay mga taga Pasig, ano, Yakal SDA Home Church sa Pasig. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay. Sila daw po ay nakikinig habang nagbabiyahe ng joyride car. Ayan, may our Lord God keep you safe, kapatid. Ano, ingat po kayo sa biyahe. And we pray that your car will be an instrument and a light to the people who will be riding it. Ano? Our next song request, mga kaibigan, ay galing naman po kay Sister Lucy Quiabang. Siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na God and God Alone. Sa gitna po ng lahat ng pangyayari sa ating buhay, mga kaibigan, ano, minsan nakakalimutan po natin kung sino ba ang tunay nating sandigan, ano. Pero paalala po sa awit 62 verse 1, sa Diyos lamang ako nananahan. Siya ang aking kalakasan at kaligtasan. Pakinggan po natin ang awiting God and God Alone.

Daniel Natividad. Siya po ay nakasubaybay from Camp Melchor de la Cruz, 5th Infantry Philippine Army, Echagi, Isabela. At pinapabati po niya ang kaniyang minamahal na misis, ano, na si Sister Ronaline Natividad sa Taytay Adventist Church, at ang kanila pong district pastor na si Pastor Japet, mula pagbati kay Major Alden Daniel Natividad. Maraming salamat po sa pagsubaybay, kapatid. At siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na If That Isn't Love. Minsan, ano, nakikita po natin ang kabutihan ng ibang tao, pero ang pinakamalalim, mga kaibigan, na pagmamahal ay nanggagaling po yan sa ating Panginoong Diyos. Paalala nga po, ano, sa 1 John 4:9, sa ganitong paraan, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Narito po ang awiting, If That Isn't Love.

That's the song, If That Isn't Love. At ito po ay inawit ng Trouble in Paradise. Before we proceed to our next song request ngayong umaga, mga kaibigan, nais ko lang pong batiin ang ating mga live viewers. Ayan, kasama po natin ngayong umaga si Omega David. Ayan, good morning din po sa inyo, Sister Omega. At nandito rin si Gaylord Balabag. Siya naman daw ay nakasubaybay from Binian, Laguna. At binabati ko rin po ang ating mga kapatiran sa Mount Balagbag Care Group of Seventh-day Adventists. Happy Monday po sa inyo, ano? Lalo na po ang Dominguez at Tagongtong family from Mount Balagbag, Montalban, Rizal. Andito rin po si Bitsahabi Alonte. Maraming salamat po sa inyo pong suporta, ano? Sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Our next song request, mga kaibigan, ay ipinadala naman po sa atin ni Brother Rodel Granada. Siya po ay nag-request ng awit na May Pamagat na Di Ka Nagkulang. Ano, minsan kasi, mga kaibigan, iniisip po natin, ano, kung sapat ba ang ating ginagawa o kung napapansin ba tayo ng ibang tao. Ano? Pero paalala po sa Philippians 1 verse 6, ano? Ako'y may tiwala na siya'y magpapatuloy ng mabuting gawa na kanyang sinimulan sa inyo hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Pahinggan po natin ang awiting Di Ka Nagkulang.

That's the song, Di Ka Nagkulang. At ito po ay inawit ni Sister Jeremy Sanico. Our next song request, mga galing naman po kay Sister Bella Abogadi. At siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na He Will Carry You. Minsan, mabigat po talaga ang pasan natin, no, mga kaibigan. Mga problema, mga takot sa buhay, ano, at pagod. Pero paalala po sa atin sa Isaiah 46 verse 4, hanggang sa iyong pagtanda, ako'y magsasama sa iyo. Hanggang sa iyong buhok na puti, ako ang magdadala sa iyo. Praise the Lord for that wonderful promise. Ano? At narito po ang awiting, He Will Carry You.

That's the song, He Will Carry You. At ito po ay inawit ni Sister Ivy Plaza. Our next song request, mga kaibigan, is entitled Kailan Pa. At ito po ay song request ni Brother Fernando Flaviano. Minsan, mga kaibigan, iniisip po natin ano, na kailan ba tayo magsisimulang maglingkod ano, sa ating Panginoong Diyos. Pero paalala po sa Biblia, sa Ecclesiastes 12 verse 1, ilingon mo ang iyong kabataan sa iyong maylalang. Bago dumating ang mga araw ng kapighatian at ang mga taon ay lumapit na sa mga ito, nasasabihin mo, wala na akong kagalakan sa kanila. Pakinggan po natin ang awiting, Kailan Pa?

That's the song Kailan Pa at ito po ay inawit ng Flaviano Family. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay napuno ng inspirasyon at pag-asa ang inyong mga puso sa bawat awit at mensahe po sa talata na ating narinig ngayong umaga. Huwag po kayong bibitiw mga kaibigan, dahil susunod na po ang programang Voice of Health. At bago po kami tuluyan na magpaalam ngayong umaga, maririnig po natin ang awiting How Great Thou Art. At ito po ay ang song request ng ating mga kapatiran sa Mount Balagbag Care Group of Seventh-day Adventists sa Mount Balagbag, Montalban, Rizal. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. God bless you all po.

Isang masaya, masigla at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli dito sa inyong programa na naglalayong tugunan ng inyong physical, mental at spiritual na pangangailangan. Ito po ang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Seven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawa po ninyong pagtangkilik at pagpapatuloy sa inyong mga tahanan o kung saan man po kayo naroroon sa atin pong programang ito. At ngayong mga oras pong ito ay live po tayo na napapanood sa ating mga social media platforms such as YouTube, ganun din po sa Facebook. At kung kayo po ay may mga katanungan mamaya po sa ating talakayan, ay huwag po kayong mahiya na ilagay lamang po dyan sa comment section. Live din po tayong napapakinggan sa AWR FM 89.1. Kung kayo po ay nagbabiyahe at kung nasan man po kayo na nakikinig kayo sa radyo, lakas-lakasan nyo na po ang inyong mga radyo sapagkat panibagong episode na naman po ng talakayan. At patuloy po tayong mag-aaral at matututo sa mga ibabahagi po ng ating doktor ngayong umagang ito. Pero bago po ang lahat, inaanyayahan ko po na sumandalin yung muko sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa mga oras pong ito, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na inyong pinagkaloob sa amin, sa aming pong pagsisimula ng programang Voice of Health. Patuloy po nawang inyong pagpatnubay, lalo't higit ng banal na espiritu ang siyang maranasan namin, ganun din po ng lahat ng makikinig at manonood. Salamat po o Diyos sa pagtugon at pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay nasasabik na sa kung anong episode ang tatalakayin natin ngayong araw na ito. Kaya naman, bago po tayo magsimula, panoorin po muna natin itong Lifestyle is Medicine.

0: I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine.
1: Nagbabalik po muli ang inyong programang Voice of Health at patuloy pa rin po kayong nakatutok live po dito sa ating programa. Without further ado, ipapakilala ko na po sa ating lahat ang ating panauhin ngayong episode na ito. Siya po ang ating Lifestyle Medicine Resident Doctor sa Adventist Medical Center Manila, none other than Dr. Mark Ordinanza or Mark Joseph Ordinanza. Hello, Doc! Magandang araw po!
2: Magandang araw, Ma'am Zai. Okay, maraming salamat po sa iyong warm introduction. No? So, kahit Doc Mark na lang po, yun po ang tawag sa akin ng aking mga colleagues and mga kaibigan. And gusto ko lang pong batiin, no? Shout out ang aking family and friends. Ngayon, masasabi ko na, Mommy, Daddy, dito na po ako sa TV.
1: Yes!
2: Gusto ko rin po i-shout out ang aking mga kaibigan, no? And my loved ones, no? Isang magandang umaga po sa inyo at lahat po sa ating mga tagapakinig at mga nanonood po. Isang magandang araw po sa inyo.
1: Yes, kami po ay masaya, Doc Mark, sapagkat nandito po kayo bilang aming panauhin upang magtalakay ng isang napaka gandang talakayan. Ano po, at ito ay very timely dahil ngayon po ay this past few days ay umuulan. At sabi nga po sa balita ay meron pang bagyong paparating, ano? So ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa leptospirosis. Ang sabi niya, ang kanyang topic po ay leptospirosis, bulaga sa baha. So ano ba itong topic kong ito, Doc?
2: So itong topic po na ito, no, very relevant po sa panahon ngayon dahil alam naman po natin na nagdaan po ang ilang araw at ilang linggong mga pag-ulan, no? Kasabay na po dito after ng ulan is syempre yung mga baha. And isa po sa mga tumataas na mga kaso ngayon, kung napapansin po natin sa mga news, no, is yung leptospirosis. Ngayon, alam naman po natin na very rampant itong leptospirosis every rainy season, no. Pero bakit nakakabulaga pa rin siya, no, kahit naman na ina-expect natin or alam natin na talagang magkakaroon ng mga cases ng leptospirosis ngayong tag-ulan, no? Okay? So, puntahan po muna natin yung ating statistics regarding sa leptospirosis, no? Ito po ang epidemiology. So, pinapakita po dito sa presentation na ito is yung worldwide distribution ng sakit na ito. So, take note na hindi lang po sa Pilipinas nagaganap itong leptospirosis, no? Pero ang sabi po kasi is the most common po itong leptospirosis na ito sa mga tropical countries. So, alam po natin mga Pilipinas is kabilang po or isa po sa mga tropical countries na ito. Kung mapapansin po natin dito sa mapa, ano, yung pong mga tropical countries, yan po yung mga malalapit sa equator na kung saan meron pong mga warm and humid weather conditions, no? And ang peak incidence po ng sakit na ito is during the rainy season. Kaya po very evident ngayon, no? Kung nakikita po natin sa mga balita ngayon, talaga pong

0: 5 to 15%. So kung titingnan po natin, siguro medyo maliit lang po ito, no? Pero kung isasamo po natin lahat ito sa 1 million ay medyo mataas din po. So ito po ay isang nagiging huge threat, lalo na po sa mga affected countries ng leptospirosis. Ngayon, dako naman po tayo sa mga statistics natin dito sa Pilipinas, no? So, nag-research po ako since 2023, no, regarding dun sa mga numero ng kaso at saka sa numero ng mga pasyenteng namatay gawa ng leptospirosis. So, in 2023, from January to September, there were recorded 4,112 cases with 475 deaths. In the next year, in the same month period, January to September din po ito, no? Meron po tayong naitalang 4,575 cases with 393 deaths. At 2025 naman po, meron po tayo ng 5,318 cases. And for some reason, wala pong final tally ng mga number of deaths, no? Pero kung ikukumparan po natin siya this year, 2026, from January to August, so far meron na po tayong 3,440 cases as of latest posting po and 220 deaths. So kung makikita po natin, no, so around 12% po ang estimated na case fatality rate. So nabanggit po natin kanina na between 5 to 15% po, and true enough na nakikita po natin ito and very evident sa ating mga numero na talagang nagkakaroon ng mga deaths in relation to leptospirosis. Okay? So ano nga po pala ang leptospirosis, no? Ang leptospirosis po ay isang zoonotic infection. Ang ibig po sabihin po nito ay yan ang gagaling po sa mga hayop. Okay, ang sakit na ito. This is caused by your Leptospira bacteria. So ito po yung family or yung genus ng bacteria na involved dito sa sakit na ito. So ang Leptospira po ay thin and spiral shape na tightly coiled. Kung makikita po natin sa mga imahe po na ito, no, makikita natin na manipis siya and parang naka-twist siya sa sarili niya na para siyang pilipit, ano? And they thrive in warm and humid environments. Again, as mentioned po kanina, no, ang Pilipinas po ay isang tropical country na kung saan very warm and humid po ang ating environment, lalo na po sa tag-ulan. And this is most commonly caused by the species Leptospira interrogans. Ngayon, marami pong ibang mga species na nakakapagdulot ng sakit na leptospirosis, no? Marami po sila. Pero ang pinaka-common po ngayon dito sa atin is yung Leptospira interrogans. Okay? So itong bacteria na ito, take note, bacteria po ito, ha? Ito po ay nakaka-infect ng mga tao via direct and indirect mechanisms. And acquired commonly from contaminated soil, mud, or flood water, which is very evident po today, ano? So later on, tatalakayin po natin kung paano po ba sila natatransmit from animal or environment to the human beings, no? And kung paano po sila or kung saan po sila nagtathrive, okay? So bago po tayo dumako doon sa mode of transmission, talakayin po muna natin kung ano po yung mga risk factors. Meaning ano po yung mga factors na pwedeng magpataas ng tsansa na ikaw ay magkaroon ng leptospirosis. Una po dito yung mga occupational risk factors. Okay, so makikita po natin dito na yung mga animal handlers, okay, yung mga veterinarians po natin, they are at risk for developing or contracting leptospirosis kasi sila po yung may indirect contact, no, sa mga hayop na pwedeng mag-harbor ng mga sakit na ito. So for example, dito sa picture, no, yung dog, actually isa rin po yan sa pwedeng maging mag-harbor ng leptospirosis. So since sila po ang indirect contact, no, sa malalo na po sa mga bodily fluids ng mga hayop na ito, at risk po sila. Next po is yung mga agricultural workers, kabilang po dito yung mga magsasaka or yung mga farmers, even po yung mga fishermen. So sa mga farmers po kasi natin, no, lagi po silang nasa bukid, nagtatrabaho, minsan nakalubog po ang kanilang mga binti hanggang tuhod sa tubig. Baka hindi po sila aware na contaminated na po pala itong tubig na ito ng leptospirosis. Sunod naman po dito is yung mga sewage workers. Ayan po, yung mga ating mga cleaners at yung mga nagme-maintain ng ating mga imbornal, mga kanal. Ayan, very prominent po sa kanila na magkaroon ng leptospirosis since again, indirect contact po sila, lalo na po sa mga daga, no? Mga naninirahan po sila sa mga ganitong klase ng lugar. Lastly, isa pa po ang occupation na at increased risk for developing leptospirosis is yung mga magigiting nating rescue workers. Okay, so alam naman po natin na sila po ang rumiresponde sa mga in times of crisis such as ganitong mga baha at mga malalakas na tag-ulan, no? Sila po ang talagang lumulusong at dahil doon sa katapangan po nila na pumiling tumulong sa mga tao, sila po ay at an increased risk of developing leptospirosis. So, pasasalamat po sa ating mga magigiting na mga rescue workers sa mga panahon na ito. Sunod naman po nating talakayin is yung environmental risk factors. So, sabi po dito, no, yung mga floods tulad ng mga baha na nakita natin ngayon at yung mga stagnant water. Ibig sabihin po yung mga parte ng tubig o mga body of water na hindi po flowing, no, yung mga nakastay lang sa isang place. Next is yung poor housing and sanitary conditions. And lastly, yung high rates of rodent infestation. No? So kung makikita po natin sa litrato na ito, ito po is a very prime example na kung saan posible po na mataas ang cases ng leptospirosis. So nakacheck po ito sa imahe lahat, no? Yung floods and stagnant water. Makikita po natin may tubig dyan sa ilalim. Okay? May mga naglilinis pa po ng basura. Okay? That also increases the risk of having rodent infestation. Yung poor housing and sanitary condition, makikita po natin dito na yung mga bahay is very closely or tightly packed together, no, magkakadikit po sila. At bukod pa po doon, meron pong mga materials, mga bagay na pwede pong pagtaguan ng mga rodents or in our case, yung mga daga. Okay, dahil po dyan, tumataas po ang infestation ng mga rodents dahil dito po sila mahilig manirahan. Kasama na po yung mga tight spaces, yung mga basura po, yung mga pagkain na nakukuha nila. Yan po ang gustong-gusto ng mga rodents na ito. Sunod naman po, no, bukod po sa occupational and environmental, no, yung mga isa rin po pala sa risk factors is kapag traveler ka or yung gumagawa ko ng mga recreational activities. For example, yung mga foreigners na bumibisita po dito sa Pilipinas, no, kapag ka gusto nila mag-enjoy, at risk din po pala sila na mag-develop ng leptospirosis lalo na kapag ka hindi po sila aware na meron palang outbreak dito, no. So, example of these recreational activities is yung hiking, yung camping, kayaking, mud sports, fishing, and yung paglalangoy po sa mga bodies of water. Kasi po, posible po na magkaroon ng contamination po sa mga lupa, sa mga putik, pati po sa mga bodies of water na involved.
1: So, ibig sabihin, Doc Mark, no, na banggit nyo kanina na dapat sisiguraduhin na malinis yung tubig bago mag-swimming doon o pumunta doon. How about yung mga stagnant water sa loob ng bahay? Pwede ba siyang magkaroon ng, pwede maging way na magkaroon ng, mag-develop ng leptospirosis? Kasi diba sa bahay may mga rodents din. So, pwede ba yon yung mga stagnant sa bahay?
0: Yes, pwede rin po mapalabas man o pampaloob ng bahay. Pwede rin po magkaroon ng rodent infestation, no, tapos kasi po doon sila umiihi, tapos kapag po nahalo yung ihi ng mga daga ng mga rodents dito sa tubig na ito and in some way makapunta po sa ating katawan, sa loob ng ating katawan, doon na po pwedeng magsimula magkaroon ng leptospirosis.
1: Okay, so lahat po ng nakikinig natin, no, napanood din po pala tayo sa GSAT Channel 33, Doc. So tama yun na nasa TV ka na. So ngayon po ay isipin natin kung saan yung best na hindi tayo magkakaroon ng any infection. So una yung sanitary talaga sa loob pa lang ng bahay.
0: Yes po.
1: Okay, continue po.
0: Alright, so dito sa recreational activities, kasama rin po dito actually na basa ko in some reports, no, yung mga triathletes daw, no, kasi mahilig po sila mag-racing, pumupunta po sila sa mga ganitong klase ng lugar. And in some cases, nagko-contract po sila ng mga leptospirosis cases kasi po na-expose sila. So again, isa po ito sa mga risk factors ng pagkakaroon ng leptospirosis. Next, punta naman tayo sa mode of transmission. Ito po, medyo busy po itong diagram na ito, pero itatry ko po kayong i-guide step by step kung paano po ba nalilipat itong sakit na ito papunta sa mga tao. Okay? Start po tayo dito sa ilalim, no? Ito po, itong rodents na ito, tinatawag po silang maintenance hosts or main hosts. So sila po talaga ang nagkikirin itong bacteria na ito, Leptospira bacteria na nabanggit ko kanina. No? Ito po sila, yung mga Thin and tightly coiled na organisms, sila po yan. Kung susundan po natin itong red arrow na ito, okay, sinasabi po dito na direct transmissions from infected animals to humans, napupunta na po siya dito sa tao. Tulad po ng natanong ni Ma'am Zai kanina, no, regarding sa mga stagnant water, pwede po magkaroon ng direct transmission kahit po hindi sa stagnant water if magkaroon po tayo ng contact doon sa bodily fluid nila, particularly doon po sa ihi or sa urine nila, pwede na po tayo makakuha doon. Yun po ang direct transmission. Sunod naman po, pwede rin pong lumipat itong Leptospira bacteria sa ating mga companion and domestic animal. So, hindi lang po pala sa daga talaga, no? Marami pong pwedeng maging hayop or maging sources itong leptospirosis. Pwede rin po silang manirahan sa mga katawan ng mga hayop na ito. So, yung mga minamahal nating aso, pusa, pwede rin po yung mga inaalagaan sa livestock, tulad ng mga baboy, ayan, may baka, may kambing, pati po yung sheep, no? Pwede rin po pala silang manirahan dito sa katawan nila once na ma-expose po sila dito sa shedding ng daga. Apart from that, no, yung mga wild animals po, yung nakikita po natin dito, may mga paniki, may ibang klase ng unggoy na pwede rin po palang magdala ng itong bacteria na ito. Ngayon, itong po mga wild animals and yung mga domestic animals, pwede po silang mag-shed ng Leptospira bacteria dito po sa environment. Dito na po pwedeng pumunta sa tubig, no, sa lupa or kahit sa putik po, ayan, pwede rin po silang sources, pwede pong makontaminate. And kapag magkaroon po ng contact ang humans in this contaminated environment, no, doon na po nagkakaroon ng indirect transmission. So sa alam po kasi natin ngayon, no, most likely naririnig po natin sa mga news, no, sa mga alam natin, sa pag-aaralan natin, mostly po sa daga po talaga. Ito po talaga ang pinaka-common sa ngayon, no, lalo na po sa mga baha kasi nga po nakatira po sila sa mga imbornal, sa mga kanal, sa mga tight spaces tulad ng mga pinakita ko kanina, no. And yung ihi nila naiiwan lang doon. Ngayon, pag nagkataon na bumuhos yung ulan, pwede pong mag-mix ang kanilang urine, no? Pati na rin po yung mga dumi. Or kahit mga ibang bacteria na rin po, for that matter, no? Once na tumaas po ang level ng tubig, tapos lumulusong po yung mga tao dito sa baha, dun na po nagkakaroon ng mataas na risk magkaroon ng leptospirosis. Okay? Dumako naman po tayo dito, no? Isa po itong infographic na nilabas ng Department of Health. So pinapakita dito yung reiteration lang mga nabanggit kanina, no? Pero gusto ko po mag-focus po tayo dito sa mga naka-red na box, okay? Nakasulat po dito, pagtalsik ng kontaminadong ihi o tubig sa mata, ilong o bibig. So hindi lang po pala sa paglusong, no, kahit po matalsikan lang ng kahit kakaunting amount ng tubig sa ating mga ilong, sa mata, or kahit po sa mga open wounds at bibig, no, pwede na rin po pala tayong magkaroon ng leptospirosis. Actually, habang nagre-research po ako, no, nakita ko po may isang story na isang lola po, ano, nakahiga po siya sa isang hospital bed. Tapos may nag-i-interview lang po sa kanya. So tinatanong po ng interviewer sa kanya, bakit po kayo nandito, Lola? Ano po nangyari? So nalaman po pala nila na nagkaroon ng exposure. So paanong paraan po nagkaroon ng exposure si Lola? Ngayon si Lola po ay isang sidewalk vendor. Nagtitinda lang po siya sa bangketa or sa sidewalk, no? E dun po sa area niya, sa spot niya, hindi naman po binabaha. And yung baha po is nandun lang po sa kalsada na dinadaanan ng mga sasakyan. Nagkataon po na merong sasakyan na mabilis ang takbo, pagkadaan po sa harap ni Lola is nag-splash po yung water sa kanyang katawan. Kaya po nag-develop siya ng mga sintomas at pagdating niya po sa ospital ay na-consider na po siya as a leptospirosis case. Okay? Bukod pa po doon, no, sa pagtalsik or sa splash ng contaminated water, pwede rin po sa pagkain at pag-inom ng kontaminadong pagkain at inumin. Nakikita po natin yung mga bata, no, tuwan-tuwa kapag ka may bagyo or kapag malakas ang ulan or kapag ka may baha, may mga ilang kabataan po na talagang nagsiswimming pa at nagdadive pa sa mga body of water na posibleng kontaminado po. Okay? At dahil doon, at risk din po sila sa pagkontract ng leptospirosis. Okay? Next po is yung portals of entry ng leptospirosis. Papaano po ba nakakapasok ang bacteria na ito sa ating katawan? So unahin po natin dito, no, sa ating mga mata, Okay, pwede po makapasok dyan sa ilong at saka sa bibig. Again, nabanggit ko po kanina yung mga nagda-dive po sa baha, ano? Pwede pong pumasok dyan kasi may direct access po dyan yung sa ating mga mucosa, no? Dyan po sila nag-e-embed at doon na po nagsisimula ang infection. Okay? Alam po natin na ang leptospirosis ay gustong-gusto po nilang pumasok sa broken skin or yung mga open wounds, no? So automatic na po 'yan kapag meron po tayong open wounds, nakikita po natin na medyo nakabuka yung balat, nagdurugo, pwede pong pasukan 'yan ng leptospirosis. So iniingat-ingatan po talaga natin na dapat as much as possible, no, kung maiiwasan, 'wag po talagang lumusong sa baha. Okay? Hindi lang po pala sa broken skin, pwede rin po yung abraded lang or kahit yung mga maliliit na gasgas, no? O kahit irritated lang. Let's say meron po kayong rashes, no, somewhere in your body tapos kinamot po ninyo, no, medyo matigas at madiin po ang pagkamot ninyo. Ngayon, pwede po magkaroon ng mga maliliit na mga gasgas. Okay, sa ating mga balat. Hindi naman po ito directly na broken skin, no? Hindi po necessarily na dapat bukas po ang sugat. Meron po tayong tinatawag na mga micro abrasions. Hindi po natin ito nakikita dahil yun nga po ito ay very microscopic. And alam po natin na yung bacteria is a microscopic organism din naman po. So pag nagkataon na kapag nagkasya po itong Leptospira bacteria sa ating microscopic na gasgas sa ating balat, pwede rin po silang makapasok sa ating katawan. Or kahit wala pong gasgas, sabihin natin matagal na po kayong naka-expose dun sa tubig, no? Or sa tubig baha. Pwede pong lumambot. Yung napapansin po natin, di ba? Nangungulubot yung mga balat. Pag matagal na pong na-expose sa tubig, tapos lumalambot po yung balat, no? Pag nagtagal po yan, pwede na rin pong makapenetrate ang Leptospira bacteria sa balat na ito. Okay, tandaan po na hindi lang po sa mga open wounds, no, pwede rin po sa mata, ilong at bibig, pati na rin po sa mga malilit na gasgas or yung mga irritated na skin or yung mga kalmot or kamot po. Okay? Okay, ito naman po, madalas po nating naririnig ito, no, ano ba tong incubation period na ito? So ito po yung period na kung saan nakapasok na po yung bacteria sa loob ng ating katawan before po sila makapag-produce ng mga sintomas. Ito po ang duration na ito, yung pagitan, no, yun po yung incubation period. Sinasabi po na most commonly ang incubation period ng leptospirosis ay 2 to 14 days after your exposure, no? So pwede po siya mag-extend up to 2 weeks bago po lumabas yung mga sintomas. And it, in some cases, it can extend up to 30 days, no? So baka isipin natin na after 2 to 14 days, hindi po tayo magkaroon ng mga sintomas. Isipin natin na, ay, wala pala akong sakit, wala akong leptospirosis. But atin pong tandaan na pwede pong mag-extend ito up to 30 days or isang buwan. Okay, so ito po yung sinasabi natin, no, na ina-expect po natin na tumaas pa ang kaso dahil po sa mga nakaraang tag-ulan, sa nakaraang mga baha, hindi po agad-agad na makikita or marirecord po ang mga kaso ng leptospirosis. Maihihintayin po tayo mga araw, imo-monitor po ito, no, para makita po kung talagang tataas pa ang kaso ng leptospirosis dito sa ating bansa. Okay, sunod, another busy diagram na naman po ito, no? So medyo maraming nakasulat dito, maraming nakalagay, pero may importanting point po kasi dito na gusto kong i-emphasize sa inyo. Ito po ay yung course ng leptospirosis. So, kumbaga ito po yung agenda, yung schedule ng bacteria once na makapasok nit sila sa ating katawan, ito na po ang mga phases na mangyayari. So, unang-una po, after ng incubation, once na lumabas po yung mga sintomas, ito na po yung leptospiremic phase, no? Dito na po nakikita sa dugo ang bacteria ng leptospirosis. So, dito po lalabas yung mga sintomas, yung mga sudden fever, yung chills, pananakit ng ulo, or yung mga kalamnan, lalong-lalo na po sa binte at sa likod, no? Pwede rin magkaroon ng sore eyes, yung pamumula ng mata, or kahit po mga nausea and vomiting, pagsusuka at pagduduwal, no? Sinasabi po na naglalast ito up to 1 week. Okay, so after 1 week, pagkatapos po ng leptospiremic phase na ito, meron po tayong tinatawag na intermission or asymptomatic period na kung saan dito po natin mapapansin na yung mga symptoms ay po pwedeng mabawasan in intensity, no, or posible rin pong mawala. Sabihin natin after 1 week, nawala yung lagnat, bumaba yung lagnat, at ito na po yung gusto kong i-emphasize sa inyo, no, medyo nagiging delikado po kasi pag napapabayaan, lalo na po kapag kainiisip ng mga pasyente na magaling na sila, gawa nga po ng nawala na po yung symptoms nila. Ang hindi nila alam, hindi pa po sila makiklear, hindi po ibig sabihin nun ay hindi na po magkakaroon ng leptospirosis, no, pwede pa rin po silang mag-progress into severe disease, no, kapag ka hindi po sila naging aware or hindi po nila namamonitor ng maayos. So again, after po ng almost one week or more of leptospirinic phase, mga symptoms po, magkakaroon po ng asymptomatic period. Sa asymptomatic period, mawawala po yung mga symptoms or mag-i-improve, pero hindi po ibig sabihin nito ay clear na po tayo. Okay? Ngayon, yung leptospirosis after this period, pwede po namang hindi na siya bumalik. Pwede po talaga makarecover, no, dito po sa immune phase. Pero may mga chance rin po, yung nga po sinasabi natin, mga at least 10% of cases pwedeng mag-progress into severe disease, and ito na po yung ayaw natin mangyari. Ito na po yung kinakatakot natin kasi ito na po yung talagang may organ failure na. Pwede na po itong ikamatay ng mga pasyente. Okay, so sinasabi po dito, no, sa lower box ng ating slide, don't stop monitoring after you start feeling better. Seek medical care if symptoms return or worsen, especially with jaundice, yung paninilaw po ng balat or mata, no, dark urine, difficulty breathing, or decreased urine. Okay, so wag po tayong masyadong makampante, no. Dapat alisto pa rin po at laging alerto sa mga posibleng mangyari sa leptospirosis. Okay, punta naman po tayo sa mga signs and symptoms ng leptospirosis. Kung makikita po natin, ito po ay galing sa DOH guidelines, no? Ito po ay tali ng kanilang mga cases in relation po sa number ng symptoms sa mga cases na na-confirm nila. Okay? Makikita po natin, meron po yung fever, no? Halos lahat po ng pasyenteng may leptospirosis, magkakaroon po ng fever. Sunod po is yung myalgia or calf tenderness. Myalgia, ibig sabihin po yung pananakit ng mga muscles. Okay, sunod naman po is yung malaise or yung feeling na parang may sakit kayo. Yung parang hindi nyo alam kung hindi nyo matukoy kung saan galing, pero masama yung pakiramdam ninyo, or minsan naiisip nyo na parang magkakasakit yata ako. Yun po yung malaise. Okay? So sa mild leptospirosis po, which is 90% of cases, ito po ay kinoconsider na flu-like illness. So kung yung mga nasa box na pula po, no, ano po ba yung mga sintomas ng flu o yung trangkaso, hindi ba ito rin po ang napapansin natin? So isa rin po ito sa mga caution natin, no, iniisip po natin na baka simpleng trangkaso lang, hindi pala natin alam na leptospirosis pala, no, lalo na po kapag po may exposure dito sa mga contaminated water, especially yung po mga lumusong sa baha, no, dapat po nating tandaan if meron po tayong exposure, no. So other symptoms po, ayan, nabanggit kanina, fever, yung chills o yung panginginig, headache, eye redness, kahit po abdominal pain, pananakit ng tiyan, o yung malaise na nabanggit ko kanina, and yung muscle pain po na nag-i-involve primarily yung ating binti, okay, at saka yung mga muscles sa likod, particularly yung lower back muscles. Pero ito naman pong mild leptospirosis naman po na ito is rarely fatal. Pero hindi po ibig sabihin nun, okay, importante pa rin po, dapat mag-monitor po tayo ng ating sintomas. Okay? Sunod naman po is yung severe leptospirosis. Now, it is estimated na 5 to 10% of leptospirosis cases is nagpo-progress into severe form. Okay? So, ano po ba yung mga ilang signs and symptoms of severe leptospirosis? Isa po dito yung hemorrhage. Ibig sabihin po, may bleeding na nangyayari sa loob ng ating katawan. Pwede pong sa baga. Nako, ito po, nakakatakot po ito, no? Pag umabot na po sa baga, yung hemorrhage, pwede po tayong magkaroon ng paghirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, no? Pwede rin po tayong umubo ng dugo, at pagka umabot po sa punto na yon ay talagang severe na po ang leptospirosis. Sunod po dito is yung jaundice, yung paninilaw ng balat. Okay, yung leptospirosis po kasi, isa po sa mga organs na naapektuhan nito is yung ating atay or yung liver, no? Sinisira niya po yung cells dito. Ngayon, pag nasira na po yung mga cells or yung mga junction in between them, no, pwede pong mag-leak out yung mga contents, tinatawag po ng mga bile contents, no? At yun po ang nagde-deposit sa ating mga balat. Pag masyado na pong mataas ang level nito, no, nagde-deposit po yan sa balat, pati na rin po sa puti ng ating mga mata. Okay? Isa pa po sa mga organs na inaatake nito

0: na pwede rin pong maging dark color ang urine natin. No? So, ito na po ang tinatawag nating tea-colored urine, yung kulay tsaa, or minsan kulay kape, or yung kulay soda, kulay coke na po. Yun po ang severe sign ng acute kidney injury. Ngayon, sinasabi po na yung mortality rate ng severe leptospirosis ay umaabot ng 50%. So literal po na 50-50, no, or even greater, depende po sa condition, sa medical condition ng isang pasyente, no. Example po nito, nagpapataas pa ng mortality rate is kapag po masyado na po matanda yung pasyente or may iba na po siyang sakit, yung mga immunocompromised natin tinatawag, no, mahihina na po yung resistensya, pwede pong mas mataas ang mortality rate sa kanila. Okay, meron din po tayong tinatawag na Weill syndrome, no? Ito na po yung combination ng hemorrhage, ng jaundice at ng acute kidney injury. Okay?
1: Okay, kanina nabanggit niyo, Doc, no, tinatama ng kidney.
0: Yes po.
1: So bakit po kaya kidney among other organs? Bakit hindi liver? Bakit hindi chan? So bakit sa kidney yung tinatamaan kapag ka nagkaroon ka ng leptospirosis?
0: So, upon po ng introduction ng Leptospira bacteria, no, syempre magta-travel po yan sa dugo. Itong mga bacteria na ito, pwede po yan mag-travel sa iba't ibang parte ng ating katawan, iba't ibang organ. No, actually, yun nga po, isa-isa kidney, isa rin po yung sa liver. Gustong-gusto po nila dito sa mga organs na ito dahil malaki po ang blood supply. And gustong-gusto po ng mga Leptospira na ito na maraming nutrients, no? Dito po sila nagtatrive, dito po sila dumadami, dito po sila nagde-develop. And particularly po sa kidney, no? Since dito po nafi-filter yung dugo, nahihiwala yung dugo dun sa puti ng dugo, sa tinatawag nating plasma. Ngayon dito po kasi nakikita yung mga white blood cells ng ating mga defense system, kaya po nila gusto dito is nahihiwala yon dun sa kidney. And nagiging site po ito, nagiging hiding spot po nila itong kidney, no. Dito po sila nakakaiwas from the immune cells at dahil po dun po sila mas dumarami at mas nagde-develop.
1: Yan, so sa lahat po ng nakikinig at nakatutok po dito sa ating Voice of Health, tandaan po natin na talagang ang pinupuntirya, Doc, ng bakteriyang ito ay yung ating organ na kidney. Kaya we must be very, very extra careful, especially during this season. Kaya naman po, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay patuloy pang nakasubaybay. Ngunit bibitinin po muna namin kayo sa isang patalastas na ito na We Can Help You video.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!
1: Patuloy pa rin po kayong nakasubaybay dito sa Voice of Health at atin pong tinatalakay ngayon ang topic about leptospirosis o bacterial infection po. Tama, Doc, na ito po ay dala ng hayop.
0: Yes po.
1: Okay. So kanina nabanggit po ni Doc Mark kung ano ba itong leptospirosis, paano ba ito nakakapasok, ano yung mga ways na ma-develop o magkaroon ka ng leptospirosis. Ngayon, Doc, paano tayo magsisik ng help kanino ba dapat tayo pupunta, sa doktor po ba o sa mga nurses?

0: stress kapag alam natin na parang nararamdaman ko na meron ng signs and symptoms na baka ito ay leptospirosis na.
1: Okay, so sa pagpapatuloy po ng ating discussion, no, nabanggit po natin kanina yung mga ayan, mode of transmission, yung mga signs and symptoms. Pero ngayon, alamin po natin kung kailan po ba tayo dapat magpatingin. Okay, simple lang naman po ito. Unang-una, as soon as possible after exposure, no, to floodwaters and or possibly contaminated animals and their fluids. Okay, so as soon as possible po pala after ng exposure sa mga ganitong klaseng bagay, no, sa mga fluids, dapat po pala nagpapatingin na tayo. Okay, kasi hindi po natin alam na baka ito pa palang mga tubig na ito, no, or yung mga ihi ng hayop, meron po palang Leptospira bacteria. So doon pa lang po dapat alamin po natin kung may exposure tayo at agad-agaran po dapat tayong magpatingin sa doktor, no. Okay, sunod, second point naman po, no, upon onset of mild symptoms, nabanggit po natin kanina yung mild symptoms, no, yung mga lagnat, yung mga sakit ng ulo, okay, pananakit ng tiyan, kapag po lumabas na ito, no, or yung mga sore eyes, kapag lumabas na ito, no, dapat magpatingin na rin tayo. Actually, dapat doon pa lang po sa exposure, no? Pero kung if hindi naman po kayo sigurado kung may exposure kayo, lalo na ngayon sa tag-ulan, no? Dapat magpatingin tayo once na may sintomas na. And if meron naman po mga severe symptoms, no? Yung mga chest pain, yung mga hirap sa paghinga, yung napapansin na hindi na makaihi, no? Dapat pumunta na po talaga tayo sa ospital immediately, no? Kasi severe symptoms na po ito, severe signs na ng leptospirosis. So as much as possible po, kapag po nag-develop ng mga severe symptoms, dapat ay sa ER na po ito pinapupunta. Okay, para po makasigurado po lahat. Okay, para po sa tamang assessment at sa tamang treatment kung leptospirosis ba or may ibang sakit pa.
0: So ibig sabihin hindi na patatagalin, Doc?
1: Yes, hindi na patatagalin.
0: Huwag na talagang patagalin, ano po, sa lahat po na nakikinig at nanonood. Kung alam nyo po na sa tingin ninyo ay iba na ang inyong nararamdaman at kanina nabanggit ni Doc Mark yung mga signs and symptoms, agaran nyo na pong ipakonsulta at ipatingin sa mga doktor at eksperto.
1: Yes, tama po yan, Ma'am Zai. Okay, ngayon punta naman po tayo sa next part ng ating presentation. Ito po ay infographic ulit na na-release ng DOH. Okay, ano po ba ang dapat gawin? So meron dito mga iba't ibang scenario, no, bukod po sa mga nabanggit natin kanina. Okay, kung titingnan po natin dito, si person A, sabi po sa kanya ay lumusong daw po siya sa baha or may sugat man o wala. So may sugat man or wala, pero lumusong sa baha, dapat po magpakonsulta sa doktor. Okay? Para po mabigyan ng reseta kung kinakailangan. Okay? Sunod naman po, si person B, hindi siya lumusong pero may sugat. Okay? Wala naman pong exposure pero siya po ay may risk factor. Ang sinasabi po dito, iwasan ang paglusong sa baha at gumamit ng waterproof bandage sa sugat. No? Kung hindi po talagang may iwasan na lumusong sa baha, at least sana meron tayong mga protective gear, yung mga bota, yung mga gloves, or kung meron pong mga sugat, lagyan po natin ng waterproof bandage. Pero ito, mga protective equipment na ito ay hindi po nagbibigay ng 100% guarantee na tayo po ay hindi na magkakaroon ng leptospirosis. If na-expose pa rin po, okay, lumusong sa baha, balik po tayo dito, no, may sugat o wala, magpapatingin pa rin po tayo kahit po sandamakmak na po tayo ng ating waterproof bandage, no? Okay, papatingin pa rin po. Next.
0: Yes, kasi nabanggit nyo kanina, Doc, no, kahit talsik lang,
1: yes,
0: ng tubig, pwede,
1: yes,
0: siyang maka-infect,
1: yes,
0: sa loob ng katawan mo. So talagang dapat na hindi ka man lumusong, meron ka mang mga waterproof bandages dyan, pero para makasigurado, ano po, Doc, kailangan, yes, talagang magpatingin, lalo na yung mga lumusong talaga,
1: yes po,
0: sa baha. Ano po, so alam ko po na bawat sa atin, lalo't mga Pilipino, ay sanay na,
1: yes,
0: sa baha. Pero wag naman po nating sanayin na maging at risk pa, yes, yung ating kalusugan when it comes to health. At meron pong tanong dito, meron po bang preventive measure na pwedeng ilagay sa tubig,
1: mm-hmm,
0: na pwedeng pumatay sa leptospirosis na bacteria? Kasi merong, naalala ko, Doc, merong mga pinapatak sa tubig para maging malinis, ma-filter, mm-hmm, pwede mo siyang inumin, di ba? Mm-hmm. So, ito ba ay pwede? May mga ganun bang bagay?
1: Regarding this, no, meron po mga chemical agents na tinatawag, no, or minsan po siguro may mga gamot yung mga ipinapatak natin dito, no. Hindi pwede naman po 'yan, pero hindi po kasi siya nirerekomenda palagi, no, kasi kung lagyan po natin ito ng mga iba't ibang chemicals, baka naman po 'yun rin po ang maging sanhi ng iba't ibang sakit, no. Or kung pwede naman pong lalagyan ng antibiotic, ay delikado rin po 'yun, kasi pwede po tayo magkaroon ng antibiotic resistance na kung saan itong mga bacteria na ito ay nagkakaroon ng depensa rin laban sa mga gamot, at mahirap pong solusyonan yon. Kaya po ang ina-advise po is iwasan po natin na magkaroon ng environment na kung saan yung mga daga or yung mga infected na mga rodents is magkaroon ng tirahan, no, tulad ng mga pag-iiwan ng mga pagkain, ng mga basura, yung mga piraso ng kahoy dyan, yung mga plastic, pinaninirahan po kasi yan ng mga daga, no. So instead na maglagay po tayo doon, no, although pwede naman, meron po tayo mga rat poison kung nanaisin nyo, no. Meron po ibang mga preventive measures na I think is mas safe, tulad nga po ng mga pag-modify ng environment dito, no. Isa na po dito is yun nga po, yung pagtanggal ng mga basura, pag-alis po ng mga food wastes, no, kasi ito po yung kinakain ng mga daga. Isa na rin po yung mga butas, no, takpan po natin mga butas kasi dito rin po sila naninirahan.
0: So yung mga nakikita natin na pwedeng pasukan ng mga daga, ayusin na natin. Tapos alam natin na rainy season these days, no, so talagang dapat mag-ready.
1: Yes.
0: Dapat i-ready. So kanina ang sabi natin ay paano tayo makakaiwas. Paano naman kapag ano na yung treatment na pwede nating gawin o pwedeng maibigay sa isang tao na nakakaranas ng leptospirosis?
1: Okay, so sa gamutan naman po, actually ito po ay dapat may advice. Okay, tandaan po natin, dapat may advice ng doktor, may reseta. Kasi po, since ang leptospirosis ay cause ng isang bacteria, ang gamot po dito ay syempre antibiotics. Ngayon, yung antibiotic therapy po, no, first line po na binibigay dito is yung doxycycline para po sa mga mild and outpatient case. Iba naman po kasi ang approach natin pagdating sa mga na-admit na or yung mga may mga severe cases na. Okay, first line po, again, doxycycline. Pero dapat po mag-ingat ang mga pasyenteng buntis o yung nagpapasuso, at tsaka po sa mga batang less than 8 years old, kasi po may tinatawag tayong mga side effects na pwede pong magkaroon ng diferensya, no, lalo na po sa buto at sa ngipin ng mga pasyenteng ito, no. Okay, alternative po na antibiotics is azithromycin and amoxicillin, no. Yan po pwede nating ipalit sa doxycycline kung masyado pong mataas ang side effects ng doxycycline sa inyo, or kung meron po kayong mga allergies sa gamot na ito.
0: Again, ito doc, ay prescribed by doctor.
1: Yes, dapat po may reseta ng doctor. Iwasan or wag na wag po nating gagawin na tayo po ay mag-self-medicate, kasi po pwede po tayong magkaroon ng antibiotic resistance. Okay? Supportive therapy is next. Ito po na yung mga ano, supportive, hindi po nagta-target mismo dun sa bacteria, no, kundi sa mga symptoms lang. Katulad nito yung mga antipyretic or analgesic, yung mga nabibili nating over the counter, no, na paracetamol. Pwede naman po 'yan kapag talagang hindi na po komportable yung taas ng lagnat, no. At syempre, adequate hydration din po. Isama na rin po natin dito yung pagkain ng mga healthy food, no. Kasi pwede pong ma-dehydrate ang isang pasyenteng may leptospirosis. Next is to avoid strenuous activities or yung mga high intensity exercises, kasi nakadagdag po ito sa stress ng ating katawan, and ayaw po natin nadagdagan ng stress ang ating katawan, lalo na po in times of infection. Okay? And more importantly po, atin pong bantayan ang ating mga symptoms. Gaya ng nabanggit ko kanina, hindi porke nawala or bumaba na yung lagnat mo ay mag-ipapasawalang bahala nyo na. Dapat po ay i-monitor pa rin po ang ating symptoms ng tuloy-tuloy.
0: Dok, paano i-monitor yung mga symptoms? For example, how many days are you going to observe the person? Or kung ikaw mismo sa sarili mo ay may number of days ba bago ka pumunta sa healthcare facility? Or halimbawa after 2 days na continuous fever, flare-ups, paano po yung mga ganun?
1: Yes, anytime naman po, no, kapag nag-develop ng symptoms from the day 1 up to day 30, no, kasi nabanggit po natin kanina na up to 30 days ang incubation period. So if anytime mag-develop ng symptoms or kahit wala pang symptoms, if tingin mo lang may exposure ka or nagdadalawang isip kung may sakit ka ba or wala, pwede kayong pumunta sa doktor or sa kahit anong ospital, no, sa mga health centers natin dyan, pwede po tayong pumunta anytime.
0: Okay, so ayun po, no? At since 30 days yung incubation niya, yes. So kailangan maging aware ka sa sarili mo kung ano yung dapat mong gawin.
1: Yes. Okay, sunod naman po. Ano po ba yung prognosis nito or ano po yung outcome ng sakit na ito? Kasi nasabi po, mild cases are generally self-limited. Ibig sabihin, gumagaling naman po yung mga mild cases, karamihan po sa kanila. Pero mga severe cases po, nabanggit ko rin kanina na maabot ng more than 50% fatality rate. Kapag lumabas na yung mga severe symptoms, medyo mahirap na pong ano yan, no? Dapat po bantayan ng maigi sa ospital ng doktor, no? Tapos, ang predictors of poor prognosis, nabanggit ko na rin po ito kanina, yung advanced age sa mga matatanda na, or ayun nga po, kapag the more severe yung is yung presentation ng pasyente, mas tumataas po ang fatality rate. So, ang lesson po natin dito is huwag nating ipagpasa walang bahala. Dapat po pumunta na agad sa mga doktor o sa ospital para po maagapan. Okay, ayaw naman po natin na iwan na lang sa tsansa or sa probability. Huwag na po nating hintayin na maging malala pa ang ating sakit bago po tayo pumunta sa ating mga doktor. Okay, alam po naman po natin na ano, no, medyo mabigat po sa bulsa na magpatingin sa mga ospital, magpa-admit, ganyan. Pero mas masakit po sa bulsa or sa ibang mga bagay sa ating mga peace of mind, no, kapag ka talagang lumala na itong sitwasyon na ito. Okay, mas mahirap na po yung solusyonan. Okay.
0: Prevention is better than cure.
1: Yes,
0: rin,
1: tama po.
0: Kasi mas magsasuffer ang bawat isa sa atin kapag mas lumala,
1: yes,
0: yung naging sakit.
1: Yes, ayan. Dako naman po tayo sa prevention, no? Paano po ba natin may iwasan ang leptospirosis? Galing din po ito sa DOH guidelines, no? So, hugasan ang katawan gamit ang sabon at tubig, lalong-lalo na kapag ka may exposure or lumusong sa baha, no? Although, again, hindi po ito guarantee na hindi na po tayo magkakaroon ng leptospirosis. Pero ito po ay extra safety measures para po mapababa ang chance natin na magkaroon ng sakit. Okay, ayan, hanggat maaari, iwasan lumusong sa baha. Kung di may iwasan, magsuot ng bota at takpan ng mga sugat ng waterproof bandages. Again, ine-emphasize ko po magpakonsulta sa health center kapag lumusong sa baha para sa tamang rekomendasyon ng doktor. Wag na wag po mag-self-medicate kapag po meron po tayong kapitbahay, no? Minsan, namimigay po sila ng antibiotic, no? May mga ganyan po kasi gumaling daw po sila sa sakit tapos ito na rin po ibibigay nila. Wag na wag po natin tatanggapin at wag na wag po nating iinumin hanggat wala pong advice ng doktor.
0: Diyan pa naman magagaling ang mga Pilipina, ano, yes, po, kung ano ang gumamot dun sa kapitbahay nila, kakilala nila, yun din yung kanilang i-adapt,
1: yes,
0: knowing and believing na sila din pwedeng gumaling.
1: Yes.
0: Pero in this case, ano po, sa atin pong viewers, sa lahat po na nakikinig sa atin, number one, sabi ni Doc, don't self-medicate. Pangalawa, huwag tatanggap ng mga ibinibigay na antibiotics,
1: yes,
0: nang walang prescribed ng doctors. So gusto ko lang din pong batiin ang mga nanonood po sa atin, no? Viewers natin sa Facebook, Doc. Sabi ni R. Christian Roda, have a blessed Monday morning, everyone, on Voice of Health, and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Ganun din po kay Sir Samuel. God bless, watching from Guagua, Pampanga. So all over Philippines, Doc, we are live po na napapanood at napapakinggan. Kung kayo po ay may mga questions, ganyan din po sa radyo, sa mga nakikinig, huwag po kayong mag-atubili na inyo pong ilagay dyan sa ating comment section. At para po masagot ang mga katanungan po na gusto nyo pong masagot. Yan. Okay, so balik po tayo. Prevention na tayo, since kanina ay prevention is better than cure, sabi nga natin. So ano pa yung mga bagay na pwede nating malaman, Doc, regarding preventing leptospirosis?
1: Okay, so meron po tayong tinatawag din na pre-exposure prophylaxis, no, or yung PrEP na tinatawag. Ito po yung bago po tayo magkaroon ng exposure sa mga risk factors na tinatawag, no, pwede na po nating unahan ng mga gamot tulad po ng antibiotic. Pero okay, hindi po ito recommended routinely. So nakalagay po dito, not routinely recommended but may be considered for short-term exposures in people who intend to visit highly endemic areas and are likely to get exposed kasama po dito, pero hindi po limitado sa mga itong population na ito, no? Yung mga travelers, yung mga disaster relief workers, mga lumulusong sa baha talaga, no? And people who intend to engage in water-related recreational and occupational activities. So if alam po natin na ma-expose po tayo, pwede po tayo magpa-assess sa doktor para po tayo ay mabigyan ng karampatang antibiotic or gamot. Okay, galing po sa mga reseta nila. Next naman po is yung post-exposure prophylaxis naman. Ito naman po yung kapaligtaran. Kung yung sa pre-exposure po is bago po lumusong sa baha, ito naman po ay pagkatapos lumusong sa baha. So again, ito po ay galing sa DOH as posted by the UST, no? Leptospirosis prevention, doxycycline, post-exposure prophylaxis or PEP. Okay, so dapat itong PEP po na ito ay ni-start within 24 to 72 hours from exposure. So meron po tayong window na 1 to 3 days bago po tayo para po makapag-take to tayo ng post-exposure prophylaxis na ito. So may mga categories din po ito, no? Hindi po iisang dosage lang at isang bigay, no? Sa single exposure po, yung sa isang beses lang po kayo na-expose, wala naman pong sugat, no? Ang inirekomenda po ay doxycycline, 2 capsules agad-agad once na magkaroon po kayo ng available na gamot within 24 to 72 hours. Next naman po is merong sugat, yung may mga mucosal exposure na tinatawag, no? Iba naman po ang gamutan dito. For 3 to 5 days naman po siya, hindi po isang dosing lang katulad nung sa single exposure for 3 to 5 days. Ngayon, kapag tuloy-tuloy po ang exposure, no? Ulit-ulit sa mga sumusunod na araw or kung tuloy-tuloy po matagalan kayo dito sa baha, iba naman po yan. Doxycycline din po, same dose ng capsule, pero once a week naman po ito. Once a week hanggang sa matapos po ang exposure ninyo sa baha or iba pang sources ng mga contaminated na may bacteria. Okay? Again, ipinapaalala ko po sa lahat na ang pag-take po ng antibiotics ay hindi po dapat sa inyo nang gagaling. Dapat po may payo ng doktor. Huwag na huwag pong mag-self-medicate. At kung meron po akong iiwan sa inyo na lesson, no, dapat po ay aware kayo sa mga exposure ninyo. Okay, kung lumusong man kayo sa baha at dapat po mag-monitor kayo ng mga sintomas. If anytime magkaroon kayo ng fever, alam nyong may exposure kayo, agad na pong pumunta sa doktor.
0: Maraming salamat, Doc Mark, sa pagbabahagi po ninyo sa araw na ito ang kaalaman tungkol sa leptospirosis, mga bagay na paano natin may iwasan at paano tayo makakatanggap ng treatment. Tunay nga po na maraming natutunan, hindi lang po ako, gayon din lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Kaya naman, bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito sapagkat panibagong kaalaman na naman po ang aming nalaman tungkol sa paano kami makakaiwas sa bacterial infection na ito na dala ng leptospirosis. Tulungan po ang batis sa amin na maging safe at ligtas, lalo't higit sa panahon namin ngayon. Ganon din po ang aming mga viewers at aming listeners. Nawa po ang batis sa amin ay natuto at ganyan din ay na-bless sa aming mga napakinggan. Salamat po sa pagtugon at pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Subaybayan niyo po kami every Monday, Wednesday, and Fridays. Ito po ang Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Seven's Prescription, that lifestyle is medicine. Tandaan po natin, lamang ang may alam pagdating sa kalusugan. God bless everyone and stay safe and dry this rainy seasons.
2: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800

libong mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong Radio God Pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered cod pods ay nakakarating naman ang kanilang mga sariling salita. Mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito, sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po kayo dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes, Imperial ang inyong makakasama sa pagtalakay sa mga paksang makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating pananampalataya at ang pagtuklas po natin ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kami nga po ay namimigay pa rin ang mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, kung mahilig po kayong magbasa, napakaganda po nitong ating mga librong ipinamimigay. Tumawag lamang po kayo o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ng Salita ng Diyos, makakasama pa rin po natin si Pastor Romy Mangiliman sa pagtalakay sa paksang Message for Tough Times. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy para sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw, Kanyang pinagkakalob sa atin ang Kanyang mayamang pagpapala, ang Kanyang dakilang pag-ibig. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral, ang ating panahon na kinabubuhay sa panahon na ito. Napapaharap tayo sa maraming hamon, sa malaking krisis, hindi lamang sa ating bansa, kundi pa naman sa buong daigdig. Maraming mga tao ang nagkakaroon ng fear at gayon din ng stress, anxiety sa kanilang mga buhay. Ano ang kanilang kinabukasan, ang tanong? Kaibigan, ito ang ating bibigyan ng katugunan sa maraming mga hamon na ating kinakaharap. Nalapat apektado ang kanilang mga buhay, meron silang worry at meron silang fear sa araw-araw sa kanilang pamumuhay. Tough economic crisis, ito ang ating problema. Nanupat ang ating pang problema ay ang pagkain. San kukuha ng pagkain ang maraming mga tao? At merong natutulog sa gabi, hindi man nakakain marahil ng tangali at ng hapunan. Sa ganitong problema, kaibigan, ano ang ating gagawin? Merong katugunan ng ating Biblia, tatlong bagay ang ating gagawin, kaibigan. Ang una, we can lift our eyes for help. Nanupat ating itaas ang ating mga tingin sa isang tulong. Ang wika ng ating Biblia sa mga awit 121:1-4. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa aking ay buhat sa Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papahintulutan ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi idlip ni matutulog man. Patuloy tayo ang wika sa 5-8. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilimo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, Kanyang ingatan ang iyong kaluluwa, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay Kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailan paman. Kaibigan, ang sumulat ng bahaging ito ng Biblia na si Haring David, meron siyang worry gabi at araw. Meron siyang takot baka siya ay madulas sa panganib sa araw-araw. Kaya nga ang kanyang ginawa, he decided to look up. Siya ay tumingin sa itaas. Ang sabi nga ng isang awit, there's life in a look. Kaya ang sabi ng Biblia, ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bangsak lolo ay saan manggagaling? Kaibigan, ang burol na ito ay may istorya sa Biblia. Nagpasimula ang istoryang ito noong panahon ni Abraham na ama ng mga mananampalataya, ama ng mga Israelita. Sa matandang kalagayan ni Abraham at gayon din ang kanyang asawa, noon ay 90 years old. Sinabi ng Diyos magkakaanak siya, subalit ang panahon ay matuling lumipas. Binigay ni Sarah ang kanyang alalay na si Hagar. Pinasiping sa kanyang asawa at pagkatapos ngayon nagkaanak ang pangalan ay si Ismael. Pero hindi ito ang panukala ng Diyos. Ang panukala ng Diyos, si Abraham magkaanak siya sa kanyang tunay na asawa, walang iba kundi si Sarah. Kaya nga si Sarah sa edad na 90 years old, nagkaanak pa siya. Matanda na rin si Abraham, nagkaanak sila, dalawang mag-asawa. At noong binata na ang kanyang anak, ang Diyos ay kinausap siya ayon sa aklat ng Genesis, Kapitulo 22. Nang sabi ng ating Diyos kay Abraham, ihandog mo ang iyong anak. Ang Diyos nagsabing huwag kang papatay, nangangulugan na kapag ka inihandog ni Abraham ang kanyang anak, papatayin ang kanyang anak. Subalit alam ni Abraham ang tinig ng Diyos. Maaring ibibigay ng Diyos ang pangako ng walang anumang sabihin nating hamon sa kanyang buhay. Subalit nais ng Diyos ang kanyang anak ay taga sa panahon at gayon din sa pananampalataya. Kaya nga tumalima si Abraham, yung sinabi ng Diyos, siya ay nakahandang ganapin na ang kanyang anak na minamahal ay kanyang gagawing handog sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, maagang maaga pa si Abraham, nagsibak ng kahoy, nagsama ng dalawang alipin at ang kanyang anak, at pagkatapos nagsimulang maglakbay. At ang lakbayin kaibigan ay 3 araw. At nung sila ngayon ay nasa paanan ng bundok ng Moriah, ang sabi ni Abraham sa 2 alipin, dumito kayo 10 asno, ako at ang bata ay paroroon at kami ay sasamba. Pinapasan kay Isaac ang mga kahoy samantalang hawak ni Abraham ang punyal o sundang at gayon din sa isang kamay ang apoy. At sa kanilang pagakyat sa Mount Moriah, nagtatanong ngayon si Isaac, Tatay, asan po ba ang tupa na ating handog sa Diyos? Ang tanging naisagot, kaibigan, ng ama sa kanyang anak, Anak, Jehovah Jireh, God will provide. At nung sila ngayon ay nasa taas na ng bundok ng Moriah, nagtanong ngayon si Isaac, ang sabi, Tatay, nakahanda na po ang ating altar sa burnt offering, subalit na nasaan ang ating handog na tupa sa Diyos. Hinawakan ni Abraham ang kanyang anak, ang sabi, Anak, nangusap sa akin ang Diyos, at ang sabi niya, Ikaw ang handog sa Mount Moriah. Tatay, talian mo ng aking mga kamay. At tinalian ni Abraham ang mga kamay ng kanyang anak at pagkatapos kanyang tinulungan humiga sa mga kahoy at nung kinuha ni Abraham ang punyal o ang sundang. Kaibigan, noong kanyang itinaas, dun pa lang nangusap ang Diyos, dun sinubok ng Diyos ang kanyang lingkod. At sapagkat nasubok ang kanyang lingkod, tapat sa kanyang pangako sa Diyos, ang maraming mga pangako ay pinagkaloob ng Diyos. Maging ang Mesiyas sa kanyang pagiging laman o sa kanyang pagkakatawan tao ay manggagaling sa lahi ni Abraham. Ito kaibigan ang simula. Ang pangalawa ayon sa Biblia, sa huling bahagi ng 2 Samuel, Kapitulo 24, noong si King David ay kanyang pinabilang ang kanyang mga sundalo, noon ay panahon na ng katahimikan. Pero pinabilang ang kanyang sundalo, hindi ito minabuti ng Diyos. Bagamat ayaw ng kanyang general na bilangin ang mga sundalo, pero nanaig pa rin ang sinabi ng hari. At pagkatapos pinabilang ang kanyang mga sundalo, nagalit ang Diyos. At inutusan ng Diyos si Propeta God. Nang sabi, pumunta ka kay David, sabihin mo sa kanya, mamili sa 3. Nanupat kung kanyang pipiliin na siya at ang kanyang bayan magkakaroon ng kagutom ng 7 taon o ahabulin siya ng kanyang mga kalaban ng 3 buwan o 3 araw na sinasabing magkakaroon ng isang sumpa na anupat ang sabi ng ating Biblia, kaibigan, magkakaroon ng salot. Siyempre, pinili ni Haring David yung kukonte. Subalit noong nagsimula na ang anghel ng Panginoon upang patayin ang mga taga-Israel, isang araw ang mga napatay ay 70 ang mga napatay. 70,000, kaibigan. O, lumapit ang haring ito sa Diyos. At sa habag ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon sa magitan ni Propeta God, kinakailangan ay si Haring David ay kanyang bibilhin ang isang giikan, ang threshing flour. At ang kanyang nabili, walang iba kundi ang threshing flour ng isang Jebuseo na si Arwana. At ang threshing flour na yung kaibigan, ito pala ay ang sinasabing Mount Moriah. At ayon sa ating Biblia, itinayo ang sinasabing templo ni King Solomon sa Mount Moriah, kaibigan. Kaya nga ito ang sinasabi ng Biblia, kaibigan, na anupat ang bundok na ito ay napakahalaga. Kaya nga ang sabi ng lingkod ng ating Diyos, nakaating ituon ang ating pansin sa bundok ng Diyos. Walang iba kundi ang pinanggalingan ng pangako ng ating Diyos na kanyang bibigyan ng maraming pagpapala si Abraham, at gayon din nakita ang maraming pagpapala sa lugar na ito at sentro ng pagsamba. Kaya ang sabi, ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. He looked up to his omnipotent creator. Tumingin siya sa kanyang omnipotent, makapangyarihan, kanyang tinatawag na creator o kanyang tagapaglikha. He looked up to his omnipotent Lord. Hindi niya papahintulutan ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi hidlip ni matutulog man. Kaibigan, he looked up to his compassionate Savior. At ang sabi sa ating Biblia, ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ang buwan man kapag gabi. He look up to his guardian God, kaibigan. Yung Diyos na tagapag-ingat sa kanya. Kaya ang sabi sa 7-8 ng kapitulo 121 ng aklat ng mga awit, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailan paman. Ang pangalawa, kaibigan, we can look up to the Lord to save us. We can look up to the Lord to keep us, kaibigan. At ang sabi sa ating Biblia, Hebrews Chapter 13, 5 and 6, ang wika ng Biblia, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masyahan na kung anong meron kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iwan o pababayaan man. Kaya't matapang nating masabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Kaibigan, napakasarap na ating madinig, mabasa sa ating Panginoon sa magitan ng kanyang banal na salita. I will never leave thee nor forsake thee, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya ang katugunan ngayon, sino ang ating katatakutan? Anong magagawa ng tao? Ito ang pangako ng ating Panginoon. I will never leave thee nor forsake thee, ang sabi. We can look up our eyes to the harvest. Ang wika ng ating Biblia sa John 4, Sanguan 4:35, hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong itingin ang mga bukid na maputi na, upang anihin. Kaibigan, ang harvest na binabanggit sa ating Biblia, dapat ang mga tao ay kanang tanggapin na ang ating Panginoon na kanilang tagapagligtas. Pero ang tanong, kaibigan, sino ang magbabalita sa kanila na malapit nang dumating ang ating Panginoon? Ang sabi nga sa ating mga basa, the church was built as an instrument for saving souls. Nanupat ang church, ang katawan ni Kristo, ito ay itinatag para sa kaligtasan ng maraming mga tao. Ang isang iglesia na titigil sa kanyang evangelism work o sa kanyang gawain sa pangangaral, ang iglesyang ito ay mamamatay. Ang iglesia ay dapat niyang ganapin ang komisyon na dapat gawing mga alagad ang maraming mga tao, alagad ng ating Panginoon. At ang komisyon na ito ay nagdadala ng kaligtasan sa maraming mga tao. Kaibigan, tingnan natin ang maraming mga tao na hindi alam ang kaligtasan, namamatay silang walang kaligtasan. Ito ang ating pasanin bilang mga alagad, bilang mga lingkod ng ating Diyos, bilang nakaalam sa katotohanan, kaibigan, ito ang dapat nating ipabatid sa kanila. Sinasabi sa atin sa San Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Kaibigan, darating lang ang wakas kapag ka ang ebanghelyong ito na ating sinasagawa ngayon ng pangangaral ay naipangaral na sa buong sanlibutan. Kinakailangan mabigyan ng babala ang maraming mga tao. Kinakailangan, kaibigan, ang maraming mga tao mapakinggan ang pabalita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Na dapat nating i-present ang gospel ng ating Panginoon na ito ay merong puwersa na maaring magpabago ng buhay ng tao. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, ang wika niya, hindi ako, ang sabi niya, I am not ashamed for the gospel of the Lord Jesus Christ. Bakit? Sapagkat ito ang power ng ating Diyos sa ating kaligtasan. Kinakailangan ngayon na kapag ka ating dinala sa maraming mga tao, kaibigan, ang kaligtasan na bilang ating ipagkakaloob na aral sa kanila, kinakailangan ito ay gawin natin na may kabanalan at merong kapangyarihan, kaibigan. At kapag ka ating isinagawa ang pagibigay ng pabalita, hindi tayo nakakapokus sa ating mga problema, kundi tayo nakapokus, kaibigan, sa mga pangangailangan ng mga maraming mga tao. Kaya nga kapag ka ating focus ay ating ipagkaloob ang pabalita ng kaligtasan, mawawala ngayon yung self-pity, yung mga sakit na ating nararamdaman sapagkat nakapokus tayo papaano ipagkaloob ang pabalita. Reaching people for Christ brings joy to troubled believers. Ano pa, kaibigan? Ang sabi ng ating banal na kasulatan, dapat nating ipagkaloob ang pabalitang ito. Ang sabi nga sa 126, versikulo 6 ng mga awit, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Kaibigan, ako'y naging farmer. Na kapag ka nagtanim ka ng palay at pagkatapos nagantay ka ng ilang mga buwan at pagkatapos dumating na ngayon ang pag-aani. At kapag ka ika'y nakakain ng bagong ani at ang palay ay pinakiskis mo at naging bigas, ito ay iyong isasaying kakainin mo. Ang sarap, kaibigan. Lahat ng pagod mo ay parabagang nawawala. Ang pinakahuli, we can lift our eyes for His coming. Ating itaas ang ating mga mata sa kanyang muling pagparito, kaibigan. Ang wika sa ating aklat o sa ating Biblia, San Lucas 21, versikulo 28. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Kaibigan, sa huling panahon, tayo'y napaharap sa isang o maraming krisis sa ating buhay. The last days will be characterized by trouble. Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, versikulo 8 ng kapitulo 21 ng aklat ng San Lucas, at sinabi niya, magingat kayo na hindi kayo mailigaw sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako siya, at malapit na ang panahon, huwag kayong sumunod sa kanila. Magkakaroon trouble sa world of religion, kaibigan. Sapagkat marami ang darating ang sasabing silang totoo, bulaang Kristo, bulaang propeta, subalit hindi sila ang tunay. At ang sabi pa sa ating Biblia, sa versikulo 9 ng 21 ng San Lucas ang wika, at kapag kayo nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong matakot sapagkat kailangan mangyayari muna ang mga bagay na ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Nagkaroon ng First World War, Second World War, kaibigan, pero hindi pang wakas. Ang sabi pa, darating ang panahon ng kahirapan. Versikulo 10. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Kaibigan, ito ngayon ang maraming patayan. Ano pa? Sa versikulo 11, magkakaroon ng problema tayo sapagkat magkakaroon ng mga pestilence, kagutom at gayon din earthquake sa iba't ibang dako. Sa ating bansa, especially sa Metro Manila, inaantay natin, kaibigan, yung sinasabing the big one. Kaya ang sabi ng Biblia, magkakaroon ng malalakas na lindol. Sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Magkakaroon ng salot. Hindi lang kagutom, kundi pa naman malalakas na lindol. Kaibigan, ito ang panahon na ating kinabubuhay ngayon. Nanupat dumating sa ating panahon yung maraming mga salot, yung sinasabing AIDS, yung iba't ibang mga sakit na dumating sa ating, hindi lamang sa ating bansa, kundi pa naman sa buong daigdig. Yung SARS at gayon din iba't ibang sakit na dumapo sa mga hayop, kaibigan. Subalit, ang wika ng Biblia, pagka nakita ang mga bagay na ito, talastas ninyo, malapit na ang panahon. Ano pat ang mga top times ay nasa ating ngayong inaharap, kaibigan. Sa ating paligid ngayon, nariyan na, kaibigan. Subalit, huwag tayong matakot. Merong pangako ang ating Panginoon, ang sinasabi ng Biblia ayon kay Apostol Pablo, the blessed hope ayon sa Titus. Ito ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaibigan, bago darating ang ating, magiging madilim ang ating panahon na kinabubuhay. Bakit madilim? Oo, maraming mga tao ngayon nawawalan sila ng tiwala sa Diyos. Maraming mga tao ngayon para krimen, puro krimen ang kanilang iniisip na sila ay lalabag sa batas at kung sakaling hindi sila makikita ng batas o mahuli ng batas, sila'y tuwan-tuwa pa, kaibigan. Nandapan sabi sa atin sa 25 versikulo 6 ng San Mateo, subalit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Kaibigan, ako'y naniniwala na hindi na magtatagal, darating na ang ating Panginoon. Ang ating kinabubuhay ngayon ay mga top times ay temporary, pansamantala. Si Kristo ay muling darating. Ito ang ating ngayong pag-asa, kaibigan. Humanda kang siya'y salubungin. Tayo ay manalangin. Subalit bago tayo manalangin, kaibigan, nais kong muling bumasa sa banal na kasulatan sa aklat ng San Lucas 11:9 hanggang 13. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat umihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Meron ba sa inyo isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya humingi ng itlog, bibigyan kaya niya ng alakdan? Kung kayo nga na masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga umihingi sa Kanya? Kaibigan, tingin natin ang patnubay ng Diyos sa magitan ng banal na Espiritu. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Tayo ay nagbigay muli ng pag-aaral at galing sa Kanyang banal salita. Pagpalain kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong mga naibahagi sa amin sa araw na ito. Mga kaibigan, ang tough times po na nararanasan natin, paminsan o di kaya naman araw-araw, ay hindi po para sirain tayo, kundi patibayin tayo, mga kaibigan. Dito po nahuhubog ang ating mga pananampalataya, ang ating pagtitiis at ang pagtitiwala sa Diyos. Maaring hindi po agad mawala ang ating mga problema, pero habang kumakapit po tayo sa ating Panginoon, nagkakaroon po tayo ng lakas para lampasan itong mga ito. Kaya magpatuloy po tayo, isang araw lilingon po tayo, no? At makikita natin ang mga dating pagsubok ay naging patotoo ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: minsan ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
1: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofue, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ipagpapatuloy po natin ang mga pamamaraan upang magkamit po ng malusog at masayang pamilya. At ngayon po, pag-uusapan natin ang tungkol sa pangarap na tahanan. Ayan, tinignan ko pa yung aking notes. Pangarap na tahanan. Lahat po tayo ay may mga ideal, ika nga, sa lahat ng bagay. Meron tayong standard na inaasam. However, minsan ito po ay ating nakakamit at sabi nga ng iba, madalas hindi. Kasi yung ideal daw, minsan ay parang sa panaginip na nag-exist. Pero ngayon po ay ating matutuklasan, ano nga ba ang pangarap na tahanan at kung paano po natin na makakamit ito. Upang talakayin po ang ating topic ngayon ay makakasama natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang motivational speaker, family counselor at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama dito sa ating series ng Malusog at Masayang Pamilya. At narito ating pag-uusapan ngayon ang particular na paksa, ang pangarap na tahanan. Ang bawat isa sa atin ay nangangarap ng isang maayos at masayang pamilya. Nawa po ay mangyari ito sangayon sa ating mga pag-usap sa mga araw na dumaraan.
1: Amen. Yan nga po ang ating panalangin. Kaya naman mga kaibigan, ano po, huwag niyo na pong ilipat ang inyong mga channel or radio station sapagkat sigurado po ako marami kayo mapupulot ngayon sa ating pag-aaral sa pagkakaroon ng inyong pangarap na tahanan. Bago po tayo magsimula ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Pinupuri ka po namin at tinuluwalhati, Ama naming Diyos sa kalangitan. Sa kagandahan ng mga pagkakataon na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, upang aming maunawaan at mapag-aralan ang mga sitwasyon ng bawat tahanan na kumakatawan sa bawat isa sa amin. Pagpalain po kami sa aming mga usapang ito sa oras na ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po mga kaibigan, pag-usapan natin ang tungkol sa inyong dream home. Dream family, ika nga Pastor Nick, ano?
2: Yes,
1: ang pangarap na tahanan. Pastor Nick?
2: Ito po ay pangarap ng lahat ng tao, maging bata, maging dalaga, may pamilya, na magkaroon ng isang maayos at masayang pamilya na kung tawagin ay langit-langitan dito sa ibabaw ng lupa. Paano nga ba ang lumikha at magpanatili ng isang malusog at masayang pamilya na pinapangarap ng lahat, lalong-lalo na sa relasyon ng pag-aasawa? Narito po ang ilang mga pasubali at ilang mga pahiwatig o paliwanag. Gumawa ng commitment o pagtatalaga at hindi eksperimento. Alam, ano ba yung nag-eeksperimento sa pag-aasawa?
1: Trial and error. Oo. Anong experiment, Pastor, sa pag-aasawa, sa pagkakaroon ng spouse?
2: Oo.
1: Nag-eexperiment.
2: Oo. Nagli-live-in muna, di ba? Live-in ang tawag
1: na. Trial and error. Oo. Kung tayo ba ay tawag nila, mag-work out ba tayo?
2: Oo, yung magiging compatible
1: natin
2: ba tayo? Pagka hindi nag-ayos, anong gagawin?
1: Hihiwalay.
2: Tapos hahanap ng iba.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nakakadami.
1: Mm.
2: Yan. Mm. Ang mga, meron bang kasabihan na promise is made to be broken?
1: Yes, promises are made to be broken. Yun sabi nila.
2: Yung New Year's resolution mo ba nangyayari?
1: Yun naman, Pastor, hindi naman promise yun.
2: Ano yun? Ano ba yung...
1: Parang niloloko yung sarili mo. Yung iba ganon, parang yung iba ginagawa naman nila.
2: Isang buwan?
1: Oo.
2: Mabuti pa, huwag ka na lang mangako kaysa mangako na hindi tutuparin. Yan ang sabi ng aklat ng Ecclesiastes 5:5. Kapag ikaw ay nangako, ay tuparin mo. Nagmadali kang tuparin ang iyong mga pangako. Yan ang ibig sabihin. Pero sa commitment, ito ay pakikipagtipan na panghabang buhay. Ang pag-aasawa po ay commitment o pakikipagtipan ng panghabang buhay at gagawin ang lahat. Talagang lahat ng iyong resources at makakayanan ay ilalagay mo para lamang bumuti at gumanda ang lahat. Sa palagay mo ba, pag ang mag-asawa nagkaisa sa ganyang prinsipyo sa buhay, maigugupo ng elemento ng sanglibutan?
1: Siyempre, hindi. Ang saya kaya nun. Both of you are committed in working out your relationship at maging masaya kayo.
2: Eh kung isa lang?
1: Mahirap yun.
2: Hindi mangyayari.
1: Tsaka madaming frustration yun, Pastor.
2: Oo. Kinakailangan pala ito ay kasunduan, tipanan, ang pag-aasawa pala ay ganyan. Eh, kapag ka ang lalaki ay nangako ng nagsabi ng I love you, ano ba ibig sabihin noon? Hindi ba ganun ang naliligaw?
1: Oo. Pag sinabi niya ng I love you, di ibig sabihin noon, gagawin ko lahat na makakapagpasaya sa'yo.
2: Eh, sabi dito sa aking kodigo pag daw ang lalaki nagsabi ng I love you, ibinibigay niya yung kanyang puso. At pag ibinigay daw niya yung kanyang puso, ay ibibigay niya ang kanyang buong buhay. Aba, ganun pala ang kahulugan noon. Mabuti na lang nakapag-aral ako ng ganito ngayon. Ha? Kaya kapag ka pala ang babae ay sinabihan ng I love you, pinangakuan pala siya ng pinakamataas na pangako at regalo na maaari niyang matanggap sa buong buhay niya.
1: Nako.
2: Na ang isang lalaki ay magmamahal sa kanya, ang isang lalaki ay magbibigay ng buhay para sa kanya. Kaya pala pag ang mga dalaga sinabihan ng I love you, lumulutang sa tuwa.
1: Oo. Kaya lang, Pastor, nga, hindi kasi nga nila alam minsan yung ibig sabihin ng I love you. Eh, yan pala dapat hindi lang binabanggit kung kani-kanino. Eh, ang pinapromise mo yung buong buhay mo.
2: Ah, ganun ba?
1: Diba?
2: Oo. So, yan pala yung simpleng salita lang.
1: Pero sa iba pala dapat hindi pa dalos-dalos na magsabi ng I love you. Lalo na kung wala ka naman talagang intention na ibigay yung buong buhay mo.
2: Oh, yung lahat ng nagsasabi ng ganyan, ha? Yung pala ay kasama sa pangako yung
1: ayan.
2: Ibibigay ko ang aking buong buhay para sa iyo. Kaya itong ang mundo natin, hindi nauunawaan kung ano ang pangyayari sa pag-aasawa.
1: Opo.
2: Kaya ang ginagawa, trial and error. Mm-hmm. Kasi nga, hindi sila committed sa isa't isa. Hindi nila nalalaman kung ano yung relasyon na kanilang pinapasok. Yung kawikaan nung matatanda, narinig ko, ang pag-aasawa'y hindi gawang biro. Na kagaya ng kaning isusubo at iluluwa kung mapaso. Talaga palang ang pag-aasawa ay palaging mayroong bagyo na darating upang papaghiwalayin. Pero kapag ka pala ang dalawang tao ay desidido na kanilang gawin at ganapin ang pangakong ito sa isa't isa, wala pala talagang makasisira.
1: Amen.
2: Wala. Yan. Paano daw ang pag-cultivate? Paano ba cultivate sa Tagalog?
1: Pagpapalaki.
2: Paano ang pag-aaruga?
1: Yan.
2: Pagpapahalaga sa pag-aasawa. Ang halimbawa ay kagaya ng garden. Ang garden, hindi basta siya magiging maganda kung walang nag-aalaga. Kung walang masipag na kamay na magbibigay ng effort para ito ay ayusin at asikasuhin. Kaya, ang garden, kapag hindi inalagaan, hindi inasikaso, magiging maraming pangsirang damo. Kapag hindi didiligin, ito ay matutuyo. Kinakailangan lagyan siya ng pataba hanggang sa siya ay mamulaklak at mamunga. Ganyan ang relasyon sa pag-aasawa. Pinagsisikapan ng mag-asawa na payamanin, palakasin, pasiglahin ang kanilang relasyon bilang mag-asawa. Dual effort pala yan.
1: Ayon.
2: Dapat hindi lang isa ang nagmamalasakit. Kailangan pala talagang parehas na nagpapahalaga. Ito ang mga tip naman. Kailangang maunawaan ng lalaki. Yung mga pinag-usapan natin ng mga nakaraang araw ay uunawain natin ang gayan o gusto ng ating asawa, babae o lalaki. Kailangang maunawaan mo. Kung ikaw ay lalaki, unawain mo ang iyong asawang babae. At kung ikaw naman ay babae, unawain mo ang iyong asawang lalaki. Saan natin uunahin? Unahin natin ang lalaki kasi malimutin na ang mga lalaki. Ito ang kailangan ng mga lalaki. Kaganapang sexual.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga kapag ka nag-aasawa, ano ba ang gusto? Di nga asawa. Ang halimbawa ko dyan si Adan nung nag-iisa Nakita ng Diyos na siya ay malungkot. Ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang ibinigay kay Adan?
1: Babae.
2: Oo. Okay. Ang kailangan daw ng lalaki ay kasama sa paglilibang.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kapag ka ang inyong asawang lalaki ay namamasyal, dapat po sinasamahan.
1: Mm-hmm.
2: Kung ano ang gitlibangan ng lalaki, kinakailangang sinasamahan ng babae. Kaya ang illustration ko dyan, paano kung ang mister mo masipag mag-tennis? Gusto mong samahan, anong gagawin mo?
1: Magte-tennis ka din.
2: Sabi ko, pulot girl.
1: Pulot, taga-pulot ng ano,
2: ng bola.
1: Nako.
2: Kung kinakailangan pala talaga sa mag-asawa, pareho ang hilig.
1: Mm.
2: Yung mayroong mga mag-asawa na ang libangan nila, yung mga games ba na sa bahay lang, yung mga...
1: Board games.
2: Board games. Mm-hmm. Yan. Pero mayroon namang mga mag-asawa na magkasamang nagbabike. Aba, maganda pala yun.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Ito pa, pangalawa. Ang gusto daw talaga ng lalaki ay kaakit-akit na asawa.
1: Ayan. Dapat laging maganda yung asawang babae.
2: Oo. Sabi ko naman, madali lang naman ang magpaganda.
1: Mm.
2: Huwag kang magdadamit ng mahaba o kaya ng... Maliit lang dapat ang damit.
1: Kanya-kanya definition yan, Pastor.
2: Ganun ba?
1: Oo.
2: Sige.
1: Oo. Diba?
2: Basta ang... Pero nung nagtatanong ako, paano daw bang magiging maganda ang asawa?
1: May sagot ako dyan. Ikaw muna, Pastor. Paano magiging maganda ang asawa?
2: Meron daw na romantic view.
1: Mm-hmm.
2: Pagka daw yung babae ay mayroong romantic view, nagiging maganda siya sa paningin ng mga lalaki.
1: Ano ibig sabihin ng romantic view?
2: Romance. Yung malapit sa salitang romance.
1: Ah,
2: Kinakailangan kasi limitado ang ating pagsasalita. Pero kapag ka ang babae ay walang appeal, parang walang sigla sa larangan ng romance, parang hindi siya kaakit-akit. Ganun. Sumunod na pangangailangan ng lalaki, kailangan pala niya pagdating ng tahan ng bahay, inaalagaan talaga.
1: Mm-hmm.
2: Kaya pala masaya yung mga lalaki na walang trabaho ang kanilang misis, yung sila lang ang alaga.
1: Totoo.
2: Kaya lang, boring sa buhay ng babae ngayon pag hindi nagtatrabaho. Kasi siyempre, pinag-aral siya ng magulang niya, nangarap din yan pagkatapos magiging pangbahay lang, para bang hindi fulfilled ang dream ng babae.
1: Mm-hmm.
2: Pero ito ang sinasabi na ang mga lalaki pagdating sa bahay, senyorito.
1: Yan.
2: Lahat ba ng lalaki ganyan?
1: Parang ganyan. Yung iba naman pa, sir, hindi din.
2: Dahil kaya po namin ito sinasabi, ito yung talagang kalakaran. Kaya nabibigo yung mga mag-asawa na parehong mayroong trabaho. Pero hindi po ibig sabihin ay bumalik tayo dito kasi ito na po talaga ang sitwasyon na ating pinapahalagahan. Kaya lang, ay alalahanin po ninyo. Ito ring mga lalaki, ang gusto pala nito, laging pinupuri. Oo. Kahit pala ano itsura, basta sasabihan mo, ang pogi-pogi mo, ang bait-bait mo. At lalong sasabihan mo lagi na, ang sipag-sipag talaga nitong asawa ko.
1: Nako, siguro yung mga nakikinig ngayon mga babae, nako.
2: Napakahirap, di ba? Sa totoo lang.
1: Ano ba
2: paano
1: yan?
2: Nga kung talagang tamad, anong gagawin mo?
1: Nga.
2: Pero sasabihan po ninyo na mabuti pa itong asawa ko, masipag. Kahit sa loob ng kwarto, masipag. At least kapaki-pakinaabang. Yan. Kailangan po laging ganyan. Ito pa, meron tatlong bagay dito. Kailangan daw yung mga lalaki gagawin mong hero. Bayani. Kaya pala yung mga lalaki kumakandidato, lahat ng kabayanihan ginagawa. Ganyan pala talaga ang likas ng lalaki. Pero hindi nila namamalaya na dahil dito sa pag-aasikaso nila sa komunidad, ang napapabayaan sariling pamilya. Aba, yung mga barangay tanod, halos ayaw nang umuwi. Uuwi lang sa bahay, magbibihis. Magagalit pa sa asawa. Mga martir.
1: Mm-hmm.
2: Yan yun mga lalaki. At ito daw na mga lalaki ay talagang gusto nilang sila ang makapangyarihan sa lahat.
1: Mm-hmm.
2: Gusto nila sila ang hari sa bahay. Kaya nagbibigay ako ng ganitong tanong. Sagutin mo nga.
1: Sige nga, Pastor.
2: Sino ba ang pangulo ng sangbahayan?
1: Tatay.
2: Lalaki.
1: Oo.
2: Eh, sino ang masusunod? Babae o lalaki? Babae.
1: Ikaw ang nagsabi niya pa sa babae.
2: Kaya yung mga lalaking ang gusto nila, sila ang maging makapangyarihan sa bahay, ay namatay na yung iba niyan, konti na lang ang buhay. Kayo naman ang mga babae, pinapakiusapan namin. Hayaan yung naghahari-harian, kunwari lang yan. Oo. Kaya ang tawag dyan sa mga lalaki, leon sa bahay.
1: Mm.
2: Kaya lang yung asawang babae, siyang may-ari ng leon. Alin ang matapang, yung leon o yung may-ari ng leon?
1: Eh, syempre, may-ari kayo sa leon. Pero Pastor, merong mga may-ari ng leon na hindi mo halata na meron palang may-ari dito.
2: Oo.
1: Di ba? May mga ganon.
2: Hindi
1: lagi nagpapahalata.
2: Yan. Ito naman, tungkol sa mga babae. Ang kailangan pala naman ng mga babae ay apeksyon, yung salitang pagmamahal.
1: Yan.
2: Wala pala talagang pwedeng gawin ang lalaki dito sa mga babaeng ito kundi mahalin.
1: Yan ang dinauunawaan ng maraming kalalakihan.
2: Ay, ito pala, hindi pwedeng alilain.
1: Mm.
2: Eh, hindi asawa yon, katulong. Nalong hindi pala ito po pwedeng saktan. Ito palang mga babaeng ito, wala kang pwedeng gawin kundi mahalin. Sa bagay nga kasi pinalaki ng magulang yan, inalagaan yan, pinag-aral yan. Tapos napangasawa mo, RTW na, ready to work, pakikinabangan na lang.
1: Mm-hmm.
2: Ay napakaswerteng lalaki.
1: Mm-hmm.
2: Pero wala palang pwedeng gawin dyan kundi mahalin lang. Ang kailangan niyang pangalawa, kausap. Mm-hmm. Ba't niya ganun ng babae? Ano? Ilang words nga ang kailangan niyang sabihin?
1: 25,000 a day.
2: 35,000. 35,000 words per day. Eh halimbawa, naka 25 lang, naka 30 lang. Ma-accumulate pala yan. Mapapatong yung 5,000 doon sa susunod na araw hanggang sa dumami ng dumami.
1: Yun?
2: Kaya pala kung minsan parang bulkan na sumasabog. Mm-hmm. Ang gawa ko dyan, mga kapitbahay, idinadayo ko ng kwentuhan yung misis ko.
1: Mm-hmm.
2: O, di konti na lang ikukwento sa akin. Yan. Katapatan, pagiging open. Ikaw, ang lalaki pala, bawal maglilihim sa babae.
1: Yes.
2: Huwag kang maglilihim ng tungkol sa pera, huwag kang maglilihim ng cellphone.
1: Mm.
2: Nako, huwag. Pagka po ang mga babae ay nagduda, ko, malaking disgrasya. Huwag niyong papayagan niya na kayo ay pagdudahan.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan na ang mga lalaki ay open ang kanyang isip at damdamin sa kanyang misis. Ang mga mister, huwag po kayong mag-iingat ng lihim. Itatago sa medyas, ay makikita nila yan. Kahit saan ninyo itago, napakagaling maghanap ang mga babae ng butas.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Ganon din. Ay, mga babae. Ang kailangan pala ng mga babae ay pera.
1: Ayan. Bakit support huli yan?
2: Supportang financial. Eh kasi may pumasok sa akin sa Facebook ko eh.
1: Oh.
2: Yung daw babae may sakit. Tinapala ng pera sa ulo.
1: Gumaling.
2: O, gumaling. Masakit daw katawan. Tinapala ng pera sa katawan. Gumaling. O, tinanong nung lalaki, o ano pang masakit? Wala na.
1: Oh.
2: Bakit
1: alaw,
2: kaya ang babae ay kwento ng napakaraming tungkol sa pera?
1: Alaw, Pastor, yan. For my view, hindi
2: sige.
1: Dahil mahilig kami sa pera. Kung hindi kaming babae, laging handa kami sa future. What if may emergency? What if may ganito pangangailangan? Wala kaming mailabas. Kasi yung tendency na yung mag-asikaso, yun yun. Hindi
2: bakit
1: dahil mahilig kami sa pera.
2: Bakit pag ang lalaki humingi ng pera sa babae, ang sagot, walang pera?
1: Para magbigay ka pa. Ganun
2: pag
1: yun.
2: Ang anak humingi ng pera sa nanay niya.
1: Oo.
2: Ano isasagot ng nanay?
1: Hingi ka sa tatay mo.
2: Oo, yan. Eh kapag kayong bata humihingi ng pera na may tao, bakit ang bata pag may tao saka humihingi ng pera?
1: Para bigyan siya.
2: Oo.
1: Ganun.
2: Kaya tweeting may dadating na, yun ang panalangin ng bata, sana may dumating na tao para makahingi ako ng pera.
1: Ganyan ba yan? Nakabuhay nga naman.
2: O, mga lalaki, lagi po ninyong bibigyan ng pera ang inyong asawang babae. Maghanap buhay po kayong mabuti. At lahat ng kikitain nyo, ibibigay nyo sa inyong misis.
1: Mm-hmm.
2: At pagkatapos sa kahihingi ng pamasahe,
1: yan,
2: ng allowance, mm-hmm, naku po, makikiusap ka.
1: Alam mo,
2: ka
1: Pastor, kasi ang balik niyan, at kumbaga sa word, tremendous. Madami naman ang balik niyan. Kaya okay lang din.
2: Sige.
1: Diba?
2: At ang isa pang kailangan ng babae ay commitment sa pamilya.
1: Mm.
2: Talagang ang hinahanap ng babae ay yung lalaki na ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang pamilya ay gayon na lamang. Kapag ka natagpuan ng mga babae yan ay yan ang kanilang munting langit sa lupang ito. Mm. Isang lalaking mapagmahal. Hindi rin nila kailangan ang marangyang buhay. Yan. Ito pa, meron tatlong particular na kailangan ng babae.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan na ang babae ay laging minamahal.
1: Mm-hmm.
2: Wala kang ibang pwedeng gawin dyan kundi mahalin, mahalin, mahalin. Kaya ang sabi ko dyan, ang halimbawa ko dyan, kung ang iyong asawang babae, mali, kakampihan mo.
1: Siyempre. Pag sa iba, oo. Pag kayo na lang, ha? Usapan nyo.
2: Sige.
1: Tama ba yun?
2: Hindi, si Adan kasi, mali si Eva pero kinampihan niya. At yun ay naging dahilan ng kanyang kamatayan at pinalaya sa halamanan ng Eden. Ang kailangan ng mga babae ay siguridad. Kailangan pag nag-asawa sila, secured.
1: Mm.
2: Kaya ang hinahanap nilang lalaki, may trabaho.
1: Mm.
2: Hindi bali kahit hindi maganda ang itsura.
1: Mm.
2: Basta may trabaho. Kasi hindi daw maisasaing yung kagwapuhan.
1: Yan, tama.
2: Mm-hmm. Eh yung tinanong, anong gusto mong regalo ko sa iyo?
1: Mm.
2: Bulaklak? Hindi, bigas na lang, bigas. Yan.
1: Oo, marami ng ganyan ngayon, Pastor. Yung iba nga bouquet pero pera'y nakalagay.
2: Ganun.
1: Ganun na ngayon, di ba?
2: Oo, style. Ito, ang gusto raw ng mga babae ay maraming anak.
1: Mm.
2: Ha?
1: Totoo yan.
2: Totoo yun, oo. Mm. Maraming anak. Eh, bakit paano ngayon? Isa-isa na lang, dalawa-dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Hindi kulang ang kanilang buhay.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan pala talaga na ang mga babae ay makaranas na manganak. Ito pala ay pangarap ng maraming babae.
1: Yes.
2: Ang sila ay makapagsilang ng anak.
1: Siyempre.
2: Kaya yung mga babaeng nag-anak ng marami, hindi nagsisi. Pero
1: fulfilled.
2: Yung nag-anak ng kaunti, ay nagsisi, sayang.
1: Ganon.
2: Bakit dadalawa, tatatlo naging anak ko, sana pala mga anim.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Ay kasi po, sa kahirapan ng buhay ngayon, kaya nagkakaganyan ang ating mga kwento ng buhay. At isa pang pangarap ng mga tao ay ang magkaroon ng magandang tahanan, bahay. Pero hindi na matupad ang pangarap na ito ng marami dahil sa kahirapan ng buhay. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay sa tao ng iba yung kalungkutan. Pero ang ating Panginoon pala nangako, Sister Pao,
1: mm-hmm,
2: dito sa aklat ng Juan 14:1-3. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo, naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon.
1: Mm-hmm.
2: Ang huling pangarap na tahanan na hindi matupad sa ibabaw ng sanglibutang ito, tutuparin pala ng Panginoon sa langit.
1: Mm-hmm.
2: Kaya sa inyo na aming mga taga-subaybay, ang mga pangarap natin na hindi naabot sa lupang ito ay tutuparin ng ating Panginoong Diyos. Yan ang ating pag-aaral ngayon.
1: Amen. Napakaganda po ng ating narinig ngayon. Ano? Ito pong pangarap na tahanan, itong pangarap na asawa, may
2: ganun
1: ideal,
2: pati anak.
1: Diba? Mga anak. At syempre po, yung ibibigay pagkakaloob po ng ating Panginoon. Pastor, may question lang ako tungkol po dun sa pagkakaroon ng reciprocal na pag-ibig, no? Kunyari, sabi niyo po kanina yung sa lalaki, di ba? Oo, give and take. O for example, yung asawa mo na lalaki mahilig sa table tennis, so dapat ikaw din. Pero dapat ba na yung babae mag-expect na, sige, sinamahan kita, pero ako, pag ako naman, sana naman ganito din ang gawin mo. O pag gusto ko mag-shopping, sana ikaw din.
2: ang damdamin na ini-express dito sa ating pag-aaral, mm-hmm, ikaw ang magkusa.
1: Ayun.
2: Halimbawa, ikaw ang lalaki, ikaw ang magkusa.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa, ikaw ang babae, ikaw ang magkusa.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung tayo'y mag-e-expect, tayo ay maghahangad,
1: yun,
2: para sa ating asawa,
1: mm-hmm,
2: hahanapan natin yung ating asawa, mm-hmm, isa yun sa pinagmumulan ng gulo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, ang prinsipyo ng Biblia ay uunahin natin ang iba.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na kung asawa. Ano yung gusto ng ating asawa, yun ang ibibigay natin.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung hahanapin natin yung gusto natin, eh hindi mangyayari yon, malulungkot tayo.
1: So dapat tanggalin yung ganong kaisipan.
2: Oo,
1: yung parang selfishness,
2: sakripisyo,
1: no?
2: Sakripisyo talaga.
1: Mm.
2: Na yung ating kagustuhan ay ating isasakripisyo alang-alang doon sa kagustuhan ng ating asawa.
1: Ayan.
2: Kaya unfair yan kapag isa lang ang nakakaunawa.
1: Ayun.
2: Para maging balansi yan at maging maligaya ang talagang pangarap na tahanan, kailangan ang babae at lalaki ay nakakaunawa ng relasyong pagmag-asawa.
1: Amen. Kaya
2: halimbawa,
1: naman,
2: ako, lalaki, mm-hmm, alam ko anong pangailangan ng misis ko. Mm-hmm. Yung misis ko ba, alam kung anong pangangailangan ko. Kung hindi, yun lang, bigay ako ng bigay.
1: Mm-hmm.
2: Walang ganon na ikaw lang ang bigay ng bigay. Mm-hmm. Hindi, walang ganon.
1: Oo, kaso yung iba, pastor, na asawa, lalaki or babae, ayaw makinig sa asawa.
2: Ah, oo nga.
1: Oo, no. O kaya dapat makinig sila sa programa natin or isama sa mga seminar, di ba sabi niyo po noong nakaraan?
2: Ganito po, pagka ang inyong mahal sa buhay ay hindi nakikinig sa inyo,
1: mm-mm,
2: sabihan na lang po ninyong bantayan ninyo si Pastor Nick Francisco sa teleradyo sa Tinig ng Pag-asa. At doon tayo makinig na parehas.
1: Amen.
2: Oo.
1: Ang ganda na ating usapan, mga kaibigan. Pastor, any last words po sa lahat ng ating taga-subaybay ngayon?
2: Yan na nga po ang panawagan sa atin ngayong pag-aaral na ito. Napahalagahan po natin ang ating pagsasama bilang mag-asawa. At ang pangarap na tahanan ay matutupad kung pahahalagahan natin ang pangarap ng ating asawa. Tuparin po natin ang mga pagnanais at pangarap ng ating asawa o anak. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Amen. Thank you very much, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan, komento, naganais po kayo ng libreng Bible study for your family, or kaya naman po prayer request para sa inyong mga kapamilya may karamdaman o pinagdadaanan, at nais po magkaroon ng libreng aklat, narito po ang Pag-asa para sa mga pamilya ngayon, maaari po kayo mag-text sa mga numerong ito. 0995-525-8849. Ulitin ko po, 0995-525-8849. O kaya naman po ay magpadala kayo ng mensahe sa ating Facebook page, Adventist Teleradyo. Bago po tayo magtapos, narito muli si Pastor Nick para sa panalangin.
2: Narito po, O Diyos, ang aming pag-aaral sa oras na ito, pangarap na tahanan. Narito ang aming mga taga-subaybay ay patuloy na nagtitiwala sa iyong dakilang kapangyarihan na hindi mo po kami pababayaan. Tuparin mo, O Diyos, ang mga minimithi ng lahat sa amin. Ano mang aming mga kahilingan, mga pangangailangan, sa iyo po namin ipinagtatagubilin, O Diyos, upang ang aming pamilya ay maging malusog, maging masigla at maging maligaya. Lalo na, Panginoon, na aming natagpuan na kami ay ipinaghahanda mo ng lugar ng tahanan sa kalangitan. Salamat po, O Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli abangan ninyo ang panibago na naman nating usapan tungkol pa rin sa tahanan at sa pamilya upang magkaroon po ng malusog at masayang pamilya. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing, sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Higit 20 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakapangunahan ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742777.
3: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
4: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. May mga araw ba na ang pakiramdam mo ay parang ang layo mo sa Diyos? Yung tipong ang bigat ng puso at ang daming pagkakamali. At minsan naiisip mo, pwede pa ba talaga akong lumapit sa Diyos? Kung ganyan po ang iyong nararamdaman, meron ba akong good news para sa iyo? Dahil ang ating tema ng ating pong pinag-aaralan ngayon ay ang Jesus I Come. Isa po itong invitation na hindi po nakabase sa galing mo, hindi rin po nakabase sa kung gaano kakabait, at lalong hindi po nakabase sa kung gaano po tayo kaayos. Kaya sa atin pong pagsisimula, nais ko po kayong batiin ang amin pong mga tagapakinig, ang amin pong mga tagasubaybay, ang amin pong mga nanonood. Nawa, mga kapatid, sa mga oras na ito ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr., ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, makasama po natin ngayong araw si Pastor Ronnie Pagayunan. Magandang araw at welcome po muli, Pastor Ron.
5: Thank you so much, Brother Edison. So, sa lahat po namin mga kaibigan, mga kapatid, nakasama po namin sa mga oras na ito ay magstay po tayo sa atin pong channel at patuloy po tayong makinig sa atin pong programa. Dahil sa programa po natin ay sama-sama po tayong matuto sa banal na salita ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga kaibigan, kapamilya ko po ay akin pong binabati po kayo. I hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at sa mga oras na ito at masaya damang-dama ang kabutihan, pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon sa ating buhay.
4: Yan, maraming salamat Pastor Ronnie. At bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat muli sa panibagong lakas, panibagong buhay na inyo pong ibinigay sa amin. Amin pong hiling at dalangin ang inyo pong pamamatnubay sa programang ito, lalo tigit sa amin pong bisita, sa amin pong tagapagsalita na si Pastor Ronnie. Inyo po siyang pangunahan, bigyan po ng katalinuhan, ng karunungan, Panginoong Diyos. Gayun din po, pagpalain ang amin pong mga tagasubaybay, ang mga nakikinig sa programang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, amin po kayong iniimbitahan na patuloy lamang kayong manatili sa inyo pong pakikinig o sa inyo pong panonood sa ating programa. At huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una na po dyan ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay meron po tayong pinamagatang Come as a Child. So, paano ba tayo pumunta at lumapit sa atin pong Panginoong Jesus na parang isang bata? Atin na pong ibigay ang atin pong pakinig, ang ating panahon sa atin pong tagapagsalita na si Pastor Ronnie.
5: Okay, mga kaibigan at mga kapatid po namin sa mga oras na ito. Ang programa po natin ito po ay isang series na atin pong pag-aaral, Jesus I Come, na ito po ay isang invitation ng ating Panginoon para po sa ating lahat. Na ang ating Panginoon ay nag-i-invite sa atin na, anak, lumapit ka sa akin. And then yung ating response sa ating sarili, ang ating desisyon na tayo po ay kailangan na mag-decide sa ating Panginoon. Yes, Jesus, I come. So, tayo po ngayon ay nasa pang-anim na po na topic sa ating pong pag-aaral. Dahil ito po ay serious. So, ang una po, di ba po, ay come as you are, na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Kung sino po tayo, kung ano po tayo, hindi na po natin kailangan na i-perfect pa natin yung ating sarili dahil hindi po natin kayang i-perfect yung ating sarili sa sarili po nating effort dahil hindi naman po tayo maligtas sa sarili po nating gawa, kundi tayo po ay maligtas sa biyaya ng ating Panginoon. Ang Panginoon lamang, isipin po natin na ang Panginoon lamang ang makapag-perfect po sa atin. And then pangalawa po natin pong pag-aaral ay the power of surrender. Na mayroon pong kapangyarihan kung tayo po ay sumuko, isurrender po natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Kapag isurrender po natin ang sarili po natin sa ating Panginoon, ay always panalo po tayo. Dahil tayo po ay nasa Panginoon, dahil ang ating Panginoon ay hindi po natatalo, hindi po nabibigo, siya po ay always panalo. And then kapag tayo po ay nag-response, yes Lord, yes Jesus, I come. Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, ay makareceive po tayo ng kagalingan. Kung tayo po ay may sakit, physical or spiritual, ang ating Panginoong Jesus, ang siya lamang nagpapagaling po sa atin. Dahil siya po yung ating great physician. And then kung tayo po ay nag-response at lumapit sa ating Panginoon, ay kung sa ano po, ibibigay niya po ang lahat-lahat ng mga kagustuhan po natin sang-ayon sa kanyang kalooban upang tayo po ay masusustain. Dahil ang ating Panginoon ay siya po yung source po natin. Yan po yung pang-apat po nating topic nung nakaraan. And then ang panglima po, kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, ay makasumpong po tayo ng liwanag at tayo po ay maging isang liwanag ng buong sanlibutan. Dahil ang ating Panginoon ay siya po yung source, siya po yung light, at kapag tayo po ay sa Kanya, we will become a light of the world. Yan po, mga minamahal ko pong kapatid at kaibigan. At ngayon po, yung ating pong pag-uusapan, ang ating pong pag-aralan, ang ating pong topic, ay tayo po ay lumapit sa ating Panginoon bilang Kanyang anak. Come as a child. Yun po, mga minamahal ko pong kapatid at kaibigan. Kung may Biblia po tayo na hawak po natin dyan, ay samahan niyo po ako. Buksan po natin ito sa Matthew chapter 18 verse 3 to 4. Matthew chapter 18 verse 3 to 4. Bago po natin basahin yung ating susing talata, tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na tumawag po sa amin sa katotohanan at sa liwanag na ito, Panginoon, at aming tagapagligtas. Sa mga oras na ito, kami po ay muli magkakasama upang mag-aral po ng inyo pong banal na salita, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, at puspusin niyo po kami ng inyo pong double portion of your Holy Spirit at bigyan niyo po kami ng katalinuhan na aming maintindihang mabuti ang inyo pong mensahe, ang inyo pong banal na salita na aming pong pag-aralan sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat na kilang Ama sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po dito sa Matthew chapter 18 verse 3 to 4, Matthew chapter 18 verse 3 to 4, sabi, and said, verily I say unto you, except ye be a converted and become as a little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. So, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is a greatest in the kingdom of heaven. So, napakaganda po, no? Ng ating pong talata na ini-highlight po dito na each one of us, lahat po tayo, we are sons and daughters of Jesus Christ. Mga minamahal ko pong kapatid. So, dito ay meron po ditong tatlo na napakagandang mensahe na inihatid sa atin ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita sa talata natin pong nabasa. Na come as a child. Una po dito ay the importance of transforming mindset. Kasi sabi po sa ating talata doon sa isang sentence, truly, I tell you, unless you change and become like a little children, you will never enter the kingdom of heaven. So, yun po mga minamahal ko pong kapatid. Kailangan na tayo po ay we will become like a little children. Ano ba ang katangian ng little children? Iba po. Kapag yung bata, ang bata po ay siya po ay willing to learn. At kailangan po siya ng gabay, guide ng kanyang parents. At dahil konti lang po ang kanyang kaalaman at wala pa siyang natutunan, ay siya po ay willing na matuto po sa kanyang mga parents, sa kanyang magulang. Kasi tayo po ay at children, so ang ating pong kailangan natin ng Heavenly Father, yung ating pong parents, yung ating pong God na matuto po tayo tungkol po sa ating Panginoon. Sabi dito sa Adventist, ito po sa The Adventist Church and the End of Time, ito po ay writings ni George Knight. So, the transformation of the minds begin with the Word of God and is empowered by the Holy Spirit. Na yung transformation natin pong pag-iisip ay ito po ay nagsimula sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon lamang ang makapag-transform po sa atin. Right? At ito po ay sa tulong ng banal na Espiritu. Mga minamahal ko pong kapatid. So the importance of transforming mindset is ito po yung salita ng ating Panginoon, mga minamahal ko pong kapatid. And then it leads to a life that reflects the character of Christ. Yan, kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ito po ay yung ating mga negative na pag-iisip ay nababago at napapalitan ng positive. Mga minamahal ko pong kapatid. So that's the power ng Holy Spirit na kung saan, kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ay nababago po yung ating, nababago po tayo the way tayo na mag-isip, mga minamahal ko pong kapatid. Dahil ang ating Panginoon, kung tayo po ay nag-response sa kanyang paanyaya, sa kanyang invitation na lumapit po tayo katulad ng isang bata, ito po ay talagang tatanggapin tayo ng ating Panginoon at kanya tayong tuturuan na tayo po ay lumago at mag-grow sa ating pong pananampalataya, sa ating spirituality. Sabi po sa Education 17, the mind should be disciplined to think clearly and to reason justly. So, kasi sa atin yung mind natin is very important po ito. Kung alam naman natin, di ba, na gusto natin na magiging okay po tayo at magiging the best po tayo, ay at maalis yung mga negatibo na pag-iisip, ay ito po ay magbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon. Mga minamahal ko pong kapatid, at sa tulong po ng banal na Espiritu ay mabago po tayo, mababago po tayo the way kung paano po tayo mag-isip. Yan, it is in the training of the mind that Christian character is formed. We are to live in this world, but we are not to be of it, diba? Dahil dito, ang earth na ito mga kapatid, ay isipin natin na tayo po ngayon ay nandito sa earth. Pero isipin natin na ating Heavenly Father, yung ating Father, yung ating Panginoon, na kung saan anak niya po tayo dahil kanya po tayong nilikha, we are all sons and daughters of Jesus Christ. Isipin natin na tayo po ay taga langit. Mga minamahal ko pong kapatid, dahil ang ating Panginoon ay siya po ay ang kanyang tahanan ay nasa heaven. Mga minamahal ko po. So the mind should be disciplined to think clearly and a reason justly. It is in the training of the mind that Christian character is formed. We are to live in this world, but we are not to be of it. Kaya i-prepare po natin yung ating pong sarili, yung ating character, the way tayo mag-isip na ang ating buhay ay katulad sa heaven, mga minamahal ko pong kapatid, na makita po sa atin ang buhay ng ating Panginoon. As a part na ito po ay paghahanda po natin sa pagdating ng ating Panginoon dahil dalhin niya po tayo doon sa langit na bayan. Okay? So, ang pangalawa po dito, the importance of being humble. Dahil ang bata po, mga minamahal ko pong kapatid, kung titingnan po natin, di ba? Siya, minsan ay iyak po yun kapag hindi po natin ibinigay ang kanyang gusto. Katulad po niya na gusto niya magpabili ng sobrang sweet na pagkain. Pero dahil as a parents, hindi natin binigay ang kanyang gusto, dahil concern po tayo sa kanyang health, ang bata ay talagang iiyak po yun. Pero atin pong i-encourage, ipaintindi po natin sa bata na, "Nak, huwag kang kumain ito kasi kung kakain ka niya ng matatamis ay magkaroon ka ng tonsillitis. Sisipunin ka or magkakasakit ka." So, yan, at least ini-explain po natin sa bata, di ba po? Pero right after niyan, kapag tumigil na po yung iyak niyan, kapag nakipaglaro na po tayo, ay hindi siya nagtatanim ng galit, right? Ayan. So, alam naman natin na ang bata ay talagang humble po yun, di ba po? Dahil ano pa siya eh, kung saano unlearn. Marami pa siyang dapat matutunan, mga minamahal ko pong kapatid. So, dahil they are willing to learn, ay nandun po yung humbleness. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. Napakaganda po ng ating Panginoon, ng ating susing talata na ito po ay salita ng ating Panginoon. Na, therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. So tayo po mga minamahal ko pong kapatid, we need this kind of character ng isang bata. Mga minamahal ko po, na tayo po ay napakalaga na humble po tayo. We are willing to learn, di ba? Na gusto natin ma-transform po tayo, yung dawi tayo mag-isip, mga minamahal ko pong kapatid. Dahil kailangan natin ang ating Panginoon na siya lamang makapag create sa atin na tayo po ay magiging perfect. We need God. Hindi po natin kaya ang ating sarili na sa sarili po nating effort, mga minamahal ko pong kapatid. Dahil hindi naman tayo na salvation by works. Tayo po ay we save by His grace sa biyaya ng ating Panginoon. So the importance of being humbled ay ito po ay kung humbled, kung saano ay they are willing to serve others. So the act of serving others, sabi sa writings ni Ellen G. White, The Desire of Ages, 649, it is the first duty of every Christian to make Christ his pattern, to be a servant of all, and he was. Mga minamahal ko pong kapatid, na ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang leadership, si Jesus Christ, ay servant leadership. So, when we talk about servant leadership, andyan po yung humbleness na katulad sa isang katangian ng bata na na willing to learn. So, Matthew 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Isipin po natin ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay nakatira doon sa langit na bayan. Napakagandang tahanan. Perfect na. Wala nang kahirapan doon. Pero siya po ay bumaba dito sa lupa. At siya po ay nagkatawang tao. 100% God, 100% human. Upang paglingkuran ang mga tao. Mga minamahal ko pong kapatid. Ganun po yung ating Panginoon. Nakita po natin doon yung humbleness, na part of being humble ay ito po ay paglingkuran ang mga tao. He came, di ba? Sabi dito, again, basahin ko po, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So, the award of humility. Alam naman natin po, di ba, na sa paglilingkod po natin, if we serve, mas especially sa ating Panginoon, sa kanyang mga anak, ay mayroon pong award. Sabi dito sa Steps to Christ 65, humility is the key to heaven's treasure. Wow, napakaganda po, no? Na yung humbleness, pagpakumbaba, ito po ay susi doon sa heaven's treasure. So without it, there is no fullness of joy. But in humility, we are drawn closer to God. Napakaganda po. Sa ating pagpakumbaba, ay tayo ay inilalapit mismo sa ating Panginoon, dahil ang ating Panginoon, siya po ay humble, mga minamahal ko pong kapatid. Okay, sa number 3 po, na lesson dito sa ating pong talata, coming as a child. So as a child, na kailangan po natin na ang character ng isang bata, mas especially yung kanyang faith, child-like faith. Dahil siya, sabi dito sa writings ni Ellen G. White, sa Desire of Ages 301, a child faith is the very essence of Christianity. It is the key to the kingdom of heaven. Ito po yung susi doon sa kingdom, sa kaharian ng ating Panginoon. Diba, ang ating Panginoon ay nung sinaway ng kanyang mga alagad ang mga bata, ay sabi ng ating Panginoon, pabayaan niyo sila na lumapit sa akin. So ibig sabihin ay napakalaga ang kabataan sa ating Panginoon. Most especially ang karakter ng bata. Kasi nakita naman natin yung ibang bata, di ba, makulit. Siguro kapag pumunta sa church yung iba, ay patakbo-takbo lang. So napakalaga na unawain po natin ang situation ng bata po, mga minamahal ko pong kapatid. Dahil siya po ay patakbo-takbo, naglalaro, kailangan dyan mismo na turuan po natin sila. Kausapin po natin sila na ang mga bata, ituro po natin ang mabuti. So dahil sila po ay, ano pa po eh, kailangan nila na turuan, dahil they are willing to learn. Kasi bata eh, kunti pa lang nalalaman noon. So hindi niya naman alam lahat. Katulad po tayo na tayo po ay matanda na, mature po tayo, ay marami na po tayong natutunan. Pero sa atin, kapag i-apply natin mismo na tayo po ay nasa matured na, may edad na, adult na, kailangan pa rin natin ang karakter ng isang bata. Childlike faith. Ano po yun, mga minamahal ko pong kapatid? For example, tayo po ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Okay, magaling ka na magbasa, marunong ka na magbasa. Pero kailangan po natin na basahin po eh. Kailangan po natin na matuto ng salita ng ating Panginoon, mga minamahal ko pong kapatid. Kung iniisip natin na ako ay matanda na, alam ko na yan. So parang iniisip mo na ikaw ay, na hindi ka na interesado na matuto sa kanyang banal na salita. Okay, yan po yung childlike faith. Okay, pangalawa po dito, na coming as a child. Ang pangalawa po ay being teachable. Kasi humble, teachable. So sabi dito sa sinulat ni Dr. Richard M. Davidson sa kanyang aklat na The Teachability of the Bible, A Biblical Perspective 15, to be teachable means to engage with the Word of God. To be teachable, ibig sabihin po na tayo po ay engage sa salita ng ating Panginoon with an open heart, allowing the Holy Spirit to reshape our thinking and behavior. So ito po, mga minamahal ko pong kapatid, kailangan po natin na tayo po ay teachable. Katulad po sa bata, kahit tayo po ay nasa edad na, medyo mga senior na, matanda na, ay kailangan po natin pa rin yung karakteristik ng ating ng isang bata kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Okay. In conclusion po sa ating pong pag-aaral, dito po, come as a child. Ito po ay isang panawagan. It's a call to radical humility, trust, and reliance on God that Jesus extends to us. We must embrace a child-like faith that eagerly awaits the second coming of Jesus Christ. So, living simply in God's grace, relying on His promises, and serving others with humility are all part of it. So, when we embrace a child's humility and faith, we are ready to enter the kingdom of heaven and demonstrate the magnitude of God's love, and we should all listen to the call to grow up, become like kids, and discover true greatness in God's kingdom. Kaya po, mga minamahal ko pong kapatid, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Naisipin natin na tayo po ay kanyang mga anak. So come as a child, at kailangan po natin ang karakteristik ng isang bata na humble, teachable, and they are willing to learn. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
4: Yan, marami pong salamat, Pastor Ronnie, sa napakagandang paalala sa bawat isa po sa atin patungkol po sa atin pong topic na come as a child. So, ibig sabihin po ng mga kapatid, ang Diyos ay hindi po naghahanap ng isa pong perfectong tao, kundi yung pusong marunong magtiwala tulad po ng isang bata, because in Him, hindi po kailangan na maging, hindi po dapat kailangan na komplikado, hindi kailangan na marami po tayong alam, basta tulad po ng isang bata is yung willing po tayo, handa po tayong lumapit nang meron pong pag-asa, may pagtitiwala, at higit sa lahat yung meron pong kababaang loob. Sapat na po yun para tanggapin tayo ng atin pong Panginoong Diyos. At ang bawat isa mga kapatid ay patuloy lang po tayong tumutok sa tinig ng pag-asa, at suportahan din po natin ang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa pauna po ni Pastor Ronnie.
5: Okay, tayo po ay manalangin, mga kapatid, mga kaibigan. Let us pray. Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo. Dahil sa kabila na kung saan kami po ay makasalanan, Panginoon, ay kami po ay inyo po pinagpala, at patuloy niyo po kaming ini-invite, Panginoon, na napakalaga na kami po ay magpasakop po sa inyo at tanggapin po kayo na aming personal na tagapagligtas, Panginoon. Kailangan po namin na kami po ay willing na matuto po sa inyo katulad sa isang katangian ng isang pong bata, Panginoon, na teachable, humble, at saka they are willing to learn. Kaya Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, dahil kami po inyo pong tinuruan kung paano po kami matuto at aming ibaba ang aming pong sarili, at kami po at kayo po ang aming itataas, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na kami po ay pahalagahan namin yung time sa inyo, Panginoon, na kami po ay magbasa ninyo pong banal na salita upang kami po ay matuto at matransform kami, Panginoon, sa ang aming mga pag-iisip, Panginoon. Ito po ay maging positibo, Panginoon, dahil ninanais niyo po ang bawat isa, Panginoon, na kami po ay mag-isip ng positive at kami lamang ay magtiwala po sa inyo. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa inyo pong pagsagot sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Tayo po mga kaibigan at mga kapatid ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas. Muli, ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata sa banal na kasulatan na meron pong iba't iba ang pangunawa at meron din namang iba't iba ang interpretasyon, paliwanag sa mula sa talata. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay pinag-aaralan po natin yan at atin pong sinisuri, ano, pinag-aaralan ng talata at pinag-aaralan ang tinatawag po nating immediate context at ganun din naman ang tinatawag po nating the wider context, ano? At dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation, ano? Kaya yun po yung nabanggit ko po kanina, tatlong proseso bago po natin makumpirma na yung atin pong interpretasyon ay talagang yun po ang interpretasyon ng banal na kasulatan. At wala rin po tayong ginagamit na pang-interpret dito po sa bawat talata na atin pong pinag-aaralan, kundi walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya po nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon dito po sa Reasoning from the Scriptures ay interpretasyon mula po sa banal na kasulatan. Ano, at nais ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong akin pong partner na magpapaliwanag ng atin pong pag-aaral sa oras po na ito, wala iba kundi si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, gusto kong batiin, partner, yung atin pong mga viewers and listeners, saan man po kayo naroon. Kami po ay nagagalak na makasama pong muli ninyo dito po sa atin pong pag-aaral ng banal na kasulatan, kung saan ay meron po tayong mga interesting na talatang pinag-aaralan. At again, partner, gusto kong invite ang ating mga viewers and listeners na pwede pong makipag-interact sa pamamagitan po ng inyo pong mga tanong sa inyo sa comment section, o di kaya sa pamamagitan po ng inyong message or pagtawag.
0: That's right. Ano, kung kayo po ay meron pong katanungan, pwede po kayong tumawag sa atin pong numero, ano, akin pong babanggitin ang numero, 0946-1753-7577. Ano, kung kayo po ay mayroong katanungan, pwede po kayong tumawag at mag-text. Hawak ko po ngayon yung atin pong cellphone, kaya pwede po kayong tumawag dyan. 0946-1753-757. Ayan po, ano? At yan po ay nakapost sa atin pong screen. At kung kayo naman po ay hindi po confident na mag-text o kaya tumawag, kung kayo po ay nanonood sa live broadcast po natin ngayon, pwede po kayong mag-comment sa atin pong comment section ng Adventist World Radio Manila. Diyan po sa comment section, pwede nyo pong ipadala po dyan ang atin pong katanungan. Gusto po nating batiin ang atin pong taga-subaybay dyan po sa buong Metro Manila. Ayan, gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin. At ganun din naman ang atin pong mga tagapakinig, ano, dyan po sa bandang south ng Luzon, Southern Luzon. Ano? Kami po ay amin po kayong wini-welcome sa atin pong programa. At ganoon din po ang atin pong mga kapatid dito po sa bandang Northern Luzon at Northeast Luzon. Ano po? Ay gusto po namin kayong i-welcome sa atin pong programa dito po sa Reasoning from the Scriptures. Kung kayo po ay meron pong katanungan, huwag po kayong mag-atubili na tumawag or mag-text sa atin pong numero na binigay or mag-comment sa atin pong live broadcast na kung saan ay napapanood po natin ngayon. At napaka-interesting, mga ka-reasoning, ano? Sapagkat ang atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa homosexuality. Ano ay ang atin pong sasagutin, ang Panginoon ba ay kinukondem po niya ang homosexuality? Does God condemn does the Bible condemn homosexuality? Atin pong lilinawin po ang bagay po na yan, ano? At ang atin pong talata na gagamitin ay walang iba kundi ang Leviticus kapitulo 18, kapitulo bersikulo 22, no? Or bersikulo, yeah, 22. At yan po ang atin pong gagamitin, Leviticus kapitulo 18 bersikulo 22. At yan po ang atin pong magiging talata, no? At ang sabi po ng talata sa salitang Tagalog, ito po ang kanyang pagkakabanggit, ano? Sa bersikulo 22, huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal dumal, no? Kaya dito po sa atin pong talata, talagang nakita po natin at very plain ang pagkakabasa na sinasabi po na yan ay karumal dumal. Ngayon, ano po ang stand sa reasoning from the scriptures pagdating po sa homosexual? Tanda po natin ano ang term na homosexual. Tandaan rin po natin yung atin pong mapag-uusapan po mamaya, yung sinasabi ko po na hindi po nangangahulugan na medyo itong mga nakaraan po nating mga topic ano patungkol po sa homosexuality, hindi po nangangahulugan na kapag kayong atin pong yung galaw ng isang tao ay medyo binabae, ay yan na po ay homosexual. Hindi po yun. Meron pong ibig sabihin ng homosexual. At yun po ang kinukundina ng atin pong Panginoon. At dito po ay expound po natin mamaya at mapag-uusapan po natin. Pero bago po ang lahat, nais ko pong ipakita ang background kung bakit nagkaroon po ng ganitong pananalita at nagkaroon ng ganitong account sa banal na kasulatan. Tandaan po natin, ano, ito po ay makikita sa aklat ng Levitico na kung saan ay galing po ang kwento sa Exodo, na ang Exodo ay doon ay nakalaya ang mga tao ng Diyos mula sa lugar ng Ehipto, at kung saan dahil sila po ay tumira doon ng mahigit 400 years ay nakuha, na-adapt ng mga Israelita ang practice po nila doon sa Ehipto, kaya dala-dala po nila yon. Hindi mo yon maiiwasan na yung practice ng Ehipto ay practice nila dahil sila nga ay galing sa Ehipto. At noong nandun na sila, ito pong aklat ng Levitico, especially dito sa Kapitulo 18, dito po ay iniinstrakan, nagbibigay ng instruction ng pag-aaral ang itong si Moses at ang kanyang mga kasama, pag-aaral sa mga Israelita kung ano yung dapat nilang gawin. Mababasa mo nga rito na sabi niya, wag mong hindi mo pwedeng asawahin yung iyong kamag-anak, di ba? At dito ay sinabi rin na wag kang makikipagtalik sa kapwa mo lalaki. Yan ay karumal-dumal. No, sinasabi po ito dahil ito po ay practice sa kanila pong pinanggalingan na bansa. At yan din po ang practice, common practice sa palibot sa mga nakalibot na mga bansa sa kanila. Kaya sinasabi po rito ni tinuturuan sila nitong si Moses na kung saan ay wag na wag nilang gagayahin at wag na wag nilang gagawin, no? Kung babasahin po natin sa Levitico Kapitulo 18 versikulo 3. Ito po yung kanyang sinasabi. Wag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o ang kaugalian ng Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo, dahil yung sa lugar ng Canaan doon po ay wala pong mainam at mabuti na ginagawa po doon, ano, at meron silang practice na ganito na homosexuality, yung nakikipag-asawa sila sa kapwa nila lalaki or vice versa sa kapwa nila babae. Ano po kaya yan po yung sinasabi ni Moses at sa aklat ng Levitico. At yung tigtignan po natin, ito ba talaga yung ibig niyang sabihin? Talaga bang ang Biblia ay kinukondem po niya? Ano? Kinikondina niya ang pakikipag-asawa sa kaparehas na kasarian. Ano po ba ang prinsipyo ng Biblia po dyan? At atin pong tatalakayin ang talata po na ito. At sisimulan po ng aking partner na siya po ang hawak ng tinatawag po nating word study. Pag-aaral po sa salita doon sa teksto at akin pong kukunin mamaya doon sa immediate context. At titignan po natin mamaya doon sa wider context, sa banal na kasulatan, i-confirm po natin ang resulta po ng atin pong pag-aaral. Kaya bago po tayo magpasimula, bago ko pibigay sa akin pong partner, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit, pahintulutan niyo po ang banal na espiritu na sumamin upang maipaliwanag po namin ang maayos ang talata po na ito at maunawaan po ng aming mga tagapakinig. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Ayan. Sa muli po ay pagbati po mula sa inyong lahat. Interesting po ang atin pong pag-aaralan na talata, no? It's coming from Leviticus chapter 18 verse 22. Kapag pinag-usapan po natin ang salitang homosexuality, ito po ay hindi lamang tinatanggap ng marami, kundi ang marami po dito, minsan sa atin ay nag-a-advocate sa lahat ng aspeto or pamamaraan, ina-advocate yung salitang homosexuality. Kumbaga, sometimes it's even included to the law of the land sa ibang bansa. But dito sa partner sa Pilipinas, it's medyo na pinagdidebatehan pa yung ganitong paraan. But they are protected, of course, at some portion ng atin pong bansa sa kanila pong rights as human being. Also, ang Leviticus chapter 18 verse 22 ay surrounded from the frame kung saan pag binasa po ninyo ang Leviticus chapter 18 is sa section siya ng tawag ng Diyos sa kabanalan ng mga Israelita. It is coming from the section wherein ang Diyos ay tinatawag niya ang kanyang bayan na mamuhay ayon sa kabanalan. It's a call to holiness from chapter 18 to chapter 22 ng Leviticus. Ano, yan po ay katawag sa patungkol sa kabanalan. Kaya mababasa ninyo dyan. Ang laging paulit-ulit na sinasabi ng banal na kasulatan, especially dito po sa chapter 18 sa atin pong pinag-aaralan, yung mga salitang you shall not defile, ibig sabihin dumihan or dungisan. And lagi pong binabanggit po dito yung salitang yung na ang subject ay ang Diyos. Ang sabi po dito sa verse 2, I am the Lord your God. No? I am bringing you. Ito yung pagkakabanggit. I am the Lord your God. Paulit-ulit po ito, my statutes, my judgment. No? Paulit-ulit yung salitang pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos at Panginoon ng Israel. And then part po na pagkakabanggit dito sa chapter 18 verse 22 na kung saan ay dapat hindi gagawin ng kanyang bayan ay you shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Wag, sabi niyo, ang makikipag sa ibang version partner is wag makikipag talik, ano, sa relationship, intimate relationship, intercourse, o sexual intercourse sa kapwa lalaki or kapwa babae on a general rule. Pag binasa po ninyo ito, it's part ng concept na ang bayan ng Diyos ay dapat mamuhay, no, ayon sa kabanalan. That means ang perspective ng chapter 18 verse 22 ay nanggagaling kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos na nagpalabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto at kung sino ang Diyos na siyang nagkukumand sa kanila. Kaya ulit-ulit, I am the Lord your God, you shall not defile, you shall keep my statutes and my judgment. So the notion is simple, pagka binasa po ninyo ang talata. Kung ang bayan ng Israel at ang isang tao ay kumikilala sa ka-Diyos at sa Panginoon bilang kanyang Panginoon. Kasi yung term na my Lord, my statutes, my judgment. And then sabi, I am the Lord your God. Meron po itong relasyon. Yung bayan ng Diyos, yung kanyang sinasabihan doon sa taong yon, kung yun po ang notion ng kahit na sino sa atin, especially dito sa context ay yung mga Israelita. Therefore, you shall not. This is not negotiable. You shall not lie with man or same sex. No, you shall not lie. Hindi pwedeng makipag-talik. Ang specific usage ng pagkagamit po ng salitang male, no, is something that we should note. Male and na kung saan ito pong term na ito specific na ginagamit to guard us from the concept. Kasi ang salitang male, ang salitang man, generic po yun. Yung salitang man, generic term, wherein includes all gender. Ang pagkakagamit po dito is specific, male. no? Male. That means from that concept, ito pong binabanggit po dito ay binabalik po tayo sa God's primarily concept. Dahil ang Diyos ang primary audience ng Leviticus chapter 18, therefore ang Diyos ang arbiter ng salitang male po dito. Ibig sabihin nito, kung ano yung will at design ng Panginoon for human being. This goes back to the idea of Genesis, na kung saan makikita natin doon merong guard, no? Specific male and female sa Genesis. Wherein, dito po, ay hindi binibigyan ng room ang homosexuality na parabang ito po ay tinatanggap sa banal na kasulatan na okay lang, no? Dahil po merong negation na salitang you shall not, therefore this one is command na ang isang tao kapag ito po ay kumikilala sa Diyos ay hindi po niya ito gagawin. Again, yung Leviticus chapter 18 is surrounded by the words, for example, from verse 3 hanggang tuloy-tuloy na po yan. Lagi mong mababasa dito yung mga term na you shall not, you shall not, you shall not, huwag, huwag, huwag. Laging ganon. Included po doon yung salitang you shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Ano bang ibig sabihin ng salitang abomination? Yung ibig sabihin po ng salitang abomination ay kasuklam-suklam sa ibang term. Abomination means unacceptable. It is not just simply, hindi lang ito, partner, parang madaling term. Ito yung parang opposite kung sino ang Diyos. It is an abomination. Or sabihin natin sa other na term, it could be term as parang isinusuka or offensive. So, pagka ginagawa po yung bagay na yon, yung homosexuality na yon, it is not only an act of doing something, but it is an act offensive to the Lord Himself. Ibig sabihin ng offensive, partner, parang inaatake mo ang Diyos. Mm-hmm. Because this is an abomination, it is parang parang sinusugod mo ang Panginoon contrary to His own design and contrary to His to Himself as God of the nations. Yung surrounding passages nito ay partner, alam kong babanggitin mo mamaya. Mm-hmm. So I will not go there. Ang chapter 20 ay nagbabanggit din po at doon po ay meron ng nakakabit na penalty kapag ito pong homosexuality ay ginawa sa panahon ng mga Israelita. This concept, kaya po ito binabanggit dahil nasabi ni partner kanina, dahil ito po ay napapractice sa panahon po nila. So hindi po ito, kumbaga yung concept natin ngayon ng homosexuality, no, ay hindi po parang foreign sa biblical narratives. Kasi po, pinapractice po ito ng mga other nations, yung mga hindi kumikilala sa Diyos ng Israel. Yung meron pong pagan gods, no, ito po ay napapractice sa kanilang panahon. Kaya yung you shall not lie with man, gaya ng paglay ng lalaki sa babae or pakikipagtalik ng lalaki sa babae, yun po ay direct contrary to the lifestyle and the living of the other nations na walang kinikilalang Diyos na Diyos ng Israel na may lalang ng langit at lupa. So, again, ito pong Leviticus chapter 18 verse 22 is non-negotiable. Sa ibang translation, partner, do not have sexual relations with a man as does with a woman. Mm-hmm. It is detestable. Parang hindi ito malunok, offensive, nakakasuka. Parang ganun po yung term, mm-hmm, na ginamit ng banal na kasulatan.
0: Hindi katanggap-tanggap.
1: Hindi katanggap-tanggap. Pag binasa po ninyo ang salitang abominable sa buong aklat ng Leviticus, it is always associated doon sa bagay na hindi tinatanggap ng Diyos, unclean, no, sa bagay na hindi po kumbaga walang lugar doon sa kabanalan ng bayan ng Diyos. Again, yung chapter 18 is part ng section na kung saan ay tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan sa kabanalan. So ang verse 22 is part doon sa pag-fulfill doon sa tawag ng Diyos na tayo po ay maging banal. Kasi ang audience natin, sabi dito, ang sabi ng verse 2 ng chapter 18, ang audience natin ay ang Diyos. Sabi niya, I am the Lord, your God. So pag kinikilala mo ang Diyos, your God, relational po ito, na siya ay yung Panginoon, so hindi po natin tatanggapin yung salitang homosexuality. Mm-hmm. We are not, mayroong term partner minsan na sabi, homophobic ka ba? Ay, hindi po. We are not homophobic. We are Bible-based. No? Bible-based Christian.
0: Homophobic.
1: Ano? Para bang ikaw ay allergy one. So, ibigay ko sa iyo, partner, and then mamaya ay, of course, pag...
0: Titingnan natin yung wider context. Yung wider pero bago context. Yan, ay pupunta po tayo sa immediate context. Mm. So, napakinggan po natin, mga ka-reasoning, yung resulta ng pag-aaral ng aking partner na walang iba kundi galing din po sa banal na kasulatan. Na kung saan ay yung talata po na sinasabi rito na huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki, yan ay karumal-dumal. So, talagang absolute po yun, ano? Hindi po tayo pwedeng, it is not negotiable, sabi nga ng aking partner. At ito talaga ay karumal-dumal. Pag sinabi mo pong karumal-dumal, yun yung abomination na sinabi. Pag sinabi mong karumal-dumal, ito yung mga bagay na ginagawa po natin na laban sa Diyos. Na kung saan ay halimbawa, may sinabi ang Diyos na yung bagay na sinabi niya na ganun ay ginagawa mo pero contradict. Halimbawa, paano ba tayo, for instance, ano, simple lang, yung sa Panginoon, ang pag-aasawa ay very sacred po yun, no? At nangyayari po yung tinatawag po nating sex, ibig sabihin yung intercourse, nangyayari po yan sa mag-asawa. At hindi po dinisenyo ng Diyos, never in the Bible, na yung intercourse ay nangyayari yan sa mga hindi mag-asawa. Kundi nangyayari lamang po yan sa mag-asawa. Ibig sabihin, kapag ginawa po natin yung sex outside marriage, yun po ay tinututuring na isang abomination or karumal-dumal. Nakita nyo po yun? Ano, anything na ginagawa po natin na ito yung sinabi ng Panginoon, no? Tapos ginagawa po natin contradictory or ginagawa natin yon pero hindi sa eksaktong pinapagawa ng Panginoon, yan po ay karumal-dumal. Katulad po ng sinabi ng akin pong partner kanina. No, katulad ng halimbawa, doon sa creation, sabi ng akin partner, na ang mag-asawa talaga ay nilikha yan, babae at lalaki lamang. Ano, yan, yun yung pag-aasawa. Pero pag once na nag-asawa, I'm referring with the intercourse. Kasi yung sinasabi rito na homosexuality, yung talagang nag-i-intercourse, yung lalaki at lalaki. Or vice versa, babae at babae, yan po ay tinatawag po nating abomination or karumal-dumal. Yun po yung ibig sabihin ng aking partner kanina. Ngayon, yun ba yung kanyang ibig sabihin pagdating po sa konteksto, no? Tignan po natin ang konteksto. Ano ba yung sinasabi ng immediate context, no? Yung bago yung talata at pagkatapos ng talata na pinag-aaralan po natin yung verse 22, aaralan natin yung bago yung verse 22 at yung after ng pagkatapos ng verse 22. Kung titignan po natin yung verse 6, no? Verse 6 hanggang verse 18, pinag-uusapan po rito, ano, kung mababasa nyo po yan. Ang pinag-uusapan po dyan ay patungkol po sa pakikipagtalik. Alang, sabing ganun dito sa verse 6, ano? Huwag kayong makikipagtalik sa malapit sa kamag-anak. Diba? Ako si Yahweh. So dun po nagsimula, ano? So huwag kayong abomination po rin yun. Included po yun na abomination sa Panginoon or karumal-dumal. Yung pakikipagtalik sa kamag-anak. Halimbawa, yung asawa, yung anak. Yung anak mo, no, yung anak o kaya yung auntie o kaya yung nanay mo, 'di ba? Yung mga malalapit, yung lola mo, yung mga kamag-anak po, yan ay karumal-dumal sa Panginoon kapag ka po nagkakaroon ng intercourse sa mga malalapit na mga ano na ito, na mga kamag-anak po na ito, yan po ay kinukundi na ng atin pong banal na kasulatan. Hindi po tayo pwedeng i-negotiate po ito dahil binabasa po natin very plain, no? Hindi po, wala pong ibang meaning yung sinasabi po rito kasi ginamit natin yung word na karumal-dumal, absolute po yon, hindi siya negotiable, at yun ay tinutukoy na talagang no talaga sa Panginoon. Hindi lang po no yon, kundi talagang may kalakip, ano? May condemnation sa bagay po na yon. At pagka binasa naman po natin yung verse 20, po, pinag-uusapan po rito yung adultery. Halimbawa po, ano, sabi po, huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. So, kasama rin po yon, abomination din po, karumal-dumal din po yon, ano? Na yung pakikiapid, yung pakikiasawa ng hindi mo asawa, yung may asawa tapos aasawahin mo, yun po ay karumal-dumal din naman, no? Sinasabi po ng banal na kasulatan. So pinag-uusapan po talaga rito yung sexual immorality, yung pakikipag-intercourse sa hindi dapat na ikaw ay makipag-intercourse. Katulad po ng tinatawag dito na child sacrifice, no? Pinag-uusapan po rito yung sa verse 21, kung titignan nyo po, sabi niya, huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molek sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. So kung titignan din po natin, kasama rin po na karumal-dumal. Alam nyo po ba nung araw, uso po yun. Yung kapag ikaw ay may ipapanalangin at gusto mong matupad, iaalay mo yung iyong anak, lalo na kung yan ay napakahalagang bagay. Yan ay life and death ang pinag-uusapan. Hinihingi yan yung bata, iaalay po natin. Yun po yung isang mga karumal-dumal na bagay. Ano po? At isa pa yung verse 22 nga, yung sinasabi rito, yung atin pong talata, na huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyong lalaki. Yan ay karumal-dumal, no? So, talagang ito po ay karumal-dumal. Hindi po natin na gina-judge po, ano? Hindi po natin na gina-judge yung atin pong mga kapatid na yung ang galaw ay medyo malambot. Hindi po yun. Ang kinukondem po natin dito, or ang kinukondem ng banal na kasulatan, yun po ay walang iba kundi yung intercourse sa kapwa lalaki. Tapos pagkatinignan po natin yun, afternoon sa verse 23, pagkatapos po ng verse 22 na pinag-aaralan po natin, dito po matatapos yung konteksto. Sabi nyo na ito, huwag kayong makikipagtalik sa alinmang hayop sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. So, ito yung kasama po rito. Ito yung mga karumal-dumal na sinasabi po ng Panginoon. Yung pakikipagtalik sa hayop. Nako, talagang yung tao sa hayop, kasama yun. Yung lalaki-lalaki, babae-babae, tapos yung kamag-anak mo, makikipagtalik ka. Pinag-uusapan po rito, mga ka-reasoning, yung pakikipagtalik. Kaya po, kaya hindi po natin pwedeng i-negotiate po ito na pwede na i-welcome po natin yung homosexuality. Hindi po. Yung homosexuality po na tinutukoy po rito, ito po yung pakikipagtalik sa hindi inaalaw ng Diyos na pakikipagtalik. Sa lalaki at babae na mag-asawa, pakikipagtalik po yun. Ina-approve po yun ng banal na kasulatan. Ano, yun po ay banal. Yun po yung banal, no? Pero yung gagawin mo ito, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pero hindi po natin kinukundi na rito yung mga ako partner, may mga friends ako na ano na talagang medyo malambot ang galawan. Ano? At talagang minsan ay napagkakamalan din na ano, pero hindi po 'yon ang kinukundi na po natin. Kundi ang kinukundi na po natin yung practice na pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae. Yun po yung ating pinag-uusapan po rito. Kaya kung titignan po natin sa immediate context, sakto po yung ating yung interpretasyon ng aking partner doon sa teksto pa lamang ay sakto doon sa text konteksto, kasi sa konteksto talagang pinag-uusapan yung mga bagay na karumal-dumal. Ano, kaya po ang reasoning from the scriptures ay tumatayo po na hindi po tama talagang even the reasoning from the scriptures condemn, no, yung pakikipagtalik po sa kaparehas mong lalaki at pakikipagtalik sa kaparehas mong babae. Hindi lang po yun, yung mga binanggit din po rito na mga ginagawa na pinagbabawal ng Diyos at mga karumal-dumal at kasuklam-suklam, yan po ay atin pong tinatayuan, ano? Ito po ang reasoning from the scriptures. At ayun, ibibigay ko naman po at titignan natin. Ito pa ay kinukonfirm ng buong banal na kasulatan. No, ito pa yung inaaprubahan ba ito ng buong banal na kasulatan? Baka pagdating sa bagong tipan, kasi Old Testament ang binabasa po natin, pagdating sa bagong tipan, baka inaprove na ito ni Pablo, baka okay na. Kasi grace na, by grace. No? Titignan po natin ano ba yung limitation, ano ba yung ano. So, atin pong titignan at ibibigay ko pong pagkakataon sa aking partner upang ibigay niya po ang tinatawag po nating the wider context.
1: Ayan, yung chapter 18, partner, is law about sexual morality, ano, yung binanggit mo kanina. Pagdating naman sa chapter 20 ng Leviticus, ito na po yung penalties for breaking the law, including doon sa mga binanggit mo kanina, partner. Mm-hmm. Isa sa binanggit dito, yung penalty doon po sa nagpa-practice ng homosexuality. Ano ho? If a man lies with male as he lies with a woman, both of them have committed abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. So dito meron ng included na penalty. Death po ito, or cut off sa other term ng banal na kasulatan, because it's serious in front of the Lord. In a wider view of who God is, kasi nga sinasabi ko kanina, ang audience po dito na paulit-ulit na binabanggit as the subject kung bakit natin po hindi gagawin yung mga bagay na yon. Dahil lang sabi po dito ng Panginoon, paulit-ulit, I am the Lord your God. So the audience is the Lord. That means kung ano yung kanyang character, yung kanyang basis ng kanya pong, yung basis ng kung sino siya, yan po dapat ang gagawin ng tao. Therefore, it includes the verdict of creation. Pagka sinabing verdict of creation, hindi lalabas yung relationship ng babae at lalaki sa context sa original design ng Panginoon, sa God's created order. Actually, pag binasa mo ang Leviticus chapter 18, akala natin ito ay sa Israelita lang pala yan. Kasi sa immediate context, ang sabi niyan parang Israelita ang binabanggit dyan. Yung subject, yung pinatutungkulan ay Israelita. Pero pag binasa po ninyo yan, meron pong mga term na all nations, land of Canaan, land of Egypt. This means that yung concept po ng homosexuality as

0: Ang talata po ay diretso ako dito sa verse 26. Chapter 1 verse 26. Ang sabi dito, "For this reason, God gave them up to vile passions. For even their woman exchanged natural use for what is against nature." So dito na, kasama na po ito. "Likewise, also the men, leaving the natural use of woman, burned their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves penalty of their error, which was due." So itong concept na binabanggit ni Pablo ay ini-echo niya po yung nandoon sa Leviticus chapter 18, na kung saan ang Romans chapter 1, chapter 2, and chapter 3 is yung concept na kung saan ang makasalanan ay Hudyo, Gentiles, and all men. Sabi ng verse 10 ng chapter 3, ang lahat ay nangagkasala. Nga yung section po na ito, it's about God's wrath on unrighteousness. Part po ito na, di ba, ang Leviticus chapter 18 ay binabanggit ang homosexuality or ang relationship between men and men, part ng kinamumuhian ng Diyos. Ganun din po dito. Part din po siya ng bagay na hindi po, na actually, ang sabi dito, hindi tinatanggap ng Diyos, and it is may kaakibat na galit ng Panginoon. Verse 18, sabi po di, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and all unrighteousness of men who suppress truth in unrighteousness." So, part po yon actually, pag binasa po ninyo dito. And then, ang verse 32, "Knowing the righteous judgment of God to that those who practice such things are deserving death." Di ba, partner, pag binasa mo kanina, kapag ikaw ay anong tawag dito, pag meron pong sexual relations between men and men and women to women, no? Sa mga term natin sa ngayon ay yung ano ba, paano ba natin to term to partner, yung sa LGBT, ganon, yung okay lang yung lalaki sa lalaki, babae sa babae,
1: nagpapakasal, no? Pa
0: minsan hindi pa natin ma-define kung ano yung woman,
1: kung so, sino sa kanila,
0: kung paano natin i-define.
1: Parehas macho eh.
0: Pariyong macho. Kasi pag binasa po ninyo ang Leviticus chapter 18 verse chapter 20 verse 13, meron pong death po doon nakakibat. Pagbasa po ninyo ng concept ni Pablo, lahat ng nagpa-practice ng unrighteousness including homosexuality, ang sabi po dito sa verse 32, "Who knowing the righteous judgment of God that those who practice such things are deserving death." Same ang concept.
1: That's right.
0: Hindi man ngayon na direktang sa panahon ni Pablo, hindi direktang pinapatay yung kwan. Pero meron pong deserving death na context kasi merong wrath na para ugalit ng Diyos doon po sa mga taong pinili na kung saan ay ipagpalit ang order ng Diyos sa creation kaysa sa pagsunod kung ano ang nararapat. Kasi that's pag right. Binasa natin ito, partner, laging paulit-ulit dito, ang sabi, pinagpalit, alam mo yung pinagpalit, yung yung parabang, ito yung Diyos, pinagpalit natin ang Panginoon doon sa bagay na ayaw niya. Kaya dahil dyan, sabi dito, parang in-exchange din ng Panginoon tayo. Parang pinahintulot ng Diyos, dahil pinagpalit natin ang Panginoon, ay pinahintulot ng Diyos na tayo ay mamuhay sa ganon, and then merong galit na parating sa atin. So this is not, kumbaga, ito hindi po ito anong tawo, hindi po ito malawak na usapan kasi ang banal na kasulatan ay hindi po nagbibigay ng room for another interpretations. Hindi po ito nagbibigay ng room para palabuin ang kumbaga Diyos, kasi may mga talata, partner, minsan parang vague, malawak, tapos medyo mahirap i-interpret. Pero ito pong context na to sa homosexuality, plain. Hindi po siya mahirap basahin at walang ibang interpretation na aayon doon sa sinasabi mismo ng Diyos, kundi ang talagang sabihin ng Biblia na hindi po tinatanggap ng Panginoon ang homosexuality. Whether we like it or not. Kasi the subject of na hindi natin siya gagawin, same. Sa Leviticus chapter 18, partner, is God's holiness and God as our Lord. Dito sa Romans naman is God's righteousness. So the subject and kumbaga the baseline kung bakit hindi siya ginagawa is kung sino ang

0: Diyos. Mm-hmm. Therefore, hindi involved dito, partner, yung iintindihin ka ba ng Panginoon? Yes, God, mm-hmm. the Lord, of course, understands. But the Lord never bent pagdating dito sa bagay na ayaw niya. Kasi ang holiness ng Panginoon, lagi nating binabanggit, partner, the holiness of God cannot be negotiated na para bang i-allow niya ang sin na okay lang sa kanya. Mm-hmm. Kasi he is, kumbaga, total mabuti naman ng Panginoon. He is a loving God. So the Lord will accept me. Okay, the Lord will considerate ang Panginoon. Yeah, that's one. Another debate. Pero pagka binasa po ninyo, kaya nga si Jesus namatay sa cross of Calvary. Mm-hmm. Kasi ang disobedience, works. Yeah, ang disobedience doon po sa sinabi ng Panginoon na huwag gagawin, ay malaki po ang cost po noon is himself. Yung kanyang anak, yung kamatayan ng kanyang anak. Bago ko ibalik sa iyo, partner,
1: mm-hmm.
0: yung salitang exchange po dito, nung pinagpalit natin ng Diyos doon sa mga bagay na kinasusuklaman niya. Ang sabi dito ng, because of that reason, laging yung salitang pinagpapalit yung Panginoon dito sa concept ni Pablo. Ang sabi dito sa verse 26, for this reason, God gave them up. Para bang, mm-hmm. Parang ibinigay na lang ng Diyos yung kanilang sariling kalayawan, yung kanilang sariling kasakiman, yung kanilang sariling kasamaan at hindi pagsunod doon sa gusto ng Panginoon. And then the wrath is coming to them, mm-hmm. dahil po doon. Dahil ginawa po nila, pinili po nila yon. But that beautiful, that word na parang judgment word, God gave them up. Pag binasa mo ang Romans, meron ding sinabi doon na God gave up His Son.
1: Mm-hmm.
0: So, yung gave up po na yun is that kung meron tayong struggle sa ganitong karanasan, ay the Lord, sabi dito, gave up His Son so that you may live. He gave up His Son for us para tayo ay magkaroon ng
1: mm-hmm.
0: kaligtasan. Right. So, hindi ito parang, okay, judgment. No. Of course, Romans 1:2-3 is an introductory part na makasalanan ng tao. Pero ang susunod na portion po doon ay meron pong biyaya. So the Lord is still offering us a way out. Mga minamahal po naming tagapakinig.
1: Ayan, ano, talagang, alam niyo mga ka-reasoning, talagang tama po yung sinabi ng aking partner. Very plain po ito. Mm. No, hindi po natin yung mga iba, nakikita niyo yung mga ibang topic po natin. Talagang meron po talaga siyang mga other meaning. It's deep, you know, because there is a language barrier and also the culture, no, different culture. Kaya po, pero ito talagang very plain ito. Ano, kasi hindi rin po natin pwedeng i-reason na katulad ng sinabi ng aking partner, na baka Hudyo lang ito. Ngayon, ginamit na ng aking partner yung aklat ng Roma. Tandaan po natin, ang kausap po ng ating Apostol Pablo po doon ay hindi po mga Hudyo. Ano, sila po ay mga Grego, mga taga-Roma o mga Romano. Gusto ko rin din pong magdagdag ng talata. Baka doon lang sa Roma, no. Tingnan po natin yung ibang libro. Tingnan po natin ibang lugar kasi baka taga-Roma lang yung sinabihan. Tingnan natin kasi alam nyo po ba, ang mga taga-Corinto ay sinabihan din po yan. Ano? Ang Roma, ang mga taga-Roma, taga-Corinto, hindi po yan same nationality. Magkaiba po yan sila, magkaibang lugar po yan. Kaya po, sabi po rito sa unang Corinto, kapitulo 6, versikulo 9, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosa, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Alam nyo po rito, no, kanina baka iniisinitignan po natin o baka kapwa lalaki lang kasi lalaki yung minention doon sa Levitico kapitulo 20 18 versikulo 22. Baka po iniisip po natin lalaki lang, dito binanggit na po, in-specify po ni Apostol Pablo na kapwa babae. So ibig sabihin mga ka-reasoning, talagang ano po ito? Ito po ay utos hindi lamang po sa mga Israelita, kundi ito rin po ay iniutos sa mga Pilipino, ano? Sa kasama po tayo lahat diyan. Mapa-Amerikano ka man, mapa-Pilipino ka man, ikaw ay nasasakupan ng bagay po na 'yan, ano? Alam mo, nakakalungkot lamang po sapagkat ang kasalanan kahit anong gawin po natin, ang ating Diyos ay Diyos na banal, ay Diyos ng hustisya. Kaya whether we like it or not, ang kasalanan po talaga ay meron pong consequence yan, ano? Kailangan talagang kailangan po nating dumistansya o kailangan po natin ang Panginoon upang tayo po ay baguhin at magkaroon po tayo ng bagong buhay. Nakakalungkot lamang po kasi sa Sodom at Gomora. Alam niyo po ang Sodom at Gomora, talagang ang Panginoon pinaulan niya ng apoy. Alam niyo po ba ang pinaka main reason kung bakit umulan ng apoy sa Sodom at Gomora? Hindi po ito mag-asawa, no? Ito po ay lugar, yung Sodom at saka ng Gomora. Alam nyo, pinaulan ng Diyos ang ng asupre ang lugar na ito dahil sa homosexuality. Dahil doon sa sinasabi po namin na pag-aasawa ng kapwa lalaki sa lalaki, babae sa babae, yung anak, yun ang yung iba na yung isip ng mga tao. Kaya sabi po rito, alalahanin din ninyo ang Sodom at Gomora. At ang mga karatig lunsod ay nalulong sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman. Kaya't sila ay pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat.
0: Mm.
1: No? Talagang, alam nyo po, masakit po sa amin. Ano, nasabihin po na, na gano'n, na may mapaparusahan, may masusunog ng apoy dahil sa bagay na ito. Mahirap po 'yun, ano, pero kailangan po naming sabihin dahil kami po ay mga ngaral ng banal na kasulatan, kailangan po naming sabihin ang katotohanan. Hmm. Pero alam niyo po, mga ka-reasoning, ito po 'yung nakakatuwa. Alam niyo, bagamat ang kasalanan po ay nagiging nature po natin. Pero alam niyo po ba na merong laging pag-asa? Katulad ng sinabi ng aking partner kanina, ito yung rason kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay namatay. Para ano? Para mapagtagumpayan po natin ang kasalanan. Kaya sabi po sa 1 Corinto, kapitulo 6, versikulo 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Sa inyo noon.
0: Mm.
1: Ibig sabihin, ito yung mga tao na talagang nasa kanila ang mga kalayawan, mga kasalanan, yung mga karumal-dumal, yung mga abomination. Pero sabi nito, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos.
0: Mm.
1: Wow! Wonderful! Pagkatapos po ng ating buhay na tayo ay, hanggat po tayo ay may buhay sa mundo po na ito, pwede pa po tayong magbago. At yung sinasabi po rito, hindi po yung nag-i-strive ka po na ikaw ay maging mabuti. Hindi yun. Kasi pinatawad ng Panginoon. At ang ano lang po ito ay kailangan nagpasakop ka lang sa Diyos. At hindi mo naman kailangan pabanalin ang iyong sarili sapagkat Diyos ang gagawa po noon kapag tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoong Jesus. Mga ka-reasoning, ang ating pong Panginoong Jesus ay namatay sa cross ng Kalbaryo upang ang mga kasalanan ito ay mapagtagumpayan natin. Kaya po, dalangin po namin kung naririnig po ang tinig po na ito. Pinapaalam po na meron pong grasya ang Diyos na kung saan na hindi po masukat-sukat ng sinuman na kahit na gaano kalaki ang iyong kasalanan, kung tayo po ay hihingi ng tawad at lalapit sa Diyos, tayo po ay papatawarin ng Diyos. Partner, baka at meron some, kang panghuling
0: some,
1: ano?
0: Yeah, at some point ng lahat po tayo, actually, ang banal na kasulatan ay hindi po tumatarget ng isang kasalanan lang.
1: Mm-hmm.
0: In totality, lahat po ng kasalanan ay pare-pareho. No? Lahat po tayo ay meron pong mga struggle kasi tayo we are born in the context of sinful nature. So ang tendency natin ay laging naroon na magkasala. So ang homosexuality is part po na yon, no? Part po ng tendency na yon. So kung meron po kayong struggle na ganon, kagaya rin po namin at kagaya po ng ibang kahit sinong tao ay may struggle sa kanya-kanyang kasalanan, and we are all receiving the same offer, no? Ang offer po ng kaligtasan sa pamamagitan at pagpapatawad sa pamamagitan ni Kristo Jesus na atin pong Panginoong Jesus. He was kumbaga, partner, dito natin makita na hindi tayo iniwan ng Diyos sa konteksto na tayo po ay nag-i-struggle sa kasalanan. Hindi tayo iniwan ng Diyos na pabayaan niya tayo na tayo po ay nadoon sa pagkalugmok sa kasalanan.
1: But, yes.
0: But He offers us a way out. Na hindi lang siya Diyos na parang okay, ito huwag mong gagawin yan. Parang kasalanan yan, huwag mong gawin yan. Hindi lang siya Diyos na ganun ang sinasabi niya. He is a God also who said, huwag mong gawin yan. Dahil hindi mo rin kaya sa iyong sarili, I give you a way out. Sabi ng Panginoon, I am the Lord your God.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ng Panginoon, huwag mong gawin yan, I am the Lord your God. Sabi ng Panginoon, I gave up my son for you. Come to him. Come to him and you live a holy life according sa pagkatawag sa iyo at pagkaligtas sa iyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So if you have that struggle, no, you don't need to exchange the Lord, na ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na yon. Inaalok ka ng Panginoon ng sa Tagalog partner, yung kagawasan. Yung para ba makaalis ka diyan,
1: makaligtas.
0: Makaligtas ka sa ganyang klase ng practice. Kundi 'yon ay sa pamamagitan niya mismo din. Kaya lagi ko tong nababanggit, partner. The only way to run away from God is to run to him.
1: Amen.
0: Hindi kasi natin pwedeng takasan ng galit ng Diyos at ang ayaw ng Diyos na wag mong gawin to. Galit kasi nagagalit ang Panginoon. Merong kaakibat na penalty. Hindi natin yung kayang takasan. The only way to run away from God is to run to Him.
1: Because that's right.
0: The God who said na wag mong gagawin yon, at dahil merong kaakibat na kamatayan, at dahil yun ay kasuklam-suklam sa Kanya, siya rin ang Diyos na nagbigay ng solusyon para malabanan yon at para magkaroon ka ng kaligtasan.
1: That's right. Thank you, partner. No? Yeah. Talagang napakaganda. Sabi, kapag ka, tama yung sinabi ng aking partner, na kapag ka, huwag po tayong lalayo sa Diyos, kundi dapat tumakbo po tayo papunta sa Diyos. Yan po yung atin pong pwedeng pong gawin. Maraming salamat po sa lahat ng nakisusubaybay. So yun po ang atin pong resulta ng pag-aaral sa Leviticus Kapitulo 18, Versikulo 22, na talagang hindi po yun negotiable. Na talaga yung sinabi po roon ng homosexual o pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae, yan po ay kinukundina ng atin pong ng banal na kasulatan. At talagang very plain po yan. Wala po tayong magagawa. Hindi po natin pwedeng Hebrew yan at Greek. Tapos para lang hindi po talaga kahit ano pong gawin natin. Kasi yung mga ginamit po na word doon, nalala nyo po sa word study, ginamit po na word doon, talagang absolute po siya. Literal po siya. Kaya maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat alam po namin na kahit ang bawat isa po sa atin ay meron pong natutunan sa oras po na ito. At bago po kami magpaalam, ay ibigay po natin pagkakataon sa akin pong partner na ipag-pray ang panghuling panalangin. Partner.
0: Tayo po yung manalangin. O Diyos na banal, kami po ay makasalanan at patuloy na nangangailangan ng inyong biyaya na siyang hindi lamang po nagliligtas sa amin, kundi siya rin pong biyaya na siyang nagbabago sa amin pong mga buhay ayon alinsunod sa inyo pong kalooban.
1: Yes, Lord.
0: Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagdinig, pagpapala at presensya sa amin pong mga buhay. Lakip o Diyos ng pagpapatawad na amin pong kasalanan sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Maraming salamat po at makikita-kita po muli tayo. MWF Monday, Wednesday, Friday. Alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi dito sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ibinukod ng Diyos ang Sabat sa lahat ng iba pang araw. Ibinukod ito bilang banal, ganap na inialay sa Kanya. Bigyan natin ng halaga ang ipinagkatiwalang panahon at pagsamba. Ito'y isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng tao. Inaasahan ni Jesus na ipangilin ng mga Kristiyano ang Sabat sa lahat ng panahon.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ika-anim na bahagi ng serye ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng panahon at pagsamba sa araw ng Sabat. Kaya't samahan si Pastor Laudemir Gatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isa matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsaliksik ng kanyang mga salita. Para sa ating pagsimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Manalangin po tayo. Dakila po naming Diyos, sa aming pong pag-aaral ngayong gabi, buksan niyo po aming isipan at puso sa aming pong pag-aaral patungkol po sa Sabat na inyo pong ibinigay para sa amin. Dalain po namin na maging pagpapala po ito sa lahat ng mga manonood at makikinig sa aming programa ngayon. Salamat Panginoon sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Marami sa mga tao ngayon ay lubhang abala sa maraming bagay at nagiging sanhi ito ng pagkalimot sa mga bagay na masigit na importante sa kanyang buhay. Tulad na nga lang ng kalusugan ng tao. Halos gawin umaga ang gabi para tuloy-tuloy ang kanyang paghahanap buhay at hindi nabibigyan ang sarili ng tamang pahinga. Bilang katiwalang mahal ng Diyos, isa sa mga tagubilin niya sa atin ay ang bigyang pansin ng pagiging katiwala natin sa panahon at pagsamba. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay may itinakda na panahon na ang tao ay magpapahinga at sasamba sa kanyang manlalalang. At ito ay napakabuti sa atin sapagkat nabibigyan natin ng panahon ang ating sarili na makapagpahinga hindi lamang sa physical na aspeto ng ating buhay, kundi ang ating spiritual na paglago tuwing inilalaan natin ang panahon upang sumamba sa Kanya. Kaibigan, ito ang tiyak na dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang Kanyang huling panawagan dito sa aklat na ito, sa huling aklat ng Bagong Tipan, Kapitulo 14, ang talatay 7, ganito ang sinasabi. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Ang sabi ng talata ay sambahin. Sino ang sasambahin? Sambahin siya na gumawa ng langit at lupa. Sambahin ang manlalalang ng lahat ng mga bagay dito sa sansinukob. Inaanyayahan tayo bilang mga katiwala ng Diyos na magdahan-dahan at magkaroon ng ideya kung saan tayo patutungo. At kapag naintindihan natin na tayo'y nilikha ng Diyos, na binigyan ng kapamahalaan, binigyan tayo nito ng kahulugan at kung bakit tayo narito at kung saan tayo patutungo. Subalit, nakalimutan ng katiwala, ang Diyos ang tagapaglikha ng sansinukob ng itong ating mundo, maging ang mga tao dito sa sanlibutan na ito. Ngayon, kaibigan, milyon-milyon ang nag-iisip na nag-evolve lang tayo na sa paglipas ng bilyon-bilyong taon, tayo lumaki mula sa mga solong selula hanggang sa mga hayop sa dagat, hanggang sa mga hayop sa lupa, hanggang sa mga tao. Akala ng marami ng lahat ng nangyari ay nagkataon o aksidente na hindi natin maintindihan. Ngunit alam mo bang binigyan tayo ng Diyos ng simbolo ng Kanyang gawain bilang ating tagapaglikha? Binigyan niya tayo ng mga katiwala ng isang bagay na magpapaalaala sa atin bawat linggo o weekly na ginawa niya tayo, ang ating mundo, ang buong sansinukob. Kung totoo ang Biblia, ang iyong buong walang hanggang tadhana ay nakasalalay sa kung naniniwala ka at tinatanggap mo ito. Ang iyong paniniwala tungkol sa Biblia ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa iyong pinaniniwalaan tungkol sa Diyos. Sa katunayan, kaibigan, ibinigay niya sa atin ang lingguhang paalaala na ito sa katapusan ng sanglinggo ng paglikha. At ito ang panahon na ipinagkatiwala sa atin upang sambahin at paglingkuran ang ating manlalalang. Ngunit halos nakalimutan na ng buong mundo kung ano ang paalaala na iyon. At kung wala ang paalaala na iyon, nakalimutan ng karamihan na ang Diyos ang lumikha ng mundo. Kaya sa ating panahon,
nagpapadala tayo ng mga tao sa buwan para maghanap ng mga pahiwatig kung paano nagsimula ang ating mundo. Tumitingin tayo ng malayo sa kalawakan gamit ang malalakas na teleskopyo. Maghahanap ng mga pahiwatig kung paano nagsimula ang ating daigdig. Kaya't minsan pa'y tingnan natin ang dakilang aklat na ito, ang Biblia, na tinatawag ding salita ng Diyos. At tignan kung makakahanap tayo ng mga ebidensya kung ito ay totoo o hindi, kung ito'y mapagkakatiwalaan o hindi. Sapagkat sa mundong nakalimot, sabi ng Diyos, tandaan mo na ang iyong tagapaglikha. At para tulungan kang makaalaala, binigyan kita ng isang tanda, isang simbolo. Sa panahong ito sa kasaysayan, kung kailan itinuro ng ebolusyon na tayo bunga ng pagkakataon, sinabi ng Diyos, hindi ka nag-evolve, nilikha kita. At dito sa Awit 33, ang talata ay 8 at 9, ganito ang sinasabi, matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan. Magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan, sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nag-utos at iyon ay tumatayong matatag. Hindi natin naintindihan kung paano, ngunit nagawa ng Diyos na magkaroon ng mga bagay sa magitan ng Kanyang binigkas na salita. Ang salita ng Diyos, sinalitaman o nakasulat sa Biblia, ay malikahin at makapangyarihan. Ang kasunduang ito ay may papaliwanag sa magitan ng pagkilala na ibinigay ng Diyos ang aklat na ito sa atin para may pahayag niya ang Kanyang kalooban sa atin. Tunghayan natin ang aklat ng Genesis Kapitulo 2, ang talata ay 1, ang wika ng talata. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Sa 6 na araw na nilikha ng Diyos ang isang mundo na nabalot ng mga puno, bulaklak at batis. Nagdala siya ng sikat ng araw at malwalhating paglubog ng araw at isang kahangahangang buwan para maging liwanag sa gabi. Ngunit higit sa lahat, lumikha siya ng 2 perpektong tao. Anong karangalan? Nilikha sa larawan ng kanilang manlalalang. Nilikha sila para maging mga tagapamahala o katiwala sa lupa at lahat ng narito. Katulad ng binabanggit sa Genesis 1:27, ganito ang wika, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos. May isa pa siyang gustong gawin. Pansining mabuti kung ano ang sinasabi ng Biblia na nangyari sa susunod na araw, ang 7th araw ng paglikha. Ang wika sa Genesis, Kapitulo 2, ang talatay 2 hanggang 4, ang wika, nang 7th araw ay natapos ng Diyos ang gawain na Kanyang ginawa. At nagpahinga siya na 7th araw mula sa lahat ng gawain Kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ay 7th araw at Kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na Kanyang ginawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa sa araw na likahin ng Panginoon Diyos ang langit at lupa. Ang 7th araw, mga kaibigan, ang siyang tinutuloy na panahon upang ang mga katiwala ng Diyos ay gawing banal ang araw na binanal ng Diyos. Ang Diyos lamang ang makapagpapabanal ng isang bagay at sinabi ng Biblia na Kanyang pinabanal ang 7th araw. Ang pagpapabanal ng isang bagay
Kayang pagbubukod nito para sa banal na paggamit. Ibinukod ng Diyos ang Sabbath sa lahat ng iba pang araw. Ibinukod ito bilang banal, ganap na inialay sa Kanya. Kaya, kaibigan, kinuha ng Diyos ang isang pangkaraniwang ordinaryong araw na 24 oras. Ay kapitong araw at pinili, pinabanal, ibinukod, at itinalaga ito sa Kanyang sarili. Ang Sabat ay isang pinagpala, pinabanal na araw. At ayon sa salita ng Diyos, ito'y hindi anumang araw kundi ang ikapitong araw. Kaya ganito ang sinasabi ng Marcos, Kapitulo 2 ang talatay 27 at 28, ang wika. Ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng Sabbath. Ibinigay ng Diyos ang Sabbath para magkaroon tayo ng panahon na alalahaning hindi tayo nag-evolve. Nilikha ang tao ng Diyos at ang lahat ng iba pang kahanga-hangang bagay sa mundo sa loob ng 6 na araw. Ito'y para maging isang banal na panahon kung kailan ang tao at ang kanyang lumikha ay magpapanibago ng kanilang pangako ng pag-ibig at devotion na magkasama. Bawat panahon ng pagsamba dapat tandaan ng mga katiwala na ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa 7. Hiniling ng Diyos sa tao na alalahanin ang araw na 7 na isinulat ng Diyos sa kanyang sariling daliri ang kautusan. Ang 4 na utos ay nasa gitna ng sagradong batas na iyon ng Diyos. Sinabi niya sa sangkatauhan na tandaan o remember ang araw na ito. Dahil sa 6 na araw ay nilikha niya ang lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Kung ang Sabat ay palaging iniingatan bilang isang alaala ng paglikha, walang evolutionista. Wala din ang di naniniwala sa relihiyon. Ganon din wala sanang may pag-aalinlangan ang nabubuhay ngayon. Habang dumarami ang kasalanan sa lupa, nakalimutan ng tao kung saan siya nagmula at kung bakit siya narito at kung saan siya patutungo. Nang mangyari ito, nakalimutan na rin kung paano siya mabubuhay. Isang tagpo sa buhay ng lingkod ng Diyos sa panahon ni Moises, halos nakalimutan na ng mga Israel ang kanilang Diyos. Sila'y nauhulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Mahimalang iniligtas sila ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway at inakay sila sa ilang patungo sa lupang pangako. Sa ilang ito, gumawa siya ng 2 bagay para ipakita sa kanila kung ano ang gusto niyang gawin. At kaugnay na 7 araw na Sabat na ginawa niya para sa kanila sa 1 linggo ng kasaysayan ng mundong ito. At ito ang una niyang ginawa para sa mga Israelita. Pinaalalahanan sila ng Diyos na nagmamalasakit siya sa kanila at pinapangunahan niya sila palabas ng Ehipto. Hindi sila makapagdala ng sapat na pagkain sa kanilang pagtakas mula sa pagkaalipin. Hindi nagtagal ay nagreklamo sila dahil naubusan na sila. Tila hindi nila pinahalagahan ang lahat ng mga himala at kabait ang ipinakita sa kanila ng kanilang Diyos. Ngunit isang mapagmahal na Diyos ang naglaan ng pagkain para sa kanila. Katulad ng binabanggit dito sa Eksodo, Kapitulo 16, ang talatay 4-6, ang wika. Na magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises,
kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Sa ika-anim na araw kapag sila'y maghahanda ng kanilang dala, iyon ay doble ang dami ng kanilang pinupulot sa araw-araw. At sinabi ni na Moises at Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, pagsapit ng gabi, inyong malalaman ng Panginoon ang siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Ang mana ay dumating sa gabi sa pagtilang hamog. Sa umaga, pagkatapos sumingaw ang hamog, ay tinatakpan ng mana ng lupa. Ang mga tao ay lumalabas at tinitipon ito sa madaling araw at pagsapit ng tanghali ay nawawala ang natitirang mana. Ngunit pansinin kung ano ang nangyari sa ika-anim na araw. Dito sa Eksodo Kapitulo 16, ang talata'y 21-23, ang wika ng Biblia, sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Ngunit kapag ang araw ay umiinit, ito ay natutunaw. Na ika-anim na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer sa bawat isa, at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moses, kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na sabat sa Panginoon, lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong mga pakukuluan. At lahat ng lalabis ay itago ninyo, inyong ititira hanggang sa kinabukasan. Patungkol naman sa 7th araw ang sabi sa Eksodo 16, ang talata'y 25, ganito ang sinasabi. Sinabi ni Moises, kainin ninyo ito ngayon, sapagkat ngayon'y Sabat para sa Panginoon, ngayon'y hindi kayo makakita nito sa parang. 6 na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa 7th araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. Karamihan sa mga tao ay ginawa ang iniutos ng Diyos. Ngunit ang ilan ay lumabas sa Sabat para mangolekta ng mana. Pansinin kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol doon sa mga utos ng Panginoon. Eksodo, ang kapitulo 16, ang talata'y 28-30, ganito ang sabi, sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ng Panginoon ang Sabat, kaya't kanyang ibinigay sa inyo sa 6th araw ang pagkain na para sa 2 araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan, huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa 7th araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa 7th araw. Ang Sabat ay itinatag sa paglikha at iningatan ng bayan ng Diyos bago sila dumating sa Sinai, kung saan ibinigay sa kanila ang Diyos o ng Diyos ang 10 utos. Sa 3rd buwan ng paglalakbay sa Eksodo, dinala ng Diyos ang bayan sa bundok ng Sinai. At doon siya nagpakita kay Moises at binigyan siya ng mensahe para ibahagi sa mga tao. At ayon sa Eksodo 19, talata'y 5-6, ang wika, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan. Sapagkat ang buong daigdig ay akin, sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Ang Diyos ay gumawa ng isang pinakamapagbigay na alok sa kanyang bayan. Kung susundin nila ang
kanyang mga kautusan, sila'y magiging isang espesyal na tao at isang banal na bansa. Ang isa sa mga utos na iyon ay ibinigay para tiyaking hindi malilimutan ng kanyang bayan ang kanilang kaugnayan sa kanilang lumikha. Sa katunayan, ito'y nagsisimula sa salitang alalahanin o sa salitang English na remember. Mga katiwala ng Diyos, bigyan natin ng halaga ang ipinagkatiwalang panahon at pagsamba. Panahon upang gawin ang araw ng pagsamba, ang araw ng Sabbath upang parangalan ang ating manlalalang. Dito po sa Eksodo Kapitulo 20, ang talata ay 8 hanggang 11, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. At nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ang Sabat, mga kaibigan, ay nasa gitna o ang puso ng sampung tungtunin iyon. Ang araw ng Sabat ay isang alaala ng paglikha. Ito'y kasing tanda ng mismong mundo. At nangako ang Diyos sa kanyang bayan ng maraming pagpapala kung susundin nila siya at alalahanin ang kanyang alaala ng paglikha. Dito sa aklat ng Isaias ay naitala sa Kapitulo 58 ang talatay 13 at 14. Ganito ang sabi, kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabbath bilang isang kasiyahan at marangal ang banal na araw ng Panginoon. At ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, niyahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsalita ng iyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa. At pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinilita ng bibig ng Panginoon. Kung maalaala ng tao ang alaalang ito, marami sa problemang kanyang kinaharap. Isang walang kabuluhang buhay, isang krisis sa pagkakakilanlan, ang lahat ay malulutas. Ngunit nakakalungkot isipin, nakalimot ang bayan ng Diyos. Nakalimutan nilang sambahin siya sa kanyang banal na araw. Hindi sila naging tapat na katiwala ng panahon at pagsamba. At noon pa man, sumamba sila sa mga Diyos ng mga patpat at bato. Nawala sa paningin nila ang kanilang mga ugat at nagkaroon ng mga muling pagbangon sa pangingilin ng Sabat sa mga nakaraang siglo habang ang mga propeta ng Diyos ay nagbalik ng pansin sa Diyos na lumikha. Binigyan diin ni Isaias na hindi kailanman nilayo ng Diyos na ang Sabat ay para sa mga Hudyo lamang. Ang Sabat ay itinatag na bago pa man na buo ang lahi ng mga Hudyo. Hindi pinaghigpitan ng Diyos ang gayong pagpapala sa isang bansa. Inaanyayahan niya ang lahat ng dako o sa lahat ng dako na lahanin ang, at ipangilin ang Sabat kasama niya. Katulad ng wika ng Isaias Kapitulo 56 ang talata ay 6 at 7, ganito ang sabi, at ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod
sa kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging kanyang mga lingkod. Bawat nangingilin ng Sabat at hindi nilalapastanganan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinusulog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Kaibigan, hindi makikita kahit saan sa Biblia na sinasabing ang ikapitong ay Sabat ng mga Hudyo o ang ikapitong araw ay Sabat ng mga Hudyo. Nilinaw ni Jesus na ito'y araw para sa buong sangkatauhan nang sabihin sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 2, ang talata'y 27, ang wika, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. At kung tutunghayan naman natin ang Eksodo, Kapitulo 20, ang talata'y 10, ganito ang wika, ngunit ang kapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Dito rin sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 12, ang talata'y 8, ganito ang sabi, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat, dahil siya ang gumawa nito. Ito rin ang dahilan kung bakit tinawag ito ni Juan Revelador sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata ay 10, na araw ng Panginoon. Ang Sabat ay higit pa sa isang alaala ng paglikha at ng lumikha o manlalalang. Ito'y isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng tao. At katulad ng binabanggit ni Propetang Ezekiel sa Kapitulo 20, ang talata'y 20, at ganito ang sinasabi, inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga yaon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Siyang nagpaging banal sa Sabat sa panahon ng Linggo ng paglikha ay siya rin isang nagpapabanal sa makasalanang tao. Ang ating tagapaglikha o manlalalang ay ating tagapagligtas din. Katulad ng binabanggit dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 20, ang talata'y 12, ganito ang sinasabi, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Kaibigan, ng Sabat ay itinatag bago dumating ang kasalanan sa lupa. At ipagdiriwang din pagkatapos ng kasalanan ay tuluyang mawala na dito sa lupa. Ang wika dito sa aklat ng Isayas, Kapitulo 66, ang talata'y 22 hanggang 23, ganito ang sabi, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikahin ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Sa buong kawalang hanggan, kaibigan, ipagdiriwang ng mga anak ng Diyos ang Sabat para sa pagpaparangal. Siya bilang kanilang tagpaglikha at manunubos. Kung ang Sabat ay ipinagdiriwang bago dumating ang kasalanan sa lupa, at ito'y ipinagdiriwang kapag ang lupa ay ginawang bago, hindi ba makatuwiran na dapat itong ipagdiwang ngayon ng mga tao, ng Diyos o ng mga anak ng Diyos? Kung mayroon tayong anumang mga katanungan tungkol sa Diyos at sa Sabat,

kalian at tumindig siya upang bumasa. Sinasabi ng Biblia na iyon ay kaugalian ni Jesucristo. At ang ayon sa Webster Dictionary, kapag ka ang ating hahanapin ay ang salitang Sabbath, ito ang ibibigay na kahulugan ng Webster Dictionary. Ganito ang sabi, the seventh day of the week, kung ang hinahanap natin ay ang salitang Sabbath. Ibig sabihin, ito yung Saturday o sa wikang Espanyol, ito ay Sabado. O sa wikang Tagalog, ito yung ikapitong araw. Kung ang araw ay binago o nakalimutan sa pagitan ng panahon ni Adan at Moses, inaayos sana ito ng Diyos nang isulat niya ang sampung utos sa Sinai o sa bundok ng Sinai. Kung nawala ang araw sa pagitan ng panahon ni Moises at ni Jesus, tiyak na itinuwid ni Kristo ang talaan. Kung binago ang araw sa panahon ng buhay ng mga alagad o sa buhay ng mga alagad, ay tiyak na isusulat nila ito. At siyempre, ang mga Hudyo na nag-iingat ng mahigpit na talaan ng oras o panahon ay sumasamba pa rin sa ikapitong araw o Sabado sa ating katawagan. Ang pagkakakilanlan ng araw ng kapahingahan ay hindi kailanman kinu-question sa panahon ng buhay ni Jesus sa lupa. Ang tanging kontrobersya ay lumitaw kung paano niya iningatan ito. Subalit, binaluktot ng mga rabi ang pangingili ng Sabat sa magitan ng pagtatag ng mahihirap at masalimuot na mga regulasyon. Sinikap ni Jesus na alisin ang mga kahilingang gawa ng tao at ipakita ang kahulugan ng pangingilin sa Sabat. Nang mga panahon na akusahan si Jesus sa paglabag sa Sabat dahil nagpagaling ng mga may sakit, ng may mga karamdaman, sumagot siya ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 12, ang talatay 12, ganito sinasabi, gaano pa ngang higit na mahalaga ang isang tao kaysa sa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay nagpagaling at nagministeryo sa araw ng Sabat. Ang Sabat ay para sa pagpapagaling sa atin, pagpapalaya sa atin mula sa pagkakasala, pagtatangi at pagpamasarili at pagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip. Ito'y para sa pagpapanumbalik sa atin sa larawan ng Diyos at pagtuturo sa atin pabalik sa ating lumikha o manlalalang. Ito ang gawain ginawa ni Jesus at ito ang gawain ng mga alagad pagkatapos niyang iwan sila. Ang kahulugan ng pangingilin sa Sabat ay pinakita ng mga tagasunod ni Jesus sa kanyang kamatayan. Sa krisis na ito, ang mga kaibigan ni Jesus ay nagpahinga ayon sa utos ng Diyos at iniwan ang gawain ng pagpapapahid sa katawan ni Jesus hanggang pagkatapos ng mga panahon ng Sabat. Ayon sa aklat sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 23, ang talatay 54 hanggang 56, ganito ang sinasabi, nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat. Ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. At nang araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Kaibigan, bilang katiwala ng panahon at pagsamba, isang araw bago ang Sabat, ang kanilang pag-asa kay Jesus ay nasira. Nasaksihan nila siya na namatay sa isang malupit na kamatayan sa krus. Ang kanilang mga pangarap at pag-asa ay
nakahimlay sa isang madilim.

Itim na libingan. Nais nilang pahiran ng langis ang kanyang bangkay. At ang sabi sa kasunod na talata, dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 24, ang talata'y 1, subalit ng unang araw ng Sanglinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Tingnan natin muli ang mga pangyayari sa tatlong di malilimutang araw na iyon. Una, ang araw ng paghahanda sa ating kapanahunan, ang katawagan ay Biyernes, na kung saan namatay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang mga babae ay naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. Ikalawa, ay kapitong araw na katawagan po natin ngayon ay Sabado, araw ng Sabbath. Ano ang nangyari? Nagpahinga si Jesus sa libingan. Nagpahinga ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad at maging ang mga ibang mga babae. Subalit, sa araw ng Linggo, yung unang araw ng Sanglinggo, nakatawagan nating araw ng Linggo, nabuhay si Jesus mula sa kamatayan. Dumating ang mga babae upang pahiran si Jesus. Mga katiwala ng panahon at pagsamba, mga kaibigan, walang alinlangan kung anong araw ang Sabat sa kamatayan ni Jesus. Si Jesus ay ipinako sa krus sa araw ng paghahanda at sumigaw siya ayon sa aklat ng 1 Kapitulo 19, talatay 30, ang wikay, natupad na ang kanyang gaway ng pagtubos ay natapos na. Siya ay nagpahinga sa libingan sa araw ng Sabat at bumangon noong araw ng Linggo, ang unang araw ng Sanglinggo. Pansinin po ninyo, katiwala ng panahon at pagsamba, kahit sa kamatayan, ay iningatan ni Jesus ang Sabat. Siya'y nagpahinga sa libingan sa araw ng Sabat. Oo, kaibigan, mahalaga kung aling araw sa pito ang ipinagdiriwang natin. Isang Kristiyanong manunulat na nagngangalang George Vanderman ang sumulat ng ganito, paano natin makikita ang kanyang mga tagasunod na tumatangging lapastanganin ang mga sagradong oras kahit na sa kanilang paggawa ng pagmamahal, at paano natin siya makikitang namamatay sa krus dahil ang kautusan ay hindi maaring ikompromiso kahit na iligtas ang sarili niyang buhay. Paano tayo makatatayo sa nagniningas na liwanag ng Kalbaryo at masasabing hindi ito mahalaga? Sinabi ng lumikha na alalahanin o remember. Ngunit napakaraming nakakalimot. Ngunit hindi iyon ang intensyon ng Diyos. Inaasahan ni Jesus na ipangilin ng mga Kristiyano ang Sabat sa lahat ng panahon. At ganito ang binabanggit sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 24, ang talata'y 20, ang wika'y, kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. Inaasahan ni Jesus na mga Kristiyano noong AD 70, kapag nawasak ang Jerusalem, ay iingatan pa rin ang Sabat. Itinala ng bagong tipan na ang mga tagasunod ni Jesus ay iningatan ang Sabat pagkatapos ng muling pagkabuhay. Sapagkat ganito ang wika ng Gawa, Kapitulo 17, ang talatay 1 at 2, ang wika, nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Tesalonika, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng tatlong Sabat ay nangatuwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Sa isa pang Sabat nang si Pablo ay nangangaral, dumating ang ilang mga Hentil na may kahilingan. Dito sa Gawa,
Kapitulo 13, ang talatay 42 at 44. Ganito ang sabi. At pagsapag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sasabihin o sabihin sa kanila na susunod na Sabbath. Nang sumunod na Sabbath, ay nagtipo ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Sa katunayan, mga kaibigan, ang aklat ng mga gawa dito sa Biblia ay nagtala ng 84 na pagpupulong na idinaos ni Pablo sa araw po ng Sabbath. At ang Sabbath ay tumatakbo na parang ginintuwang sinulid mula sa Genesis hanggang sa aklat ng Apokalipsis na naglalarawan sa mga taong handang salubungin si Jesus sa kanyang ikalawang pagparito. Dito sa Apokalipsis 14, ang talatay 12, ganito ang wika ng banal na kasulatan. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at tumahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. At dito rin sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 14, ang talatay 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At isa pa sa mga utos na iyon ang nagsasabi sa atin na lalahanin ang araw ng Sabbath. Kaibigan, isang tapat na katiwala, katiwalang mahal ng Diyos at katiwala ng panahon at pagsamba. Kung sasambahin natin ang Diyos na bilang ating tagapaglikha o manlalalang bawat linggo sa ikapitong araw ng Sabbath, hindi natin malilimutan kung saan tayo nanggaling o sino ang lumikha sa atin at sa mundo sa paligid natin. Kung ipangingilin natin ang Sabbath bawat linggo, hindi na natin kailangan magtaka kung sino tayo, ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos na siyang hari ng sansinuhum. Hindi na natin kailangan magtaka kung paano tayo nakarating dito. Narito tayo dahil sa gusto tayo ng Diyos, dahil ginawa niya tayo. Kaibigan at mabuting katiwala ng ating Panginoon Diyos, lagi nating alalahanin. Isang araw na itinakda, panahon na tayo sasamba at ating pararangalan bilang katiwala ng Diyos ang kanyang banal na pangalan.

0: Kaibigan, kapwa ko katiwala ng panahon at pagsamba. Ang itinakdang araw ng Sabat ay araw ng Diyos upang parangalan ng Diyos at alalahanin ang kanyang paglika sa mundong ito. Sa tuwing tayo ay sumasamba, sa ating manlalalang ay inaalaala ang kanyang paglika at inilalagay sa ating isipan na may manlalalang na nagdisenyo ng sanglibutan ito. Kaibigan, ano ang tugon mo? Kaibigan, bilang katiwala ng Diyos, papaano mo ito tutugunan sa harap ng ating mahal na Panginoong Jesus? Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sapagkat ibinigay sa amin ang araw ng Sabat upang parangalan ka at alalahanin na meron kaming manlikha, manlalalang sa mundong ito, na kami din ay mga nilikha niya sa magitan ng kanyang mga kamay. Nagpapasalamat po kami bilang katiwala ng panahon at pagsamba. Maingatan nawa naming may sa katuparan sa aming mga buhay ang pag-iingat nito at sasamba kami sa tuwing dumarating ang kapitong araw ng Sanglinggo para kami ay makipagtagpo sa iyo. Alalahanin po ninyo ang dinatnan ng pabalitang ito, naway sanayin din ang kanilang mga sarili at sa kanilang mga tugon na kanila pong ipangilin at ingatan ang araw ng Sabat bilang pagkilala na kayo ang manlalalang at kayo ang Diyos na dapat sambahin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang natatanging araw ng pagpapahinga at pagsamba, ang araw ng Sabat, upang sariwain ang kanyang kabutihan at pagpapala sa atin. Atin ding napatunayan na ang banal na araw na ito'y hindi na bago, bagkus patuloy na ipinapahayag upang ibalik ang tao sa pagsamba sa araw ng Sabat, ay kapitong araw, kaya't nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanang nakapaloob sa pagiging katiwala ng pag-aasawa, ang pundasyon ng pamilya. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ika-anim na gabi ng ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Rivricarte. Ang ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Ang pag-aasawa ay isang oportunidad upang ipakita sa bawat isa ang pagpapahalaga at pagpaparamdam na pinagkakatiwalaan nila ang isa't isa. Kaya walang sinumang tao ang dapat baliin ang katapatan ng lalaki. Ang kasagraduhan ng kasal ay pinagtibay ni Jesus upang ipakita niya na hindi anukala ng Diyos ang diborsyo o hiwalayan ng tao.

0: Thoughtful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Good evening, everyone. This is AWR Manila 89.1. Sa pangalan po ni Doc Lalaine Alfanoso, ako po si Pam. Magandang gabi sa atin. A child is like a butterfly in the wind. Some can fly higher than others, but each one flies the best it can. Why compare one against the other? Each one is different. Each one is special. Each one is beautiful. But tonight, we're going to talk about something really very special. Is my child special? We are going to dig deeper in understanding exceptional children and our very special host, magandang gabi po, Doc RJ.
2: Yeah, magandang gabi po, Ms. Pam. I'm very happy to be here. Yeah, at masayang-masaya po ako magbigay ng info on this topic.
1: Oh yes, this is very interesting, very intriguing, and some may have a lot of things in mind. Ngayong gabi po kami mapapanood sa inyong mga Facebook pages. Kung gusto niyo po kaming i-invite sa inyong mga tahanan, nandyan po kami sa Facebook at saka sa YouTube. The same name, AWR Manila, at saka sa YouTube kami po ay maririnig din sa 89.1 AWR. Ngayong gabi, pag-uusapan natin itong something really very special na kumakalat na ngayong mga this age. I don't understand. Parang wala namang nagtatanim sa kanila. Subalit, bakit sila dumadami ng dumadami? Maririnig natin kung ano ba ang mga paniniwala nating mali, yung ba tinatawag natin mga myth, and what are the facts, and what are the things that we should know about special kids, exceptional and gifted, and those kids who are around us and medyo may mga special sila at may mga different ability sila. Differently abled ang tawag sa kanila minsan at iba't ibang mga pangalan pang ating madidiscover ngayong gabi. At ang ating gwapong doctor ay sasalaysay po yun lahat at sana po ay makatulong kami. Tumutok lang po kayo at sa lahat ng mga nakikinig kami po ay maglilingkod sa inyo hanggang 9 o'clock. But before we go on with our topic and listen to Doc RJ, let's pause for a while for a prayer. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin. Marami pong mga bagay na nagaganap sa aming paligid. Kami po ay nagpapasalamat at nananatili po kaming safe at nandyan ka po lagi sa aming mga pang-araw-araw na nakikita at napag-i-experience na nagpapatibay sa aming pananampalataya. Pinapanalangin po namin ang lahat ng biktima ng lindol, ng bagyo at ng mga sunog at kung ano-ano pa mang sakuna. Kayo po ay lagi namin tatawagan kasi wala po kaming magagawa sa aming sarili. Gabayan niyo po kami ngayong gabi. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong gabi, let's get it on at let's start. Let's go right away to our topic. Doc RJ Guangco is our visitor, our guest speaker for tonight. He's going to talk about, is my child special? Well, everyone is special. But let's take a look and let's find out how special are children. Doc RJ, your turn po.
2: Okay, thank you so much, ma'am. Akin po kayong binabati ng isang magandang gabi. At ako po'y masaya ngayong gabi na ibahagi sa inyo ang topic na ito na magbibigay liwanag sa atin tungkol sa salitang special, you know? I'm a child neuropsychologist and this is what I love doing. So, sa programa pong ito ngayong gabi ay atin pong pag-aaralan ano yung mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa special children. Alam niyo po, madalas tanong ng mga magulang, normal lamang ba ito? O bakit parang iba ang anak ko sa iba? Yan. Minsan may takot, may guilt or may pagkalito sa atin na nangyayari. Pero ngayong gabi po, pag-uusapan natin ito ng may pag-asa at may pag-uunawa. So ang totoo po, mga magulang at may mga caregivers po na nakikinig ngayon, hindi natin tungkulin na ikumpara ang ating mga anak o mga alaga. Ang tungkulin po natin ay kilalanin sila ayon sa disenyo ng Diyos. And nais ko pong sabihin po muna bago po ako magsimula, bawat bata po ay lumalago o nag-grow at natututo sa kanya-kanyang paraan. Being special doesn't mean better or worst. It simply means different. That's what we want to highlight po ngayong gabi. At sa mata po ng Diyos, bawat difference po o bawat pagkakaiba ng mga bata ay may dahilan at may layunin. So sa atin pong episode ngayong gabi, sama-sama po nating linawin kung ano ba ang ibig sabihin ng exceptional? Ano nga ba ang ibig sabihin ng special? So alamin po natin yung mga bagay na dapat nating intindihin tungkol sa mga salitang ito. At higit po sa lahat, nais ko pong palalimin din po ang ating pag-uunawa at pagmamahal sa mga kabataang special. So let me share with you that every child grows and learns in their own way. And being specials, as what I have mentioned, sabi ko po kanina, doesn't mean na mas magaling siya, mas hindi siya magaling. It simply means different. May kanya-kanya pong bilis, estilo o paraan ng development ng mga bata. So ang pagiging special po ay hindi ibig sabihin na mas magaling o mas mahina ang isa. So mayroon po tayong mga bagay na dapat linawin tungkol dyan. And through this talk po, gusto nating linawin kung ano ba talaga ang salitang special o exceptional. Minsan po kasi kapag naririnig po natin ang mga salitang iyon, agad po nating naiisip na problema ito o problematic child ito. Ito po ay ating paanyaya po sa inyo na mas makinig at umunawa at mas makilala pa po natin yung mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa salitang ito. We also want to help sa mga magulang ngayon na nagda-drive or sa maaring nakikinig sa bahay, paano nga ba natin i-recognize o alamin ang mga early signs? Baka mayroon na po kayong nakikita sa inyong mga anak at para hindi po na hindi niyo po ma-miss ito pong pagkakataon na ito, ibibigyan ko po kayo ng ilang mga ways para ma-recognize po ito. So at higit sa lahat, layunin po natin na palitan po natin ng pag-label yung mga salitang ginagamit natin ng may pag-uunawa. So instead po of judging, comparing, I hope that as you listen to me, the compassionate heart that you have, the faith that you have, and remembering that every child is God's unique creation would fire up this evening. So let me start po, no? What does it mean? Ano po ba ang ibig sabihin pag sinabi nating exceptional? Ayan. So marami pong maaaring pumapasok sa inyong isipan. Or some would use special children. Now, from what we know about it, ang sabi ko po kanina, ang automatic na pumapasok sa ating isipan ay problema. Siguro may kulang-kulang itong batang to. O ito ay may slow ang batang to. Immediately, those are the thoughts that we have. But exceptional children are those who develop, learn, and behave differently. I'd like to highlight differently. Hindi ibig sabihin na mas magaling or mas mahina. It's more on trying to live differently than most kids in their age. So there are two main categories po na kailangan nating intindihin sa mga batang ito. Una, ang children with special needs. Sino-sino po ba itong mga ito? Special needs means sila po yung may mga problema sa kanilang learning. Like sa math, sa English, hindi makakatch up kahit may tutor, nahihirapan pa rin. Those kids with emotional problems like with depression, with anxiety, or those with physical challenges, yung may mga concerns sa kanilang katawan or kakulangan sa kanilang katawan. And the second category is what we called, ang tinatawag po natin silang gifted or talented children. And you know, that these gifted and talented children, sila po yung mga sobrang mga advanced o galing. May mga talaga makikitang galing. Pero may pagkakataon na sila ay nahihirapan sa kanilang kalagayan. Dahil nga sobrang magaling sila, sobrang parang excelling sila, there are some things na hindi nila nagagawa ng maayos. Or kapag hindi sila nagawa ng maayos, it may stir up some problems in them or it may cause some concerns related to how they cope at sa mga emotional na pakiramdam na meron sila. So kung titignan po ninyo, dalawa po sila. Una, may mga special needs na sinabi ko po na common po nating naririnig. At ang pangalawa ay ang mga gifted and talented children. At ito pong dalawang grupong ito ay kinakailangan po nating intindihin at bigyan ng suporta sapagkat hindi po ganun kadali na magkaroon ng mga problemang kanilang nararanasan sa araw-araw. So, when it comes to understanding children, tignan po natin ito. I hope that maybe you're familiar with this, pero uulitin ko lang po. Ito po yung mga different special needs. Common po dyan yung may mga learning difficulties. We call them dyslexia, yung minsan na hindi makabasa ng maayos, na hihirapan, bumabaliktad kasi mga letters pag binabasa niya, or dyscalculia, kahit na may tutor sa math, hirap pa din, hindi makafocus, kahit 1 plus 1, hindi maintindihan kung ano ang sagot, or 2 plus 2 even, hindi maintindihan. So they have this learning difficulties. And pangalawa po ay may mga developmental delays. Ano po yung developmental delays? Behind po sila doon sa nararapat na developmental stage na dapat nilang ma-accomplish or milestone na tinatawag natin. Parents nowadays are actually very highly aware about this. They even monitor kung ano ba ang milestone ng bata. May checklist pa yan. So some do not even know how to do that checklist. So kaya nga po, atin pong sinasuggest na best magpakonsulta kung talagang hindi po maintindihan ng isang taong o ang inyo pong anak na nakakaranas ng mga delays. Ito po ang mga common, we have the autism, we call them autism spectrum disorder. And we avoid using the term autistic anymore. You know? So our goal is actually to use the term ASD or autism. Those are the most acceptable terms na pwede po nating magamit. Kasi autistic po, immediately pag pumasok nyo, ito may kulang-kulang agad ang pumapasok sa ating isipan. So we use the term properly so that mas maintindihan pa po natin ang mga kabataang merong ganito o yung mga batang merong ganito. We also have what we call the attention deficit hyperactivity disorder, or we call that ADHD. Maaring narinig nyo na po ito. Ito po yung hindi mapakali na sa kanyang upuan. Laging tumatayo or laging tumatakbo at hindi makontrol ng mga magulang. At may pagkakataon na hindi rin nakikinig sa klase dahil nga hindi siya makafocus ng maayos. Dalawa po ang ADHD subtype. We have the inattentive and the hyperactive. Hyperactive po yung madalas yung nakikita na tumatakbo sa classroom ng mga kabataan. Pangalawa po is yung inattentive. Hindi maka-focus, hindi maka-concentrate, pero hindi naman siya hyperactive. Yung takbo ng takbo, nasa upuan siya, pero nagde-daydream. Kumbaga, parang nasa klase, concentrate siya, pero hindi kayang mag-concentrate. Kasi nga, maraming pumapasok sa isip niya na kung ano-ano, like parang nagpipick siya ng flowers, doon sa labas, or feeling niya kasi ganun. So parang nagkakaroon nga siya ng parang hallucination in reality. Pero hindi naman siya talaga hallucination. Nagde-daydream lang talaga siya. Okay? We also have those children na special needs na may mga emotional or behavioral issues. Tulad po ng anxiety. Yung may mga problema sa kanilang pag-iisip, worry. Madalas nag-aalala sa kinabukasan, nag-aalala sa mga pamilya, nag-aalala sa kung ano-anong mga bagay. Kahit bata pa sila, maaaring pumapasok din sa kanilang isipan. And you know, maaaring ito ay namana sa kanilang mga magulang. Or maaaring ito ay cause ng changes sa environment, or maaaring cause ito ng iba't ibang mga environmental stressors. So hindi lamang po isang issue ha. Hindi porket mayroong lahi ay immediately magsasabi na magkakaroon ka ng anxiety. There are some triggers, there are some important things we need to understand na iba-ibang factor po ang nagkukos ng isang problema. Like si autism po, kadalasan ang sinasabi ay kapag nanood ka ng screen time, pag mahaba ang screen time mo, magkaka-autism ka. Remember that a screen time alone must not cause autism. Okay? So do not believe on such term. It may be a factor. There could be a lot of factors po So kailangan po nating intindihin 'yon. So autism could be caused by a lot of factors. And until now, hindi pa po natin alam. I think you've seen a lot of news about autism na yung paracetamol can cause autism. It was even published online.
1: Ay, ganun?
2: Yes po, sabi nila na kapag ikaw daw ay umiinom ng paracetamol pag ikaw nagbubuntis or kung ikaw ay umiinom ng paracetamol kahit bata ka, it may cause autism. So it's not true. It's not supported by studies and research. So wag po tayong magpapaniwala sa mga ganun. Ito po ang tamang pagkakataon para i-dispel po natin yung mga myths na meron tayo doon. Okay, we also have conduct disorders. So yan yung mga may problema sa kanilang pag-uugali. So kaya tinitignan po natin, naninipa ba siya ng pusa? Naninipa ba siya ng hayop? Naninipa ba siya ng kung ano-anong mga bagay o tao sa kanyang paligid? Because that may call for attention, in intervention. Some will also have physical and sensory impairments, yung may mga hearing or visual challenges. So sila po yung mga special needs na tinatawag natin. And qualified po sila for PWD ID or Person with Disability ID. So, I've released some certificates already sa akin pong practice bilang isang child psychologist. Nag-release po tayo para ma-avail po nila yung discount na meron sila na makakatulong para sa kanila.
1: 20% also, din yun.
2: Yes po, that's true, ma'am. Napaka-importante din yun kasi yung iba, lalo na po sa may mga developmental disorders, napakahirap po na magpa-therapy sila nang mahal po kasi ang therapy. Even the assessment is very expensive. And right now, basta accredited po ang hospital, may PhilHealth din na pwede silang
1: That's good news. Oh.
2: Yes. Basta accredited po ang clinic ng PhilHealth. Kasi pag hindi, wala po kayong makukuhang discount. So better find an accredited clinic kasi you can actually get discounts for this kind of cases. Pwede po silang maka-avail ng mga discounts on that.
1: That's
2: a good thing na marinig natin na may development on that specific aspect. Napaka-importante po noon. Now, science to observe po sa pamilya po ninyo, baka ngayon po hindi pa diagnose ang inyong mga anak or maaring hindi pa nakikita yung mga symptoms or nakikita nyo na pero hindi kayo sure. So kapag yun po ay ito po ay mga signs na pwede nyo pong ma-observe. Una po, kapag ang anak nyo po ay hindi makafocus ng maayos, kahit ano pong magawa ninyo, that may call for assessment or even consultation. Like sa school po, sabi na ng teacher, ma'am, yung anak po ninyo hindi talaga makafocus kahit na po ginagawa namin ng paraan. Patuloy pa rin po siya nagdi-daydream. Minsan po lumalabas po siya, nagpipick lang po ng mga kung ano-anong mga bagay like flowers, like grasses, etc. Basta may magawa lang. Hindi siya makafocus sa klase. O yan, one na po yan. Huwag niyo pong i-deny kasi that may lengthen the problem. Ang lagi ko pong sinasabi sa mga magulang, early intervention matters. Maybe acceptance po is difficult, but we do not want na mag-prolong po ang problema nyo later on kasi medyo mahirap-hirap na po kapag yung inyo pong anak ay medyo old na. Medyo mahirap na po ang intervention. The compliance is also difficult. That's why as early as possible, kung nakita nyo may problema, pakonsulta na po tayo para po makita po natin. We also have delayed speech. Marami po ito ngayon. Sabi ko nga po, I think kanina po pinag-uusapan namin ni Ma'am Pam about the screen time. Yan ang common So madalas po, kayo po ba, kayong mga magulang nakikinig ngayong gabi, gaano po kadami or kadalas nyo pong ini-expose ang inyong mga anak sa screens? So there are guidelines from the CDC na tinitignan po natin na dapat appropriate. Later on, maaaring i-discuss po natin yan kasi marami po tayong i-discuss. Well, delayed speech is one of the symptoms and signs. Na possible.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Noong 1956, ang Belgian Congo ay nagkaroon ng isang civil war. Kinuha ng pwersa ng mga rebelde ang ospital ni Dr. Paul Carlson. Maraming mga empleyado sa ospital ang napatay. At sa kasama ang palad, nakasama sa mga napatay si Dr. Carlson. Nang matagpuan ang kanyang bangkay, ilang araw matapos ang walang katuturang mga pagpatay, mayroong isang bagong tipan ng Biblia sa bulsa ng kanyang jacket. Sa mga pahina po nito ay nakapagsulat pa siya ng isang salita bago siya mabaril. At ito ang salitang kapayapaan. Kapayapaan sa harap ng pinakamasamang kalagayan. Kapayapaan sa harap ng kamatayan. Ano ang nagbigay kay Dr. Paul Carlson ng kanyang kapayapaan? Posible ba tayong magkaroon din tayo ng di kapanipaniwalang kapayapaan ito kapag naharap tayo sa kamatayan? Ano ang makapipigil sa atin mula sa pagbagsak kapag dumating ang kamatayan? Marami po ngayon ang mga magkakasalungat na opinyon tungkol sa kamatayan. Ano nga ba ang talaga ang nangyayari kapag ang isang tao ay namatay? Siya ba ay pumupunta sa langit, sa impyerno, o sa kawalan? Alam natin kung ano ang nangyayari sa pisikal na katawan. Ngunit nasaan ang taong namuhay dito? Kapag ka namatay ang mga tao, sila ba'y tumitigil sa pag-iral o naninirahan kung saan lang? Isa pong katotohanan, mga kaibigan, na hindi tayo nilikha para sa kamatayan. Tayo po'y nilikha para sa walang hanggang buhay. Ang kamatayan ay isang estranghero sa mundong ito. Subalit ito ay nakapasok sa buhay ng tao na magkasala ang ating unang mga magulang na si Adan at si Eva. Mahal po tayo ng Diyos at nilikha niya tayo para sa isang walang hanggang relasyon sa Kanya. Hindi nakaprograma ang mga puso at isipan natin sa sakit at paghihiwalay na dulot ng kamatayan. Kaya kung atin pong mapapansin, napakahirap para sa atin na mawala ng isang malapit at mahal sa buhay. Ang karanasan na ikaw ay mamamatayan ay sadyang napakasakit. Kaya minsan, nais nating maniwalang kahit paano, ang mga mahal natin sa buhay na namatay ay nagbabantay pa rin sa atin hanggang ngayon. At sila'y nandyan lamang. Ngunit, tandaan natin, mayroon bang sinasabi ang Biblia tungkol sa nangyayari kapag ang isang tao ay namatay? Opo, tinitiyak ko po sa inyo na mayroon. Sa katunayan, ang katotohanan tungkol dito ay naging pinakasentro at pag-asa ng unang mga Kristiyanong iglesia. Pagkatapos po na ang ating Panginoong Hesus ay mamatay sa krus, inilagay ng kanyang mga kaibigan ang kanyang katawan doon sa libingan. Isinugo ni Pilato, gobernador ng Roma, ang kanyang mga gwardya at tinatakan ng bato na nakaharang sa daanan ng libingan. Walang sino man na makakakuha sa kanyang katawan at ito po ang kanilang inaakala. Pagka umagang umaga ng araw ng Linggo, isang nagniningning na anghel ang bumaba mula sa langit. Iginulong ang bato. Tinawag si Jesus upang bumangon. Ang muling nabuhay na tagapagligtas ay bumangon na may lubos na pagtatagumpay laban sa kamatayan. Isang makapangyarihang manlulupig. Nasilaw ang mga sundalo sa kalwalhatian ng Diyos at sila'y bumagsak sa kanyang presensya. Ang kwento pong ito ay muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kabuluhan, layunin at kapangyarihan sa unang mga Kristiyano. Si Jesus ay nabuhay at dahil kay Jesus, nagkaroon sila ng lakas ng loob at pag-asa
sa kamatayan. Ang kamatayan ay hindi natin huling hantungan. Ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Nakatayo po ang kanilang kumpiyansa sa muling pagkabuhay na napakakaiba sa paniniwala ng mga pagano na walang pag-asang katulad nito. Sa mga libingan po o mga catacombs na tinatawag sa ilalim po ng lungsod ng Roma ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng kamatayan ng mga di mananampalataya at ng mga Kristiyano na mananampalataya. Ang nakasulat po sa puntod ng mga di nananampalataya kay Jesus ay may walang pag-asang inscription gaya ng goodbye forever o goodbye for eternity. Habang sa isang banda, ang ganito naman ang mga nasa puntod ng mga Kristiyano, goodbye until we meet again o goodbye until the morning. Ang kanila pong pag-asa at lakas ng loob sa pagharap sa kamatayan ay nakasalig sa pangako ng ating tagapagligtas. Ganito po ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, Versikulo 18. At ang nabubuhay, ako'y namatay, at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Tunay po mga kaibigan, na ang muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang pundasyon ng ating pag-asa bilang mga Kristiyano. Tinitiyak sa atin ni Apostol Pablo na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Subalit, pagkatapos lamang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Maliwanag niya po itong sinabi na kung walang pagkabuhay ay walang hinaharap para sa mga mananampalataya. Pansinin po natin ang sinasabi sa 1 Corinto, Kapitulo 15, Versikulo 16 at 18. Ganito po ang sabi ng Biblia. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan at kayo'y nananatili pa rin sa inyong kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Subalit para maunawaan kung bakit ito sinabi ni Pablo, kailangan po nating maintindihan kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan. E ano nga ba ang kamatayan? Ang kamatayan ay dumating sa lahi ng tao dahil tayo po'y naipahiwalay ng kasalanan mula sa Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay. Sinabi ng Diyos kay Adan, matapos ang pagkakasala sa Henesis 3:18-19, mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo. Kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Narito po ang susi para maunawa natin kung ano ba talaga ang kamatayan. Sinasabi po ng Biblia na sa kamatayan, bumabalik tayo sa putik kung saan tayo nagmula. Pansinin po kung paano nilikha ng Diyos si Adan. Sabi po sa Henesis 2:7 ay ganito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Sa madaling salita, kumuha po ang Diyos ng mga elemento galing sa lupa. Gumawa siya o humugis siya ng katawan ng tao. Nang matapos niyang hubugin ng katawan, ito lamang ay isang walang buhay na katawan. May kinakailangan pa para ito'y maging isang buhay na nilalang.
Sinabi po ng Biblia na hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong ni Adan nang hininga ng buhay. At ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. So, mga kaibigan, pwede po tayong magkaroon ng ganitong equation. Pansinin po ninyo, katawan plus hininga ng buhay equals buhay na kaluluwa. Ang kamatayan naman ay ang paghihiwalay ng paghahalo ng katawan at ng hininga ng buhay. Katawan minus hininga equals walang buhay na bangkay. Ganito po ang sinasabi ng matalinong tao sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 7. At ang alabok ay bumabalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Napakaliwanag po. Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi po tayo malilito, hindi tayo maliligaw, sapagkat kung ano ang nangyari kapag ang tao ay namatay, ang kanyang hininga ay umaalis sa katawan at ang kanyang pagkaalam ay tumitigil. Ito po ang nauugnay sa sinasabi sa Ecclesiastes 9, 5 at 6. Sapagkat nalalaman ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. At wala siyang gantimpala, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Wala na pong alam ang mga taong namatay. Ito ay isang katunayan na kapag ka namatay ang isang tao, wala na siyang nalalaman dito sa mundong ibabaw. Hindi na siya bumabalik o gumagalaman kung saan saman. Hindi na rin siya maaaring makipag-usap sa atin. Hindi na siya pwedeng sinasabi nating magmulto. Maaaring mayroong nagsasabi, nakikita ko ang aking kamag-anak sa aming bahay pagkatapos na siya ay ilibing. Or kaya naman, binisita ako ng aking asawa pagkatapos niyang mamatay. Nakausap ko siya. Siya talaga yun? Dato po at pansinin niyo mga kaibigan, napakaliwanag po ng Biblia. Ito po'y salungat sa sinasabi ng banal na aklat. Ang wika po sa Hob 7:9, kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon hindi na aahon pa ang taong nasa Sheol ay bumaba. Ang Sheol po dito ay ibig sabihin ay libingan. Mayroong mga nagtatanong, kung ang mga namamatay wala nang nalalaman, sino yung espiritu na kumakausap sa mga buhay? Ang tanong na ito ay sinagot din ng Biblia. Ang sabi po sa Apokalipsis, Kapitulo 16, 13 at 14. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, si Satanas, at mula sa bibig ng halimaw, at mula sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong kadumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sila ay mga espiritu ng mga demonyo, masasamang mga anghel na gumagawa ng mga tanda, pumupunta sa mga hari ng buong mundo upang tipunin sila sa digma ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi po sa atin ng Biblia na si Satanas ay nakikipagdigma sa Diyos. Sila ay inahagis dito sa lupa kasama ng kanyang mga anghel sa Apokalipsis 12, 7 at 9. Kaya naman po, hindi na tayo dapat magtaka na may binabanggit ang Biblia sa atin tungkol sa mga espiritong nagpapanggap na sila'y ating mga namayapang mga mahal sa buhay. Sila po ay masasamang espirito o espirito ng demonyo. Tinutukoy sila ng Biblia na mga nahulog na mga anghel na ang tanging layunin, lituhin, linlangin, dayain ang buong sanglibutan. Tandaan po natin na si Satanas ay mayroong kakayahang magpanggap para po makapanlinlang. Gaya niyang, kaya po niyang
magpakita na parang isang mabuting anghel. Pansinin po ninyo ang sinasabi sa 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 14. At hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Huwag tayong padaya, mga kaibigan. Magtiwala tayo kay Jesus at sa salita ng ating Diyos. Tunay po na kapag ang isang tao ay patay na, siya ay patay na. Wala na po siyang nalalaman. Hindi na siya makakabalik pa para makipag-usap sa atin. At hindi na gumagawa pa ng anumang mga bagay. Ganito po ang sabi sa awit 115:16. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sinumang bumababa sa katahimikan. Nais ko pong humingi ng paumanhin sa ating mga kaibigan na sumusunod at nakikinig na naniniwala na dahilan sa kanilang pagmamahal, sa kanilang mga namayapang mangal sa buhay, gusto pa nila itong makausap o makapiling. Ngunit nais ko po mga kaibigan na ang atin pong pananampalataya ay ating ilagay sa kung ano ang tinutukoy at sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayan. Ito po'y napakaliwanag na kalagayan ng mga taong namatay. Ang kamatayan din po ay tinutukoy ng Biblia bilang isang pagtulog. Ang sabi po ng mga awit sa awit 13:3, O Panginoon kong Diyos, bigyang pansin at sagutin mo ako. Ang aking mga matay, paliwanagin mo, baka sa kamatayan matulog ako. Ang kamatayan po ay binabanggit na Biblia na isang pagtulog lamang. Gayun din ang paglalarawan ni Daniel sa Daniel 12:2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahama. Pansinin po natin na ang ating Panginoong Hesus mismo ay tinukoy ang kamatayan bilang isa lamang pagtulog. Ginamit niya ang kaparehong paglalarawan sa kamatayan ng kanyang kaibigan na si Lazaro. Ang tahanan po ni Lazaro, ni Maria at ni Martha, magkakapatid, sa lugar ng Bethany ay isang lugar na kung saan madalas pong bumisita ang ating Panginoong Hesus. Sabi po ng Biblia sa Juan 11:5. Mahal nga ni Hesus si Martha at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Isang araw, nakatanggap si Hesus ng isang mensahe mula sa kanyang mga kaibigan sa Bethany na ipinapaalam po sa kanya na ang kanyang kaibigan na si Lazaro ay may malubhang karamdaman. Ngunit, si Jesus ay nanatili at siya ay nasa Jordan River ng 2 araw. Sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Juan 11:11, si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog. Ngunit ako ay pupunta roon upang siya ay gisingin. Ang mga alagad po ay nalito sa kanyang sinabi. Ang sabi niya sa Juan 11:12, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit ang sabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang lamang na pagtulog. Sa pagpunta po nila sa lungsod, sinalubong ni Martha si Jesus at sinabi sa Juan 11:21, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Wala pong duda na siya ay tama. Si Jesus ay dakilang manggagamot. Subalit may dahilan kung bakit hindi siya agad dumating. Ang wika ni Jesus kay Martha sa verse 23 ay ganito, Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Pansinin po natin ang sagot ni Martha, verse 24.
Alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Tiniyak po ni Martha kay Jesus na alam niya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa buhay at kamatayan. Alam niya na makakasama niyang muli ang kanyang kapatid sa pagkabuhay na maguli sa katapusan ng sanlibutan. Ngunit, sa pagkakataong ito ay ipinakita ni Jesus ang isang malwalhating pangyayari. Malinaw ang sinabi ni Jesus sa verse 25, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay muling mabubuhay." Sa paglapit niya sa libingan kung saan nakalibing si Lazaro, sabi po sa verse 35, umiyak si Jesus. Pansinin po natin, hindi siya umiyak para sa kanyang kaibigan na si Lazaro dahil alam niyang siya'y kanyang bubuhayin. Ang ating Panginoong Jesus po ay umiyak dahil kanyang nakita ang kalungkutan at kapighatian na nararanasan ng mga pamilya at kaibigan dulot ng kamatayan. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. At siya ang kaunahang nalulungkot din kapag tayo'y nakararanas ng kalungkutan dahilan po sa kamatayan. Kaya't ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, iniutos niya na igulong ang bato. At nang maigulong ang bato ng libingan, si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig sa verse 43, ang sabi po ng tala ng Biblia, "Lazaro, lumabas ka." At siya'y lumabas. Isang patay sa loob ng libingan, sa loob ng apat na araw, ay napakinggan ng tinig ng tagapagbigay ng buhay. O mga kaibigan ko, napakasaya ang kaganapang ito na nangyari po sa Bethany. Mga kaibigan, ang kaligayahan ng muling pagkabuhay na iyon ay isa lamang pong katiting na larawan ng kaluwalhatian at kaligayahan na magaganap kapag si Jesus ay dumating ng muli sa sanlibutang ito. Na ang lahat ng nangamatay na tumanggap po sa Kanya ay babangon para mamuhay na kasama niya magpakailan kailanman. Ito po ang mensahe na ibinahagi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Ang sabi niya sa 1 Tesalonica 4:13 ay ganito, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag mga lungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna." Mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay isa sa pinaka nakakaaliw na katotohanan sa salita po ng Diyos. Na kapag ka namatay ang isang tao, siya ay magpapahinga ng tahimik. Hindi na siya mangangamba ng mga problema sa buhay dito sa lupa. Hanggang siya ay tawagin ng tagapagbigay ng buhay. Kaya nga po sa ikalawang pagparito ni Kristo, at ang muling pagkabuhay ng mga matuwid, ang maaari po nating asahan ngayon bilang isang pinagpalang pag-asa. Mayroong pag-asa, kaibigan, sa kabila ng kamatayan. Ito po ay detalyadong inilarawan ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 15:51 hanggang 55. Ang ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. "Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira. At tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may pagkasira
ay magbihis ng walang pagkasira. Itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit, kapag ka itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang mga sinabi pong ito ni Pablo ay kumpletong tumutugma sa sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Pansinin po natin ang sinasabi. Juan, Kapitulo 5, versikulo 28 at 29. Sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makakadinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti tungo sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga gumagawa ng masama tungo sa pagkabuhay na maguli sa kahatulan. Pag-isipan po ito natin ng sandali. Kung mga antao po ay pumupunta agad sa langit o sa impyerno, sa kamatayan, bakit pa kinakailangan ng pagkabuhay na maguli, ng matuwid at ng di matuwid sa wakas ng panahon? Bakit sinasabi ni Jesus na ang kanyang pagdating ang panahon kung saan natin tatanggapin ang ating gantimpala? Ang sabi po sa Apokalipsis 22:12, ako'y malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Napakaliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Kapag ka po ang tao ay namatay, siya'y natutulog. Namamahinga mula sa kanyang mga problema at pagpapagal hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Para saan darating ang ating Panginoong Hesus? Siya'y darating para buhayin muli at makasama ang lahat ng mga tumanggap sa kanyang sakripisyo doon sa krus. Sabay-sabay po silang bubuhayin ng Diyos. Tunay po, mga kaibigan, na kung tayo mamamatay, hindi agad tayo didiretso sa langit kapag tayo po'y namatay. Dahil kapag ka ito'y nangyari, pagpalagay na natin, kayo po ay may asawa at siya'y mahal na mahal mo. Nang ikaw ay mamatay, nag-asawa ulit ang asawa mo. Subalit sa kasama ang palad, ang bagong napangasawa niya ay masama. Pinagsamantalahan ang iyong anak. Binubugbog ang iyong asawa. Kung ikaw ba ay nasa langit, nakikita mo ganito ang nangyayari sa iyong pamilya. Magiging masaya ka ba sa langit? Tinitiyak ko na hindi, di ba? Ang langit po ay hindi magiging langit para sa atin. Tandaan po natin ito, mga kapatid, mga kaibigan. Mahal po tayo ng Diyos. Nais niyang maranasan natin ang buong kaligayahan sa langit na kanyang inihahanda sa atin. Mahal po tayo ni Jesus, kaya siya'y muling darating upang kayo at ako ay kunin. Nais niyang tayo'y makasama magpasawalang hanggan. Pakinggan po natin ang isa pang talata, 1 Tesalonica 4:17. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon makakapiling natin ang Panginoon magpakailan kailanman. Opo, mga minamahal kong mga kaibigan, ang ating pong Panginoong Hesus na nagmamahal sa atin ay namatay para sa atin. Siya po'y magbibigay sa atin ng bagong katawan, bagong buhay na walang hanggan sa araw na iyon ng kanyang pagbabalik. Tayo po'y mamumuhay kasama niya magpakailan kailanman. Kapag ka tayo po ay nawalan ng mahal sa buhay, pwede po tayong maaliw sa pag-asa na darating ang pagkabuhay na maguli. May pangako po ang ating Panginoon na siya'y muling babalik
para po tayo'y kunin kasama niya. Ang lahat pong ito, mga kaibigan, ay nagiging posible dahil po sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang katotohanan ito ay tunay na tungkol sa Kanya. Ito po ay tungkol sa Kanya na nagmahal ng lubos sa iyo at sa akin at namatay para sa ating lahat. Ito ay tungkol sa Kanyang masidhing pagnanasa na magkaroon ng isang personal na relasyon sa atin sa buong walang hanggan ng panahon. Ito po, kaibigan, ay tungkol kay Jesus na nangakong bubuhaying muli niya tayo kung tayo ay mamamatay at makakasama nating muli ang ating mga mahal sa buhay sa isang mapalad na araw ng pagkabuhay na maguli. Ang katotohanan pong ito ay napakahalaga dahil po ito ay tungkol sa Diyos, sa Kanyang karakter, sa Kanyang katarungan, biyaya at di nagmamaliw na pagmamahal sa atin. Marahil po tayo ay malalim na nag-aasam na muling makasama ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Ang mabuting balita, mga kaibigan, napakaliwanag na sinasabi po ng Biblia, ang mga namatay ay hindi na nakakaalam ng paglipas ng panahon. Hindi na nila makikita ang pagdurusa at kahirapan dito sa lupa. Sila ay namamahinga na. Sila ay natutulog, nag-aantay ng muling pagkabuhay. Dadapat may isang umaga na maririnig nila ang kapangyarihang tinig ni Jesus na magbubukas ng kanilang mga libingan at sila'y mabubuhay. Kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. Pinagtagumpayan niya ang kamatayan para sa atin. Gumagawa ng paraan para tayo magkaroon ng pagkakataon na mabuhay na muli at makasama siya magpasawalang hanggan.

Mga kaibigan, hindi ba dapat tayong matuwa at magpasalamat sa ating Panginoong Hesus na sa kanyang pagmamahal ay pinagtagumpayan ang kamatayan, binuksan ang pintuan ng buhay para sa atin. Siya ay nagsakripisyo para lamang tayo'y maligtas at magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Nais mo bang italaga ang iyong sarili, ang iyong puso sa kanya ngayon? Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, Ikaw na lumalang ng langit at ng lupa, Diyos na nagpapahiram sa amin ng buhay, kami po ngayon ay nagpapasalamat dahilan sa iyong pag-ibig. Kami po'y binigyan mo ng pag-asa na bagamat kami makararanas ng kamatayan, mayroong ka namang pangakong buhay na walang hanggan sa pagkabuhay na maguli, sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Nais po naming tanggapin ang pangakong ito na magbibigay sa amin ng kapayapaan sa mundong ibabaw na ito na maaari kaming magkaroon ng masasamang karanasan, maaari kaming makaranas ng kamatayan, subalit kung kami mananampalataya po sa iyo, magtitiwala sa iyo pong pagbabalik, kami iyong muling gigisingin upang sumaiyo magpakailan kailanman. Tinatalaga po namin ngayon ang aming pong mga sarili, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming pagtatalaga at tulungan mo po kami na maging tapat sa iyo hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, ay nag-ibang kwangkon sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan, eh nabanggit niya doon sa may Cambias. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Cambias, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama ngayong umaga. Saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy na wapo ninyong nararanasan, at binabati ko po kayo ng Happy God First Morning. At tayo ngayon ay nagpapatuloy sa ating pinasimulang aklat ng Biblia sa Bagong Tipan mula sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Galacia. Sa kabanatang isa, talatang 11, sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. Dito ay idinidiin ni Apostol Pablo na ang ebanghelyong ipinangaral niya ay hindi ayon sa tao. Hindi ito nagmula sa kanyang sariling isip, opinyon o tradisyon ng tao. Ang mensaheng ito ay galing sa Diyos at ipinahayag sa pamamagitan ni Hesukristo na kanyang idinidiin ang tatlong mga mahalagang bagay na ang mensahe ay not man-made, hindi ito gawa ng tao. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi produkto ng opinyon ng tao. Pangalawa, ang mensahe ay Christ revealed, ipinahayag ni Kristo. Si Jesus ang pinagmulan at sentro ng mensahe ng kaligtasan. Sa karanasan ni Apostol Pablo ay yun ay nangyari o naganap noong siya ay katagpuin ng ating Panginoong Jesus doon sa daan ng Damascus. At pangatlo, ang mensahe ay life-changing, nagbabago ng buhay. Ang ebanghelyo ay hindi lamang para malaman mo ang katotohanan, ito ay para tanggapin mo at isabuhay at maranasan mo ang bagong buhay kay Kristo. Kaya sa mundong puno ng iba't ibang opinyon, mga mensahe, bumalik tayo kay Kristo at sa kanyang salita. Dahil ang tunay na ebanghelyo ay hindi gawa ng tao, ito ay ipinahayag ni Kristo at binabago nito ang buhay ng sinumang tunay na tumatanggap at sumusunod dito. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Galacia kabanatang isa, talatang 11 at 12. Mga kapatid, gusto kong malaman nyo na hindi gawa-gawa lang ng tao yung magandang balita na pinirich ko. Di din yun binigay o tinuro sa akin ng kung sinong tao. Si Jesus Christ mismo ang nagbigay ng gospel nung nireveal niya sa akin yun. The source matters. Kapag ang estudyante ay gumagawa ng isang mahalagang presentation, mahalagang malaman kung saan nanggaling ang kanyang impormasyon. Kapag hindi mapagkakatiwalaan ang source, nawawala rin ang kredibilidad ng kanyang isinulat o mensahe o presentation. Ganon din sa pananampalataya. Mahalagang malaman natin kung saan ang gagaling ang ating pinaniniwalaan. Baka ito ay nakagisnan lang natin o naisalin lang sa atin ang ating mga magulang. Sa Galacia, kabanatang isa, talatang 11 at 12, ipinagtanggol ni Apostol Pablo ang kanyang kredibilidad. Malinaw niyang sinabi na ang ebanghelyong ipinangaral niya ay hindi nagmula sa tao.
Hindi niya ito basta narinig sa ibang tao, hindi niya natutuhan lamang sa paaralan, at hindi niya ito sariling imbensyon. Sinabi niyang tinanggap niya ito sa pamamagitan ng paghahayag ni Hesukristo, direct revelation. Makikita natin ito sa karanasan ni Apostol Pablo sa daan patungong Damascus. Siya noon ay isang relihiyosong tao na inuusig ang mga tagasunod ni Jesus. Ngunit biglang nagliwanag ang langit at narinig niya ang tinig. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nang itanong niya kung sino ka, Panginoon, sumagot ang tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Sa sandaling iyon, nakilala ni Pablo ang tunay na pinagmumulan ng Ebanghelyo, si Hesukristo mismo. Pagdating sa pananampalataya, mahalagang i-check. Check your source. Suriin ang pinagmulan. Hindi lahat ng ating naririnig ay katotohanan. Sa dami ng mga mangangaral at ipinangangaral, kailangan nating itanong saan ang galing ang mensaheng ito. Ang pinagkakatiwala ang batayan ng ating pananampalataya ay iisa lamang ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kapag ito ay nakasulat sa Biblia, matatagpuan sa Biblia, tama ang pagkaunawa at nasa konteksto ang interpretation, yan ay para sa iyo. Second, meet and know Jesus. Kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa isang relihiyon o sistema ng paniniwala. Ito ay tungkol sa isang persona, si Hesukristo. Siya mismo ang nagpakilala kay Apostol Pablo at binago ang kanyang buhay. Saan natin matatagpuan ngayon ang ating Panginoong Hesukristo? Sa Biblia, sa kanyang salita. And number three, let Jesus change you. Hayaan mong baguhin ka ni Jesus. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay nangyayari kapag ito ay tinatanggap natin at hinahayaan nating baguhin ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu ang ating mga buhay. Si Apostol Pablo ay dating mang-uusig ng mga Kristiyano. Pinahirapan niya ang mga tagasunod at alagad ng ating Panginoong Jesus. Ngunit nang katagpuin siya ni Jesus sa daan ng Damasco, nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Ipinapakita nito na walang taong napakalayo, walang taong makasalanan na hindi kayang abutin ng biyaya ni Kristo. Mahalagang malaman kung saan nakabatay ang ating pananampalataya. Hindi sa opinyon ng tao, hindi sa tradisyon, hindi sa mga nakagisnan, hindi sa sariling karanasan. Ang tunay na pundasyon ay si Hesukristo at ang kanyang salita, ang Biblia, ang magdadala sa atin ng katotohanan. So sa mga sandaling ikaw ay nag-aalinlangan o nakaririnig ng mga bagong mensahe, check the source. Meet Jesus. Let Jesus change you. At marahil ang pinakamahalagang tanong ay, nakilala mo na ba talaga o nakilala ko na ba talaga si Jesus? At hinahayaan ko ba siyang baguhin ang aking buhay? Kaibigan, kung si Jesus ang tunay na pinagmumula ng iyong pananampalataya, gaano mo siya kakilala? At hinahayaan mo ba siyang baguhin ang iyong buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, maraming salamat pong muli sa buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabasa muli namin, marinig namin ang inyong salita.
Salamat po dahil sinugo mo sa amin ang iyong anak, ang aming Panginoong Hesus, ang tunay na pinagmumulan ng aming pananampalataya at kaligtasan. Tulungan mo po kaming huwag basta-basta maniwala sa iba't ibang mga turo, kundi laging hanapin ang katotohanan sa iyong salita. Panginoong Diyos, nais po naming higit kang makilala. Baguhin mo po ang aming puso, ang aming isip at ang aming buhay. Tulungan mo po kaming maging tapat na lingkod ninyo at maging saksi kami, maging bahagi ng pagliligtas at pag-ibig sa mga taong aming nakakasalamin. Alalahanin niyo po ngayong umaga, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga panalangin at mga kahilingan. Kayo po ang higit na nakaalam ng kanilang kalagayan. Alam niyo po ang makabubuti at makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Isinusuko po namin sa iyo ang aming mga sarili. Maganap nawa po, mangyari sa aming mga buhay ang iyong kalooban. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan at aking inio-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, ang aklat na ito ay isa pong napakagandang pag-aaral para higit nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. Ito po ba ay mahalaga pa? Inyo pong matutunghayan, mababasa mula sa aklat na ito. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin sa inyo ang mga aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong maganda at mapalad na araw sa inyong lahat, mga ginigilo ko, mga kaibigan. Napakabuti ng ating Diyos. Tayo'y kanyang binigyan ng magandang pagtulog, ginabayan niya tayo at sa umagang ito muli niya tayong ginising upang makapagpatuloy sa ating mga gawain. Kaya purihin natin at pasalamatan siya sa kanyang kadakilaan. Mga ginigilo, akin pong muling pinaabot sa inyo ang aking mainit na pagbati at patuloy na pasasalamat sa inyong pagsubaybay sa atin ng programang May Nagmamahal sa Iyo. Kaya kayo po'y nanyayahan ko na sana'y patuloy po natin itong ibahagi sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga katrabaho, kaiskwela, o yung mga pwede nating mabahagihan. Bagamat mayroong masiselang mga bagay dito sa ating pinag-aaralan, subalit paano nila malalaman ang pag-ibig ng Diyos kung hindi ho natin may babahagi sa kanila ang atin pong mga programa. Kaya nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pag-join o pakikisama para ikalat ang pabalita ng ating Panginoon sa lahat ng mga taong naabot natin. Ngayon, doon sa mga patuloy ho kayong nakatutok sa programang ito, kung mayroon hong kalituhan kayo, kung may mga katanungan, maganda rin isulat nyo dyan sa inyong comment section. Sapagkat ito ho ay nagpapahayag na talagang natututukan nyo itong programang ito. At nagkakaroon kayo ng mga refleksyon na kung saan ay lalong nagpapatibay ng pananampalataya o di kaya lalong nag-aakay para magsaliksik kayo. Kaya isulat nyo po dyan sa inyong Facebook comment at ganun din sa mga nais na bahagi ng kanilang mga request, pwede nyo pong gamitin yung atin hong numerong 0918-944-7891. At sa lahat ng mga humihingi ng prayer request, kami po ay patuloy na nananalangin para sa inyo. Kaya mga kaibigan, patuloy ho nating subaybayan ang atin hong ang programang ito. Dahil dito pinag-aaralan ho natin ang napakahalagang aklat na si mismong sinabi yan ng propetisa na si Ellen White na pag-aralan nating lahat ang aklat ng Daniel. Sa mga susunod na panahon, tutungo tayo sa aklat ng Apokalipsis. Ngayon, tayo narito pa rin sa aklat ng Daniel Kapitulo 11. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral para sa araw na ito, tayo po muna'y manalangin. O dakila po naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang pagkakataon na aming ipagpatuloy ang pag-aaral sa Kapitulo 11 ng Aklat ng Daniel, na pawang inihahayag nito ang pagkakatupad ng propesiya at ang patuloy na haharapin ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Nawa'y pagkalooban kami ng karunungan at kaalaman ng aming mga puso't isipay maging bukas na amin pong makita ang liwanag ng inyong ebanghelyo. At ang bawat isa na nakatutok sa programang ito, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan, ng magandang reception na maunawaan nila itong pag-aaral na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pagpalain niyo kaming lahat, patawarin kami sa aming mga kasalanan at mga pagkakamali. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong pag-aaralan at sasagutin ang isa sa napakahalagang katanungan na nagsasabing ano daw po ba yung bagong puwersa na lumitaw pagkatapos ng pagbagsak ng paganong Roma. Babalikan po natin itong talatang 29 dito sa Kapitulo 11 ng Daniel. Ganito po ang siyang sinasabi, 11 talatang 9. At sasalakayin o 29, ang sabing ganoon, sa takdang panahon ay babalik siya at papasok sa timog, ngunit ito ay hindi magiging gaya ng una. Ayan, sa takdang panahon, ang sabi babalik siya at paroroon sa dakong timog, pero hindi na ito magiging kagaya ng una o gaya ng huli. Hayaan niyo pong atin hong buurin.
pagbuod tayo ng maikli sa Kapitulo 11, 25 hanggang 45. Ang tanong po dyan, ano bang mga puwersa ang lumitaw pagkatapos ng pagbagsak ng paganong Roma? Yan, makikita po natin yan sa 10 mga talata mula sa Daniel 11:29 hanggang 39. Yan po yung passage na tumutukoy sa paglitaw ng isang bagong pandaigdigang kapangyarihan. Na bagamat yung bagong kapangyarihang pandaigdig na ito ay pumalit doon sa paganong Roma, subalit minanan rin naman nito ang ilan sa mga katangian ng mga nauna pa rito. Iba nga lamang yung kanyang itsura sa ilang paraan, pero sa kadahilanan na minana rin niya yung mga ibang mga inilatag o mga katangian ng naunad sa kanya. Kaya sinasabi ng Biblia, kaya hindi magiging gaya ng una o gaya ng huli dahil iba yung, kumbaga sa approach, iba yung paraan niya. Kaya kung iimbestigahan natin itong pangyayaring ito, makikita natin na nagsimula itong gamitin niya yung otoridad sa relihiyon. Iba yung kanyang approach, hindi nakatulad ng una. Kaya pangunahing sinasalakay nito o pangunahing nilalabanan nito, walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang bayan. Tingnan po natin kung ano yung mga bagay na pawang ginagawa ng haring ito. Una, Daniel 11:30, ang sabing ganoon, sapagkat ang mga barko ng Kitim ay darating laban sa kanya at siya ay matatakot at babalik, siya ay mapupuot at kikilos laban sa banal na tipan. Siya ay babalik at bibigyan ng pansin ang mga tumalikod sa banal na tipan. Una, ilalabas niya ang kanyang puot laban sa banal na tipan. Alam niyo kapag pinag-aralan natin yung Holy Covenant, yung banal na tipan, ang banal na tipan ang siyang ito yung sagradong pangakuan ng Diyos at ng tao. At sa tipang ito, nakapaloob doon ang kautusan ng atin hong Panginoon. Ibig sabihin, ang lalabanan niya kung ano yung nakasaad sa tipanan ng Diyos at ng tao. Kaya ito yung dapat na tumutukoy sa tipan ng kaligtasan sa pagitan ng Diyos at ng bayan ng Diyos. Subalit, sinalungat ng haring ito. Sinalungat niya. Pangalawa, ang haring ito'y nagtayo ng isang hukbo para lapastanganin yung tanggulan ng templo at alisin yung araw-araw na paghahain. Alam nyo, kapag pinag-aralan natin yung mga ginagawa doon sa sanktuaryo, doon sa templo, lahat ng yan ay tumutukoy sa atin ng Panginoong Hesus. Yung araw-araw na paghahain, tumutukoy ito sa araw-araw na paghingi ng tawad ng mga tao sa kanilang mga kasalanan na dinadala sa sanktuaryo na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Nilapastangan niya ito, inalis niya yung araw-araw na iyon. At doon nga ho sa Kapitulo 8 na aklat ng Daniel, napansin din po natin yung maliit na kapangyarihan ng sungay, yung wawasak sa mga pundasyon ng sanktuaryo at sisira sa araw-araw na paghahandog. Ito yung kailangang maunawaan bilang isang espiritual na pag-atake sa ministeryo ni Kristo sa makalangit na sanktuaryo. Kung nung una, ang pamamaraan ay sa pamamagitan ng kanilang mga militar, mga sundalo, subalit ang paraan ng haring ito ay sa pamamagitan ng espiritual. Nasisirain yung paniniwala, ugnayan na tinatag ng Panginoong Diyos sa pagitan niya at sa mga tao.
na sa halip na ang mga tao ay lalapit sa Panginoon upang humingi ng kanilang ng tawad sa kanilang mga kasalanan, sinira

kahit ang ating pagkakamali, wala tayong may tatago. Kaya pwede tayong nais lamang ng Diyos na lumapit tayo ng direkta sa Kanya. Kilalanin ang Kanyang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, naglilingkod sa sanktuaryo at Siya nagdadala ng ating mga kasalanan para mapatawad po tayo. Ikatlo, bilang resulta ng pag-atake ng kapangyarihan ito sa sanktuaryo, itinakda nito yung kasuklam-suklam na sanhi ng pagkatiwangwang sa templo ng Diyos, Daniel 11:31. Ang isang katulad na pananalita, yung pagsuway ng paninira sa binanggit sa Daniel 8:13 na pawang tumutukoy sa mga gawa ng pagtataksil na ginawa ng maliit na kapangyarihan ng sungay. Ika-apat, nakatangian para lubos nating makilala ang haring ito, ang kapangyarihan na meron siya yung kanyang ginawang pag-uusig sa mga bayan ng Diyos. O kaya sinasabi po sa Daniel 11 nang ilan sa mga pantas ay matitisod, 11:35, upang sila'y dalisayin at maging walang batik hanggang sa panahon ng wakas. Nagpapaalala po sa atin ito ng parehong maliit na sungay na kapangyarihan na naghagis ng ilan sa hukbo at mga bituin pababa sa lupa at niyurakan sila. O yan po yung mababasa sa Daniel 7:25 at Daniel 8:10. Nagpapakita po ito mga ginigilog kong mga kaibigan at mga kapatid na nasa atin hong paglalakbay sa panahon ng kawakasan, darating ho yung kapangyarihan. Meron hong kapangyarihan na pawang uusig laban sa bayan ng Diyos. At dapat nakahanda tayo sa panahong ito na yung atin hong paniniwala, lalo tigit sa araw ng Sabat, bilang tanda ng Diyos, ito ho yung magiging controversy sa iba't ibang relihiyon na kung saan itong kapangyarihan na mayroon ang haring ito ay magtatakda ng Sunday law, sang-ayon ho sa kasaysayan na pinakikita ng propesiya. At sa ikalimang sabi sa Daniel 11, siya po yung nagsasabi na ang hilagang haring ito ay kanyang itataas at dadakilain ng kanyang sarili sa ibabaw ng bawat Diyos at magsasabi ng mga bagay na hindi naririnig laban sa Diyos ng mga Diyos. Daniel 11:36. Ano ba ang sabi ng Diyos sa kanyang kautusan? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So kaya, parehong-pareho po ang gagawin ng haring ito ng hilaga. Gayon din yun hong maliit na sungay sa Daniel 7 na nagsasalita ng pagmamataas laban sa Diyos. Kaya nga po yung hilagang hari na lumitaw pagkatapos ng pagbagsak ng paganong Roma ay isa pong bagong religio-political na kapangyarihan na pawang lumilikha ng mga relihiyosong batas na dumungis sa sanktuaryo sa langit at uusig sa mga tao ng Diyos. At pagkatapos ay magpapatuloy ito upang labanan ang Diyos tulad ng ginawa ng maliit na sungay na kapangyarihan sa Daniel 7 at Daniel 8. Mga kaibigan at mga kapatid, ang aking pong punto dito ay ang tatlong propetikong timeline sa Daniel 7, 8 at 11 ay pawang magkatulad. At tumutukoy po ito sa parehong kapangyarihang relihiyosong pampolitika na darating sa yugto ng daigdig pagkatapos ng pagbagsak ng paganong Roma at ang bagong pandaigdigang kapangyarihang pangrelihiyoso pampolitika ay ang kapapahan ng Roma. Mga kaibigan, maaring iniisip natin walang impact sa atin ang mga bagay na ito. Subalit kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, kung papaanong humarap ang bayan ng Diyos sa mga pag-uusig sa napakahabang panahon, na sa pamamagitan ng maliit na grupo

0: nanindigan sa katotohanan ang salita ng Diyos ay muling nabuksan sa lahat ng tao. Na kung papaanong nangyayari ito ng una, ipinapakita sa atin na maaring muling mangyayari ang isang bagong pandaigdigang kapangyarihang gagawin ng hari ng hilaga na tinutukoy sa Daniel 11. Subalit, hindi ho tayo matatakot sa anumang mangyayari kung tayo ay mayroong matibay na ugnayan sa Panginoon. Mga kaibigan, yung nararanasan natin ngayon ng mga pagsubok, yung nararanasan natin ng mga kabiguan, yung mga kakulangan sa lahat ng bagay sa ating pamumuhay, maari nating sabihin, Panginoon, maraming salamat. Dahil pinaranas mo sa amin ito, ngayon alam namin na kung kami magtitiwala sa iyo, sa kabila ng mga ganitong karanasan, hindi kami makakayang agawin ng kapangyarihang ito na mapalayo sa iyo. Dahil yung nararanasan natin, yun ang nagpapatatag ng ating pananampalataya. At ito yung panlaban natin dahil alam natin kung paano tayo makikipag-ugnayan sa Panginoon na siyang kasama nating humaharap sa lahat ng pagsubok, ito yung magiging sanggalang natin, ito yung magiging o shield natin laban sa darating na kapangyarihan. So mga kaibigan, napakaganda pa nitong mga susunod na makikita natin kung paanong kanyang gagamitin ang kapangyarihan niya upang kanyang masakop ang lahat ng tao. Nang bayan ng Diyos ay haharap na muli sa pag-uusig, pero God is in control. Mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat. Muli naming naunawaan ang ilang mga bahagi ng propesiya na kung saan, Panginoon, nagtuturo sa amin kung paanong nabago itong mga paniniwala ng tao, kung paanong na-introduce yung paniniwala na sa tao dalhin at humingi ng kapatawaran ng kasalanan sa halip na direkta sa inyo. Sana po ngayon, sa lahat ng tumutok sa programang ito, binigay niyo ang liwanag. Akayin niyo kami sa liwanag upang hindi kami maligaw ng landas. Pagpalain niyo po ang bawat isa, bigyan ng malusog na pangangatawan, matibay na pananampalataya, at matatag na paninindigan. Tulungan kami sa araw-araw naming pamumuhay. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa patuloy niyong pagtutok sa atin ng programa. Huwag po kayong mawawala. Patuloy ho nating titingnan itong mga huling bahagi ng aklat ng Daniel na dito'y masusumpungan natin ang napakagandang pangako ng Diyos. Kaya ako po muli ay nagpapatunay na mayroong nagmamahal sa atin. Mahal na mahal niya kayo, walang iba kung hindi ang ating mahal na Diyos.
1: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
3: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
4: Na naman, pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
5: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Good morning sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gilo naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayo lahat? Nawa kayo'y madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga sandaling ito. Ngayon po araw ng Martes, August 25, 2026. Ayan, napakabilis ng takbo ng panahon mga minamahal. Ilang araw na lamang, bare months na. Naka-live tayo sa ating po kay WRD 9.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig ngayon sa radio. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang ito, ang pagpapala ng Panginoon, ang inyong pong patuloy na maranasan. Of course, binabati rin natin ang ating mga viewers sa Salita ng Buhay page at ganoon din sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kumusta kayo lahat mga kabinamahal? Nawa kayo ay patuloy na pinagpala at maranasan ang biyaya ng ating Panginoon samantalang inyong sinusubibiyan ng programang ito. Sa ating mga viewers dito sa bansang Pilipinas at ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo na ng ating programa, welcome po kayo sa atin po ang ministeryong ito. Muli, inyong mga kasama ay bumabati at patuloy na magbabahagi ng mga salita ng Diyos bilang pagkain ating espiritual at maging daan din upang matanyag ang pagliligtas ng Panginoon sa lahat ng katauhan at makilala ang ating Panginoong Hesus, lalo na sa kanyang malapit na pagdating, may handa ang mga tao. Ano ho? At sa lahat po ng ating mga viewers at yung nakikiusap na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga para marami po ang makinabang at maging pagpapala din sa inyo ang ating paglilingkod. Ano po? Share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, katrabaho, mga kapitbahay, at sa lahat na pwede mabahagian, mga minamahal, share niyo po ang ating programa upang sila'y makinabang, maging pagpapalat, maging biyaya sa kanilang ating paglilingkod. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Kaya share-share tayo. Huwag kalimutan na ibahagi ito. And of course, pwede nyo rin pong i-mention sila sa atin pong comment section, no? At type nyo lang po sa ating comment section at the followers or at highlights or i-mention mismo ang kanila pong pangalan, mga minamahal. Ano po? Para sila ay makasama natin sa ating paglilingkod ngayon pong umaga. Sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 sa AWRT 9.1 FM Radio at ganoon din sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry. At para lagi nyo masubibigyan ang ating programa, maaari naman nyo i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at manotify kayo sa bawat live natin. Ano ho? At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay padala lamang ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Ngayong umaga, mga minamahal, tayo po ay mag-aaral muli ng panibagong paksa. Ang paksa natin ay The Wicked During the Second Coming. Ano kaya maging situation ng mga taong hindi maliligtas? Mga tao na patuloy na mamuhay sa kasamaan. Ano ho, mga minamahal? Ating pag-aaralan para mga taong
nabubuhay sa kasalanan at sa kasamaan ay magkaroon ng pagkakataon na magbago, kasi baka iniisip nila lahat ng tao langit ang punta, mabuti man o masama. Hindi ho totoo yun, mga minamahal. Ano? Kaya tayo nag-aaral ang salita ng Diyos para malaman natin ang mga bagay na dapat nating gawin at naihanda natin ang ating mga sarili. Ano ho? Hindi ho, mga minamahal, magpawalang hanggan yung ating mga buhay, no, dito sa lupang puno ng kasamaan. Ano po, mga minamahal? At of course, doon sa mga nagtatanong bakit late tayo palagi, huwag kayong magtataka. Yung atin pong audio ay ating microphone at connection sa CPU ay paloko-loko dahil lustrid na yata tawag doon. Maano na, maluwag na dahil hindi tayo naka-connect sa mixer, kaya wala tayong adjustment. Pero okay lang 'yon. Habang kaya pang i-live ay live tayo para may bahagi sa salita ng Panginoon. Ano ho? At may handa mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At of course, sa pagdating ng ating Panginoon, mga minamahal, gusto ko ibahagi sa inyo na mayroon na lamang dalawang grupo ng mga tao. Sa ating panahon, napakaraming relihiyon, napakaraming denominasyon, maraming sikta, maraming mga simbahan. Magugulat ka na lang sa mga kanto-kanto may mga simbahan. Pag tinanong mo anong doktrina, walang doktrina. Anong, pag tinanong mo ano yung mga fundamental belief, ano yung mga turo, walang turo, basta praise the Lord lang. Mga minamahal, sa banal na kasulatan, meron dalawang grupo ng mga tao ang madatna ng ating Panginoon. Tingnan natin, ano ho? Sa aklat po ng Mateo 25, Kapitulo 25, ang versikulo ay 31 hanggang 33. Sabi po yung ganito, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Talatang 32. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Talatang 33. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay nasa kaliwa. Ayon. So dito po, mga minamahal, meron po dito ang senaryo sa pagdating ng ating Panginoon na lahat ng tao, ano ha, sabi ay lahat ng bansa ay titipunin sa harap niya. And of course, tulad ng pastol, ay kanyang pagbukod-bukurin. I-separate, kumbaga sa paglalaba, i-separate ang puti sa dikolor. Sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, ang mga tao hindi ho pwedeng magkakahalo. Sabi doon ay i-separate ang mga tupa na nasa kanan, sumisimbolo sa mga matuwid, at yung kambing sa nasa kaliwa, sumisimbolo sa mga masama. Tingnan ninyo ano ang kahinatnan nitong dalawa. Ano po? Sa aklat po ng Mateo, ganun pa rin, 25, ang versikulo 34, ito yung sasabihin ng Panginoon sa mga nasa kanan. Sabi po yung ganito, ito yung mga tupa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Ayun. Napansin po ninyo na yung nasa kanan na sumisimbolo sa mga tupa ay merong napakagandang sinabi, sapagkat ang wika po ay hali kayo. Ay, may ibang sinabing hali kayo eh. Pinapatuloyan eh. No, meron niyang invitation, hali kayo. Mga pinagpala ng aking ama. May bakit? Sabi dito eh, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Ba, ang ganda, no? So, merong mamanahin mga minamahal na kingdom, ang sabi dito. Yung mga grupo ng mga tupa na sumisimbolo sa mga taong matuwid, mga taong manampalataya sa Panginoon, may mamanahin na kaharian inihanda ng Ama. Sa talatang 40, tatalon tayo sa 41, yung namang nasa kaliwa, meron namang sasabihin. Ano naman ang sasabihin? Sabi dito, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa,
Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ayun, napansin ninyo mga minamahal, talagang ito ay malungkot na katotohanan. So ang direct na pagkasabi mga minamahal, kung itutuloy natin sa verse 46, ito yung patutunguhan ng dalawang grupo. Ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, yun yung nasa kaliwa. Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. So binabanggit rito mga minamahal doon sa dalawang grupo na nasa kanan at nasa kaliwa. Yung nasa kanan ay tupa, yung nasa kaliwa ay kambing, na iba-ibang kanilang mamanahin. Napakaraming tao, ngunit sa pagdating ni Kristo, dalawang grupo. Ano, yung maliligtas at yung hindi maliligtas. Yung magmamana ng kaharian at yung hindi magmamana ng kaharian, na ang tawag ay mga sinumpa. No, yung mga hindi magmamana, ang tawag doon ay mga sinumpa, at doon ang patutunguhan nila sa apoy na kung saan inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. May malungkot mga minamahal, sapagkat ang patutunguhan pala ng mga taong masama na binanggit doon ay sa apoy na walang hanggan, nasabi roon, at kasama ng tinatawag nating Diablo at ang mga anghel. Subalit yung mga nasa kanan na pumapatungkol sa mga tupa na mga maliligtas ng mga tao ay ang sabi roon, tungo sa buhay na walang hanggan at may magmamana pa ng kaharian. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, sa ating panahon, kahit na tayo ay abala, huwag tayo tinatawag nating makalimot na maglaan ng panahon para natin sa ating Panginoon. Para huwag tayo mapunta sa tinatawag nating sitwasyon na malayo na tayo sa Panginoon, na kung saan ay napakahirap nang bumalik, sapagkat mainlove ka na sa mga bagay sa sanlibutan. Ano ho? Napakahirap nang bumalik. Alam nyo, ang tao kahit gaano ka makasalanan, ano ho? Kahit gaano niya kalayo sa Panginoon, kahit gaano kalayo ng hakbang niya papalayo sa Panginoon, isang hakbang lang niya pabalik, ang Panginoon nandiyan naghihintay sa kanya. Kaya napakasarap pala na ang tao ay manumbalik sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat kung ating titingnan sa ating paksa, yung wicked, no, yung mga masakasalanan, yung masama sa panahon ng second coming, malungkot. Sapagkat bakit po binanggit doon sa ating binasa kanina na sila ay tinatawag nating sa apoy, nasabi doon eh, sa apoy mga minamahal. Naalala ko tuloy yung isa pang talata ng Biblia na kung saan ay ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, ang kapitulo 3, mga minamahal. Ang talata po ay 7. Ito po ang inilaan sa kanila. Ito ay malungkot na katotohanan, mga minamahal, na dapat nating sabihin na hindi naman lahat ng tama pupunta sa langit. Meron talagang inilaan sa kanila. Ito po sinasabi, Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ayun, napansin ninyo mga minamahal, mayroon palang paglipol sa panahon ng tinatawag nating paghuhukom. Yun yung binanggit kayo na doon kayo sa apoy na walang hanggan na inilaan din sa mga tinatawag nating sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So nakita natin mga minamahal, ang tao, meron dalawang patutunguhan. Kung tatanungin natin ang tao, saan mo gustong makarating o makapunta o ikay papipiliin, langit o impyerno? Ang laging pinipili ng tao, langit. Langit mga minamahal. Wala akong na-encounter pa na, impyerno kami, impyerno. Mga minamahal, ay given na yon pagka ganun. May mga taong gusto puntan sa langit, pero ang buhay, ang kanila pong tinatawag natin na pamumuhay ay hindi pagpapraktis papuntang langit, kundi pagpapraktis papuntang impyerno. May malungkot na katotohanan. Bakit? Halimbawa, kung ang tao patuloy na namumuhay sa kasamaan at talagang ayaw niyang magbago, ayaw niyang lumapit sa Panginoon, abe, alam na natin kung saan patutungo. Pero, mga minamahal,
hindi naman natin ma-judge sila sa panahon natin ngayon na hindi maliligtas ito kasi ganito kasama. Dahil ang ating Panginoon lagi nagbibigay ng pagkakataon para ang tao ay mabago at lumapit sa kanya mga minamahal. Tingnan ninyo, sa pagdating ng ating Panginoon mga minamahal, yung mga taong masama na namumuhay sa kasalanan, sa kasamaan, na mga taong hindi nagsisi, mga taong hindi naglingkod sa Panginoon, sila po unang-una ay hindi sila magiging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi sila magiging handa. Kaya nga si Jesus, ang lagi niyang sinasabi sa mga tagasunod niya, maging handa kayo. Ano ho? Dahil hindi ninyo nalalaman kung anong araw o oras darating ang inyong Panginoon. Diba? May paghahanda. Ngayon, yung mga taong hindi handa, yun yung mga taong ayaw magpasakop ng kanilang buhay sa Panginoon. No? Kahit tayo ay laging mangangaral dito hanggang sa dumating si Jesus, meron talaga mga taong ayaw tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Hindi sa ganda ng mensahe, kundi mga minamahal ay tinatawag nating mas maganda sa kanilang palagay, sa kanilang pandinig, sa kanilang mga mata, mga bagay sa sanlibutan. No? Mga minamahal. Ang mga bagay ng mga sanlibutan ay maganda yan sa paningin. Very attractive. Because Satan is offering doon sa mga bagay na mga attractive sa sanlibutan. Pero hindi binabanggit ni Satanas yung itong kahihinatnan at patutunguhan nito mga minamahal. Ano ho? So ganyan ang magiging kalagayan ng tao, hindi sila maging handa. At naalala ko na binanggit po ng ating Panginoong Yesus doon sa aklat ng Mateo, ang Kapitulo 24, ang talata po ay 37 hanggang 39, meron pong sinasabi ang ating Panginoong Yesus na ganito. Kung paanong sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Talatang 38. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Mga minamahal na mga kaibigan, ipinaalala po sa atin ng ating pong talatang ito na ang ating Panginoong Yesus ay meron siyang paghahambing sa panahon ni Noe at sa kanyang muling pagdating. Sapagkat doon po sa kanyang binanggit, mga minamahal, ay kung papaano niya sa araw ni Noe, ay gayon din. Sa pagdating ng anak ng tao, he was referring to himself, mga minamahal, na ang mga tao ay bago nagkaroon ng baha, of course, nangaral na nangaral si Noe. Diba? Nangaral siya ng nangaral pero walang naniniwala sa kanya. Maliban sa kanyang immediate family. Mga minamahal, walang naniniwala. Ang mga tao ay nagsikain, nagiinuman. Pagkatapos ay ang ginawa pa ay nagsipag-asawahan, mga minamahal, hanggang sa araw na si Noe pumasok sa arka. Wala silang pakialam. Meaning, ang kanilang buhay ay naka-focus lamang sa mga bagay sa sanlibutan and wala silang care, wala silang pakialam doon sa patuloy na panawagan ni Noe, mga minamahal. It's because nga naman, sa panahon na yon, abay talagang ang sabi charisma, mga biyak-biyak naman ang lupaan niya, pero ay sabi, paano magkaroon ng malakas at malaking baha? Pero alam niyo ba na marami doon sa hindi naniniwala sa pangangaral ni Noe, tumulong sa paggawa ng daong. Mga minamahal, tumulong sa paggawa ng daong. Pero alam nyo ang nangyari ay hindi nakasakay dahil ang focus nila mga minamahal ay sa mga bagay sa sanlibutan. Ano ho? Sila ay nag-asawa, pinag-asawa, nagiinuman, nagsasayahan. Wala silang panahon. Wala silang pagpapasya na sumakay sa daong. Ano ho? O sa barko mga minamahal. Hanggang sa nagkaroon ng pagsara ng barko o ng daong at nagkaroon ng baha ng napakalaki at namatay silang lahat ng mga hindi nakasakay sa barko. So pagdating ng ating Panginoong Jesus, mga minamahal, ang mga tao ay mas malala pa sa kalagayan ng panahon ni Noe. Ano ho? Nakita ninyo hayagan ang paggawa ng kasamaan na parabagang walang takot dahil sa akala nila ang kapangyarihan ay nasa salapi. Hindi totoo yan, mga minamahal.
Dahil ang buhay ay hindi kayang bayaran ng anumang kayamanan. Ang buhay, hindi kayang bayaran ng anumang mga tinatangkilig sa buhay. Marami ka mang pera, marami kang mga ari-arian, mga minamahal, walang saysay kung wala si Kristo sa iyong buhay, mga minamahal. Ano? Walang saysay po yon, mga gilig kong mga taga-subaybay. Ano po? Kung kaya, napansin natin na patuloy silang namumuhay na parabagang walang pagdating na baha. Sa ating panahon naman, patuloy na buhay ang tao na parang walang pagdating ni Kristo. Ano? Abala sila sa mga bagay sa sanlibutan. Abala sila sa kanilang hanap buhay araw-araw. Abala sila sa kanilang mga negosyo. Abala sa mga pagbibisyo. Abala sa anumang mga bagay na hindi nakakatulong sa kanilang espiritual na buhay. Ano? At ang pinakamalungkot, hindi pinansin ang pangangaral. Hindi pinansin ang mga warnings. Hindi pinansin ang babala, mga minamahal. Ano ho? Kasi iniisip nila, normal lang sa buhay na may mga ganitong karanasan. Normal lang sa buhay na ganito. Pero hindi nila alam. Ito yung paraan na may handa sana tayo sa pagdating ng Panginoon. Ano ho? Normal lang ba na magkaroon ng lindol? Ang sagot ay, oo, normal lang kasi maliit pa ako, ay ganun na ang nangyayari eh. May mga lindol na. Alam nyo nung araw, nung ako'y bata pa, iniisip nila pagka may lindol, merong baboy sa ilalim ng lupa. Ano yun yung mga natutunan sa mga matatanda, no? At kanila pag tinataboy, hindi ho yun baboy sa ilalim. Ano ho? At hindi yan mapaliwanag ng mga taga nagpapaliwanag niyan. Bakit na ilang intensity ang lindol? Bakit may lindol? Hindi nila yon mapaliwanag. Ang makapagpapaliwanag niyan, ang Biblia, mga minamahal. Dalawang rason bakit mayroong lindol. Una, niyayanig ng Panginoon sa kanyang galit para ang tao ay makaalala na may Diyos na lumikha sa kanila. No, doon yan sa tinatawag nating aklat ng Job 9:5-6. At isang dahilan ng lindol ay mga palatandaan yan. Isa sa mga tanda na malapit na pagdating ng Panginoon. Pero alam niyo mga minamahal, napansin ba ninyo, saka lang ang tao magtatawag sa Panginoon kapag nasa trahedya, kapag nasa kalamidad, pag nasa panganib, pag nasa panahon ng matinding pangangailangan. Ano ho? Di ba? Tingnan nyo pagka may lindol. Ano yung sigaw ng tao? Diyos ko, Lord. O, kita ninyo? Dalawa pang pagabanggit. Diyos ko, tapos may Lord pa. Mga minamahal. Kasi, nasanay ang tao na saka lang lalapit sa Panginoon sa panahon ng pangangailangan. Sa panahon ng kawalan nila. Nanggit dito, hindi pinapansin ang babala. Sa ating panahon, hindi pinapansin ang mga pangangaral na ito. Maraming mga tao na mas tinatawag nating nakafocus sa mga bagay sa sanlibutan. Na ang tao pag namatay, hindi rin naman madadala, mga minamahal. Di ba? Hindi pinansin. Pagka tingnan ninyo, may mga taong, may mga nagsisend sa akin, Pastor, ako yung nagsishare ng message sa messenger tungkol sa salita ng Panginoon. Aba, Pastor, ang sabi ay, huwag mo na akong sendan, wala akong panahon diyan. Kita ninyo? Ay, merong isang nag-message. Pastor, nagsisend pa rin ako dahil gusto kong malaman niya katotohanan. Ang malungkot, blindak po ako. Kita niyo mga minamahal, ayaw. Ayaw makinig na salita ng Diyos. Ang lagi sinasabi, I have no time for that. No? Wala silang panahon. Di ba? Malungkot na katotohanan yan. Dahil they don't mind mga minamahal doon sa warning. Hindi na binigyan ng pansin, hindi nila pinapansin mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Dahil pagka iyong tuturuan yan, iyong babahagian, hindi nila yan papansinin. At kung marinig mo nila, tatanggihan nila mga minamahal. Yun ang malungkot na katotohanan. Tatanggihan mga kaibigan yung panawagan, yung ebanghelyo. Ano ho? Pero tayo, kahit na tinatanggihan, kahit na may mga nangungutya, kahit na may mga tao na ayaw maniwala, ay hindi natin tinitigil, hindi natin inihihinto ang mga paglilingkod na tulad nito. Alam nyo, mayroon tayong programang tinatawag sa mga kaibigan naming mga hindi mananampalataya. May tinatawag na One Voice 27 na may launching ngayong September 5 na hinikayat ang lahat ng mga kapatid na makisangkot sa gawain ito. Magsishare ng ebanghelyo, sishare ng tulad nito sa kanilang mga social media na maging ambassador ni Kristo, mga minamahal, kasi nasa social media world na tayo. Digital world, mga minamahal. Ano po? At ang tao ay naroon na halos na kailangan nating abutin sila
bago pa mapahamak mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Dahil maraming mga tao na tinatanggihan ang katotohanan. Ano ho? May mga tao na ayaw nila. Ano po? Kukutsain pa nga eh, yung mga nagdadala ng pabalita ng Panginoon. Pero para sa inyong lingkod, may sinasabi si Apostol Pablo ganito sa aklat ng Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Ito po ang ating mababasa. Ang sabi po ganito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Amen. Mga kaibigan, ito'y napakalinaw na paalala. Si Apostol Pablo ay malala din ang kanyang karanasan sa nakaraan. Pero alam niyo ang sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Hindi natin ikahihiya mga kaminamahal. Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kaya yung mga tumutugon sa ating mga panawagan, yung mga sumasampalataya, yung mga nais maglingkod sa Panginoon, ay hindi kayo mapapahiya, hindi kayo mapapahamak, hindi kayo mga minamahal na mga kaibigan na masayang, hindi masayang ang inyong pakikinig, ang inyong pagtugon, sapagkat ang Ebanghelyo ng Panginoon na ating ipinangangaral ay ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Pero doon po sa mga taong ayaw sa katotohanan, malungkot mga minamahal. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng ikalawang Tesalonika, ang kapitulo 2, ang versikulo 10 hanggang 11. Tingnan ninyo ha. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak. Kita ninyo, mapandayang kasamaan? Para kanino yan? Sa napapahamak. Sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Kita ninyo, bakit sila hindi maliligtas? Bakit sila'y napapahamak at mapapahamak? Sapagkat tinanggihan nilang ibigin ang katotohanan. Tinanggihan nilang maranasan sana. At tinanggihan nila ang ating Panginoong Yesus mga minamahal. Sa talatang 11. At dahil dito'y pinapadalhan sila ng Diyos na makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan. Napansin ninyo, mas maraming mga tao ang naniniwala sa kasinungalingan. Mas maraming mga tao na mapapaniwala sa papandayang pagsasaad ng hindi katotohanan sapagkat yun ang gusto nila mga minamahal. Kaya hinayaan sila ng Diyos. Kaya nga ang pangangaral, hindi tayo tumitigil sapagkat may mga tao pa rin na naghahanap ng katotohanan. Bagaman maraming mga tao na nandoon sa mapandayang kasinungalingan. O mapandaya na nga eh, kaya kasinungalingan talaga. Ano, mga minamahal, meron kasi nangangaral. O bigyan ko kayo ng example ha. Ang pangangaral ng ilan, okay lang maglasing. Ano ho? Kasi basta nagpipraise the Lord, wala hong ganong aral mga minamahal. Sa Biblia ho, ang mga lasinggero na hindi nagbabago ay hindi makapapasok sa karya ng Diyos. Maliwanag po yan sa Biblia, mga minamahal. Ano ho? Kaya huwag kayo basta-basta naniniwala sa mga preacher na hindi tinuturo ang banal na kasulatan o di kayo pinagkukontra-kontra mga minamahal. Ano ho? At ayaw nilang pakinggan yung pong tungkol sa salita ng Panginoon. Ano ho? Nung nakaraan, mayroon kaming pangangaral. Ano ho? Aba ay mayroon nagagalit pagka ang pinag-uusapan araw ng Sabbath. Kita nyo mga minamahal, nagagalit. Yung pala bakit nagagalit? Kasi Sunday keeper siya, mga minamahal. Pwede ba namang magalit ka sa katotohanan? Pwede. Si Satanas ay galit din sa kautosan ng Diyos. Galit siya sa mga sumusunod sa kautosan ng Panginoon, mga minamahal. Pero alam nyo, laging may panahon para magbago. Laging may panahon para lumapit sa ating Panginoon habang hindi pa sarado ang pintuan ng awa. Kung ikaw noon ay tumatanggi sa katotohanan, nang malaman natin ito ng ating pag-aaral, kailangan palang ibigin ang katotohanan para sa ikaliligtas, mga minamahal. Ano ho? Ang malungkot kasi, narinig na nila ang katotohanan pero hindi nila tinanggap. Narinig na ang pangangaral tungkol sa ating Panginoon, kanilang itinakwil, kanilang inireject, pinili nila ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Pinipili nila ang mali kaysa tama, mga minamahal. Ano ho? Tingnan ninyo ha. Sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, ang versikulo 3, ito ang ating mababasa. Sabi riyan, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga
ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Dito po, mga minamahal na mga kaibigan, ipinaalala sa atin ang talatang ito. Mga tao pala, ayaw nila sa wastong aral, sa tamang aral. Hindi nila matiis yun. Ano? Kaya piliin nila ang kasinungalingan kaysa katotohanan kasi iniisip nila langit pa rin ang punta. Mali. Hindi lahat mga minamahal na nagpipraise the Lord makapasok sa kaharian ng langit. Tandaan niyo po yan. Hindi sapat na marinig lamang natin ang katotohanan. Kailangan mo itong tanggapin sa palatayanan sapagkat ito ang nais ng Panginoon mga minamahal. Bagaman ang sanlibutan ay masama, mahalaga sana na piliin pa rin natin mga minamahal ang katotohanan. Pero alam niyo, ang malungkot, tingnan ninyo ah. Sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, Versikulo 12. Tingnan ninyo, ito'y kabaligtaran sa nangyari sa ating panahon. Upang mahatulan silang lahat na hindi sumasampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. Kita ninyo, yung mga tao na tinanggihan ang katotohanan, ayaw nilang sumampalataya, ay tuwang-tuwa sila sa kasalanan. Ano ho? Mas minamahal nila ang kasalanan, ang mga bagay na kalayuan sa sanlibutan, kaysa kay Kristo na ating tagapagligtas. Ano ho? Ang kanilang buhay ay ayaw nilang isuko sa Panginoon dahil iniisip nila kaya nilang mabuhay na wala ang Diyos. Mali, mga minamahal. Walang taong nabubuhay sa kanyang sarili dahil wala siyang sariling buhay, wala siyang sariling hininga. Kaya nga ang kamatayan pag dumarating, hindi napipigilan dahil ang buhay ay hiram natin sa Diyos. Huwag lamang natin, mga minamahal, mapapakinggan yung awitin na yon pag may mga inililibing. Ano ho? Ipinaalala sa atin mga minamahal na mayroon pa rin dapat panahon na magbago. Lalo sa ating panahon dahil bukas pa pintuan ng awa mga minamahal. Pero pagka hindi nagbabago, laging itinatakwil ang katotohanan, hindi pinansin ang babala, hindi pinansin mga minamahal ang anumang mga pangangaral na tulad nito. Alam niyo mga minamahal, pag dumating ang ating Panginoon, ang kanilang reaksyon ay kabaligtaran sa reaksyon ng sanlibutan. No, ang reaksyon nila ngayon, puro kasiyahan, no, tawanan sa mga kalayawan ng sanlibutan. Pero sa pagdating ng Panginoon, ito'y malungkot na katotohanan. Kung ang mga maliligtas, ang reaksyon ay tuwa-tuwa, di ba? Nagagalak, nasasalubong sa Panginoon. Yung mga taong hindi handa, yung mga taong hindi nagpasakop ng kanilang buhay, yung mga tao na patuloy na umuhay sa kasamaan, tinakwil at nireject ang panawagan ng Panginoong Yesus, ayaw nilang magsisi. Alam nyo, ito ang kanilang maging kahinatnan mga minamahal. Tingnan ninyo, sa aklat ng Apokalipsis, ang Kapitulo 6, ang versikulo po ay 15 hanggang 17. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas at ang bawat alipin. At ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. Tingnan niyo mga minamahal, ano nangyari? Sila'y nagtatago. Tingnan ninyo ano yung mga binanggit, mga hari sa lupa, mga prinsipe, mga pinuno, mayayaman, malalakas. No? Ibig sabihin, iba't ibang klaseng tao ito. Mga minamahal, ito yung mga tao hindi handa sa pagdating ng Panginoon. Ito yung mga tao na walang pakialam sa ebanghelyo ng Panginoon, mga minamahal. Ito yung mga tao na bubuhay pa rin sa kasamaan at hindi pinansin ang panawagan ng Panginoon, hindi pinansin ang babala. Alam nyo nangyari, sila'y nagtatago sa yungib ng mga bato at sa mga bundok, mga minamahal. Ba't sila magtatago? Mga kaibigan at mga taga-subaybay, sa inyong palagay, bakit sila'y nagtatago? Sapagkat sila'y natatakot. Di ba? Sila'y natatakot. Ang tanong, bakit sila natatakot? Dahil ang Jesus, si Kristo na kanilang tinanggihan, hindi nila tinanggap, hindi nila sinampalatayanan, ay diyon din yung Kristo na dumarating, mga minamahal, na nagliligtas, kaya sila mga minamahal ay nagtago. At ang malungkot, mga minamahal, iiyak na lamang sila sa takot pero wala na, huli na ang lahat mga minamahal. Ano ho? At alam nyo ano sasabihin nila?
talatang 16 at 9. Sabi riyan, oh, at sinasabi nila sa mga bundok, oh, may sasabihin pa, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono, mula sa puot ng kordero. Kita nyo, mga minamahal, mas gustuhin pa nila na matabunan, madagaran sila ng mga bato, ng mga bundok, mga minamahal, kaysa sumalubong sa Panginoon. Bakit? Hindi nga sila handa. Hindi nila tinanggap si Jesus. Kanilang itinakwil. Hindi nila pinansin. Hindi sinampalatayanan. Alam nyo, nung nakaraan ay, nung may mga bagyo na nangyari, nung nakaraan, merong ilang pamilya na natabunan ng ano? Ng lupa. Nagkaroon ng landslide na tinan at mga taga-subaybay. Kawawa, no? Nung hinukay ng hinukay. Kawawa, mga minamahal. Pero alam nyo, dito sa pagdating ni Jesus, mas kawawa mga tao dito. Napakaraming mga taong hindi maliligtas. Yan ang malungkot na katotohanan. At mas gustuhin nilang matabunan, madagaran ng mga bato at mga bundok kaysa sumalubong sa ating Panginoon. Magtatago sila. Hihilingin nila sa mga bato, natabunan sila. Dahil iniisip nila, mga minamahal, kaya silang proteksyonan noon, hindi mga minamahal. Alam nyo, sa talatang 17 may binabanggit diyan eh. Sabi riyan, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sinong makatatagal. Napansin nyo, mga minamahal, sino makatatayo? At alam nyo, pagdating ng ating Panginoong Yesus, ang kanilang maranasan ay ganito. Ikalawang Tesalonika 2:8. Sabi po ay ganito. At kung magkagayoy, mahahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipulin sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. Mga minamahal na mga kaibigan, ang ating pag-aaral maiksi lamang dahil ang oras ay maiksi lang. Pero ang mensaheng ito nawa ay maging sapat na babala at paalala sa bawat isang namumuhay pa sa makasalanang buhay, namumuhay pa sa sanlibutang hiwalay sa ating Panginoon. Ang Jesus na ating pinangangaral ngayon, ang San Jesus na darating, na ating tagapagligtas, na magliligtas sa lahat ng mga sumampalataya. Mga minamahal na mga kaibigan, lagi yung tinatanong dito, kapag dumating na si Kristo, handa na ba ang mundo? Pero ngayon, gusto kong itanong ninyo sa inyo mga sarili. Tanong ninyo sa inyo mga sarili, kapag dumating ba si Kristo, handa ba ako? Kapag dumating ang Panginoong Jesucristo, handa ba ako? Kaibigan, kung sa iyong palagay hindi ka pa handa, kung sa iyong palagay na hindi ka pa nakapagsisisi sa iyong mga kasalanan, ito na yung panahon.

Alright? Bago tayo dalako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin at habang inihanda niya tayo ng isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio. Kung kayo may mga kahilingan sa panalangin, padala lamang nyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ready ko po, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat po. May audio ba tayo? Sa awitin, sa langit. Ayan, tayo po ay dalako sa ating panalangin, mga minamahal. Tayo dudulog sa ating pahal na Panginoon. Let us pray. Dakila naming Diyos, purihin ka sa mga oras na ito, kay buti mo sa bawat isa sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa inyong paggabay, sa inyong banal na presensya, lalo gigit sa mensahe ng paalala

Habang may pagkakataon, Panginoon, ay ang mga tao ay manumbalik sa inyo, talikuran ang buhay makasalanan, at ikaw, Panginoon, ay paglingkuran habang mayroon pang panahon at pagkakataon. Amin, dalangin o Diyos, na ang programang ito ay patuloy niyo pong gamiting instrumento na maging daan upang marami pa mga tao ang mailapit sa inyo, Panginoon. Aming hiling ang patuloy na pangasiwa ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa. May handa ang mga puso ng bawat isa, Panginoon, lalo tigit sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Hesus. Aming dalangin na patuloy na haplos na makapangyarihang kamay ng aming Panginoong Hesus sa bawat puso ng mga taong nagnanais na matuto at makilala ka ay sa patuloy na maranasan, Panginoon. Sa mga sandaling ito, O Diyos, muli kaming lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Patuloy na humihiling ng inyong pagkalinga sa bawat mga kaibigan naming nagpadala po ng mga prayer request. Una po ay ang mga kaibigan naming may mga karamdaman, Panginoon, na patuloy nagnanais ng kagalingan. Narito po si Jonathan Feliciano. Ganun rin, Panginoon, kay Chris Ordonio, si Nath Palad, Panginoon. Ganun rin po kay Levi Castillo, si Renet Bayong, ang kanya pong kahilingan. Ganun rin po sa anak ni Ma'am Shilay. Ganun rin, Panginoon, kay Isabel Pangangaan. Nilalapit din po namin, O Diyos, si Riamel at si Mary Ponce. Ganun din po ang patuloy na kagalingan ni Joy Lawalhati, kay Norvin Manalo, kay Kyle Perico at kay Bruce, Panginoon. Ganun din sa mga kaibigan na may mga karamdaman sa mga sandaling ito, Panginoon, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Mari ba, Panginoon, na inyo silang tulungan? Patuloy, O Diyos, na maramdaman ang iyong pagkalinga at ang haplos ng inyong makapangyarihang kamay. Patuloy nawa na kanilang maranasan upang ang kagalingan, Panginoon, at ang papanumbalik ng kalakasan sa kanilang pangatawan ay patuloy na kanila pong maramdaman, Panginoon. Patuloy na ipagkalob din ang mga financial na pangailangan ng mga taong may mga suliranin sa ganitong kalagayan, Panginoon. Ganon din si Perlita Kalinsag, siya po ay mayroon ding problema sa kanyang buhay, sa kanyang pinagdadaanan. Panginoon, tulungan niyo rin po siya. At anuman ang kanyang mga pagkakamali ay inyo siyang patawarin at patuloy, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Ikaw ang aming Diyos na laging saklulo sa bawat isa. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay, ang aming mga tagapakinig, ang bawat membro ng pamilya ng bawat isa sa amin. At sa bumaghapon na ito, Panginoon, muli kaming nagtatalaga ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang siyang aming gabay sapagkat sa inyo mga kamay merong katiyakan ng bawat isa sa amin. Pakalinisin po ninyo kami, Panginoon, at patuloy kaming nagpagpupuri sa inyo at magpapasalamat sapagkat ikay laging nariyan handang tumugon sa aming mga kahilingan at dalangin. Salamat po sapagkat patuloy po ginagamit ang programang ito. Pagpalain, Panginoon, ang mga equipments at patuloy, O Diyos, na maitanyag ang inyong dakilang pagliligtas sa sanlibutan. Salamat po sapagkat patuloy niyo pong tinutugon ang aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Mga gili naming mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lagi pagsubaybay sa ating programa. Mayroon mga kahilingang na iwan o nakaligtaan, ay patuloy po na ipaglilingkod ng ating mga prayer warriors at ng ating po mga technician. Hindi po tayo makapagbati ngayon dahil mayroon tayong mayroon po akong atinan ng meeting ng mga pastor. At bukas, diyan ng Panginoon, makapagbati tayo isa-isa. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, of course, programa ng South Central Luzon Conference, ng ating technician sa AWR, sa, dyan sa Pasay, kapatid na Leo Bolaños, of course, ang ating pong technician naman dito sa ating main studio, siya nagpapatakbo ng ating live, si Ate Dan, aking may bahay, of course, ito po ang inyong lingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jim Alexandra, nagsasabi, ang patuloy na magpapala at pag-ingat ng Panginoon ang siya lagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Hatid po sa atin ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, ang programang naghahatid ng mga mensaheng makatutulong sa ating mga kalusugan, sa ating pamilya, sa ating pananampalataya, at araw-araw na pumumuhay. Sa pangalan po ni Lou De Los Reyes Imperial, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalala ang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At kami po ay lubos na nagpapasalamat na muli po ninyo kaming sinamahan sa ating estasyon man po, sa ating Facebook at sa ating YouTube Live. Sa umagang ito, mga kaibigan, bibigyan po natin ng pansin ang ating mga isipan. Paano nga ba natin ito mapapangalagaan, ano po? At sa kabilang banda, paano po natin haharapin ang mga takot at mga pag-aalalang minsan ay bumabagabag po sa ating mga isipan? Bago po tayo dumako sa unang bahagi ng ating programa, mga kaibigan, nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang maiksing talata. Ito po ay matatagpuan sa Philippians chapter 4 verse 8. Sabi po sa Biblia, mga kaibigan, anumang bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri ang mga bagay na ito ang inyong isipin. Mga kaibigan, mahalaga po kung ano ba ang ating hinahaya na manatili sa ating mga isipan, di po ba? Kaya bukod sa pangangalaga ng ating mga katawan, mahalaga rin pong bantayan rin po natin kung ano ba yung inaallow natin, tinotolerate natin na magstay sa ating mga thoughts, ang ating mga iniisip sa pang-araw-araw, because it affects our daily living. Sana po ay ang ating mga iniisip ay ang mga bagay na magbibigay papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, dito po sa amin sa Tinig ng Pag-asa, kami po ay namamahagi ng mga libreng aklat, mga libreng babasahin. Kung nais po ninyong mas maunawaan pa po ang salita ng Diyos, pwede po kayo makipag-ugnayan sa aming mga numerong 0917-1742-777. You could also reach out to 0968-8536-607. Maaari rin po kayong mag-request ng Bible study, mga kaibigan. Wala pong bayad ang mga ito. We are doing this to help us to grow more in faith, mga kaibigan, as we wait for Christ's soon return. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa unang bahagi ng ating programa. Yan po ay pinamagatang Hakbang sa Kalusugan. Makakasama po natin si Doc Blessy Varona, at ang kanyang paksa sa umagang ito ay Power Brain 5. Napakalaga ng ating utak, di po ba, mga kaibigan? At halos lahat ng ating ginagawa sa pang-araw-araw po natin na pamumuhay, ay nanggagaling po yan sa ating mga utak, mula sa ating pag-iisip hanggang sa ating pagdedesisyon, mga kaibigan, hanggang sa pagkatuto, pag-aalala at pakikitungo sa ibang tao. Yan po ay nagsisimula sa ating mga utak. Kaya paano nga ba natin ito mas maaalagaan, Paano nga ba natin mapaprioritize ang ating brain health? Ano ba ang mga bagay na dapat nating malaman? Ano po at mga simpleng hakbang na maaari nating gawin? To find out more, let's give the time to Doc Blessy Varona.
2: Happiness is medicine. Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine. Ang Biblia, merong napakagandang instruction, lalo pa sa libro ng Philippians, sa Philippos 4 verse 8. Anong sabi dyan? Sabi ito, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isipan ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kapuri-puri, mga bagay na magaling at karapat-dapat papurihan. Wow! Itong verse na to, talagang napakagandang pag-aralan kasi magdadagdag to ng kaligayahan sa atin. Ang Philippos 4 8 ay maihahalin tulad sa isang original na blueprint ng Diyos para sa ating mental health. Mental health na dapat nating alagaan. Ito ay talagang tunay na magbibigay sa atin ng proteksyon, no? Ng tamang pag-iisip. Isinulat dito ni Apostol Pablo habang siya ay nasa loob ng isang madilim at malamig na bilangguan sa Roma. Pero alam niyo, nakita niyo, yung sitwasyon niya hindi maganda, nasa bilangguan. Pero naisulat niya to na, oh, ang laman ng inyong isip ay ang mga bagay na matuwid, no? Totoo, marangal, malinis, kaibig-ibig, at kapuri-puri, mga bagay na magaling at karapat dapat papurihan. Can you imagine? Nang hirap ng sitwasyon niya, naisulat pa niyan. So sa kabila ng kanyang sitwasyon na to, talagang hindi niya sinabi sa mga mananampalataya na huwag na lang kayong mag-isip, kundi tinuruan niya sila kung paano palitan ang pag-iisip ng mga from negative thoughts to positive thoughts. So, nakita nyo na ang pinakapuso talaga ng talatang ito ay hindi lamang mapipigilan ng mga negatibong mga pumapasok sa utak. Ngunit may kapangyarihan kang pumili kung ano ang kaisipan ng iyong aalagaan at patatabain. Kung ano yung aalagaan natin kaisipan at patatabain, meron tayong power of choice doon. So yung utak natin talagang kailangan alagaan, no? Lahat ng mga ipapasok natin, kailangan natin ng filter. So narito ang malalim na kahulugan ng 8 mental filters. Ay, itong verse na to talagang merong 8 mental filters na ibinigay ni Pablo na dapat nating daanan bago natin paniwalaan yung mga naririnig natin, yung mga nakakasakit sa atin, yung mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin. Okay, filter number one. Balikan natin ang verse. Ang filter number one, sabi dyan, anumang totoo, true, okay, totoo, yung katotohanan. Okay, ito ay tungkol sa marami sa ating mga inaalala at kinakatakutan ay mga what ifs, paano kaya, paano kung, no? Mga haka-haka o kaya kasinungalingan ng kaaway. So tinatanong ng filter na ito, ito ba ay totoong nangyayari ngayon? O pinapalaki mo lang ang mga imagination mo? O kaya pinapasama mo lang ang pwedeng mangyari? So yung totoo lang, doon lang tayo sa totoo. So filter number one, isipin natin kung ano yung totoo. Okay? Kung ano yung totoo, hindi haka-haka, hindi what ifs. Okay, so that's filter number one. Filter number two, marangal. Ano sabi sa mga marangal? Ang ibig sabihin, noble. Okay, marangal. O, yung noble na yan, no? Tingnan natin. Ito ba yung mga bagay na may dignidad? Okay? Kagalang-galang at may mataas na moralidad. Okay? So hinihimok tayo nito na tingnan ang buhay ng may paggalang sa halip na may pagkapuot o panunuya. So ang galing, magbibigay sa iyo ng kapanatagan to. Kasi talagang ang iisipin mo lang ay yung marangal. Okay. Totoo, marangal. Okay. At ang pangatlo ay matuwid. Ano mang matuwid. Okay. So ang English niyan, right or just. Okay? So, pagtuon sa mga bagay na patas, tama sa mata ng Diyos, at may integridad sa halip na magmukmuka kung gaano kawalang katarungan ang mundo. Ang mundo nakapaligid sa mga masasamang balita, mga ekonomiya, mga korupsyon. Pero ano ba talaga ang patas? Okay? Ano ba ang tamang mata ng Diyos? Ano ba ang may integridad? So pag yan ang focus natin, talagang magkakaroon ka ng tamang pag-iisip. Okay? Hindi ka lang sasang-ayon sa mga nasa kapaligiran mo. Mali na nga, sasang-ayonan pa. Ang susunod ay napakaganda. Okay, ito ay ang kaibig-ibig. Oh, lovely sa English. So mga anumang kaibig-ibig, ito ang ilagay natin sa ating isip. Ito yung mga kaisipang nagdadala ng kapayapaan, pagpapatawad, at pagkakaisa sa halip ng mga bagay na nagdudulot ng galit, inis o sama ng loob. So dito tayo sa lovely, yung kaibig-ibig, yung mga bagay na magbibigay ng pag-ibig, pagmamahal. Oh. So pag yan ang nasa isip mo, talaga naman, dagdag kabutihan sa ating mga ugali. Ang susunod po ay ang kapuri-puri. Okay, kapuri-puri. Anong kapuri-puri? Okay, ito po yung mga admirable, good report. Okay, mga good report. Yung mga kapuri-puri, yun lang. No? Yun ang ipasok natin sa ating isip. Yan ang pinaka-isa sa protection na maganda. Ito yung mga bagay na nakatutulong. Ito yung mga positibo, ito yung nakatataas ng moral ng tao. Hindi ito yung mga chismis, mga drama, at mga balitang puro paninira. Okay, mga kapuri-puri lang tayo. Yung maayos, good reports. Okay, yung good report tayo, positibo. Yung magbibigay ng maganda at magtaas na moral sa tao. Okay, ang susunod po ay mga bagay na magaling. Oh, yung mga bagay na magaling. Ito yung mga excellent. Ang ipapasok natin sa ating isipan, mga bagay na nagpapakita ng pinakamataas na kalidad ng karakter at gawa. Oh, pinakamataas na kalidad ng karakter at gawa. Sa lahat ng gagawin natin, yung meron talagang magaling, no? Excellent, magaling sa ating mga trabaho, sa pag-aaral, sa relationship, magaling, at ito ay magbibigay talaga ng very, very strong direction sa atin. At ang huli sa walong mental filters ay itong mga bagay na karapat dapat papurihan. Okay? Anong ibig sabihin nito? Itong karapat dapat papurihan, praiseworthy, mga bagay na tunay na kahanga-hanga at nagbibigay ng parangal at walhati sa ating Panginoon. Mga bagay na nagbibigay ng parangal sa ating Diyos. Okay? Parangal. So, ito talaga yung highest action na pwede nating gawin. So, again, napaka-importante nitong apat na filter na to, at ito yung mga practical na kahulugan nito sa ating araw-araw na pamumuhay. Okay, ang utak ng tao ay may tinatawag na negativity bias. Itong negativity bias talagang likas sa atin na mabilis makapansin o mag-focus ng mga problema, banta o pamumuna. Okay, kung magbabadya ka sa social media, o kaya kung magbababad ka, okay, parati kang nasa social media, yan lang ang tinitingnan mo. Social media, o kaya mga balita, o kaya mga chismis, mapupuno ang utak mo ng mga bagay na bagsak sa 8 filters na ito. Okay? So subukan nyo, magbabad kayo sa Netflix, o nandyan na yung hindi pagtulog, ay lalo pang na damage o nasaktan ang brain, o nagpuyat na, babad pa sa social media, sa mga telesere, sa mga telenovela, movie marathon. Yan, mapupuno ang utak mo ng mga bagay na bagsak sa 8 filters na to. So, lahat sila, no, bagsak, okay? Bagsak ka dyan sa 8 filters na yan. Kaya naman, ang utos sa atin ni Pablo ay isang aktibong pagkilos. Iyan ang magiging laman ng inyong isipan. Sa original na wika ng Greek, no, ng Grego, ang salitang ginamit dito ay nangangahulugang tuyusin o kaya kalkulahin o kaya suriing timbangin, okay? Nangangailangan ito ng sinasadyang pagsisikap, okay? Pagsisikap talaga, pagsisikapan. Okay, so sa pamamagitan ng sadyang pagdidirekta sa inyo, sa iyong pansin sa mga bagay na totoo, malinis, kaibig-ibig, matuwid, kapuri-puri at mga bagay na magaling at karapat-dapat papurihan. Itong mga bagay na to ay magbibigay ng tamang takbo at chemical sa inyo at sa ating mga utak. So gaya nga ng sinabi sa Kawikaan, sabi doon sa Kawikaan, Proverbs 23 verse 7, sabi, kung ano ang iniisip ng tao, sa kanyang puso, kung ano yung iniisip ng tao sa kanyang puso, ganun siya. Okay? Ganun siya. So, ang iyong iniisip ang humuhubog sa iyong emosyon. Kung ano iniisip, ipapasok sa isip, yun ang humuhubog sa emosyon. At ang mga emosyon na iyan ang humuhubog sa iyong buhay. So, nawa sa maliit na prescription nitong Philippians 4:8, sana tayo ay mag-maximize ng 8 filters na to para tunay nating maramdaman ang kaligayahan. Ito yung kaligayahan na hindi ka lang humahalakhak, kundi ang iyong kalooban, ang iyong pag-iisip, lahat yan ay nakakalma at lahat yan ay magbibigay ng talagang magandang kaugalian. So sa pamamagitan nitong Philippians 4:8 na to, sana mga bagay-bagay suriin natin. At sana po pagpalain ang lahat ng oras na ating igugugol, lahat ng lakas na ating igugugol dito sa 8 filters ng Philippians 4:8. God bless po.
1: Maraming salamat po kay Doc Blessy Verona sa napaka meaty at informative na pagtatalakay. Mga kaibigan, napakahalagang matutunan po natin ano kung paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating isipan habang maaga pa. Ang maliliit po na mabubuting desisyon na ginagawa po natin sa araw-araw ano po ay maaaring maging bahagi ng pangmatagalang pangangalaga sa ating mga kalusugan. Hindi lamang natin ginagamit ang ating isip, mga kaibigan, para sa trabaho o sa pag-aaral, di po ba? Ginagamit din natin ito sa paggawa ng mga desisyon, sa pakikipagrelasyon sa ating pamilya at sa ibang kapwa, at higit sa lahat sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nararapat lamang na ito po ay ating pahalagahan at pangalagaan. Muli, kung nais po ninyong makatanggap ng mga libreng aklat, mga libreng babasahin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa aming mga numerong 0917-1742-777. Bukas din po ang aming numerong 0968-8536-607. Maaari rin po kayo makipag-ugnayan kung kayo man po ay may kahilingan sa panalangin o di po kaya nais po ninyong mas maunawaan pa ang ating Biblia sa pamamagitan ng Bible study. Bukas na bukas din po ang aming mga numero. Bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating programa sa umagang ito, mga kaibigan, maglaan po muna tayo ng ilang sandali upang makinig sa isang makalangit na awitin. Alam niyo po, sa dami ng ating iniisip sa pang-araw-araw, mga kaibigan, minsan kailangan din nating mag-pause, ano po, at tumigil ng sandali at hayaan ang isang awitin ng pananampalataya ay gawin po tayong mas malapit, ano, ay pray that this song will bring us closer to Jesus this morning.

0: Napakaganda po ng awit na ating napakinggan, mga kaibigan. Ano man po ang laman ng inyong isip kung kayo man po ay dumadaan sa mga mabibigat na problema sa mga oras na ito or may problema po kayo sa inyong mga pamilya, mga kaibigan, pangamba tungkol sa kinabukasan. Ano po, isang sitwasyon hindi nating alam kung paano ba ito masosolve. Ano po, let us always remember that we do not have to carry all of these things alone because Jesus is alive and He is here with us to help us, ano, to carry us through life's challenges. Dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa, mga kaibigan. Tayo na po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Makakasama pa rin po natin si Pastor Romy Mangiliman at ang kanyang paksa sa umagang ito ay Groundless Fears. Bigay po natin ang panahon at ang oras kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat ng Genesis. At ang ating pamagat ng pag-aaral na ito ay Groundless Fears. Kaibigan, meron ka bang karanasan sa nakalipas na panahon na tila baga inahabol ka sapagkat nagkamali ka sa iyong pasya? Nagkamali ka na gumawa ng isang bagay. Ngayon, para bagang ang sabi nga ng iba, para kang minumulto. Inahabol ka hanggang ngayon. Maaring ang iyong ginawa ay nagkaroon ka na ng pagkisisi at sa iyong paniniwala ay pinatawad ka ng Diyos. Subalit, bumabangon pa rin sa iyong isipan yung pagkakamaling nangyari. Merong natala sa banal na kasulatan kung bakit ang ating pamagat ay groundless fears. Ito ay karanasan ng isang lingkod ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Jacob. Sino ba si Jacob? Matatandaan natin merong pinangako ang ating Diyos kay Abraham na kanyang ipagkakaloob yung lupain ng Kanaan. Yung mga pagpapala ng Diyos ay kanyang pinangako sa kanya, siya'y maging ama ng maraming mga bansa. At pagkatapos ngayon, si Abraham nagkaroon ng anak, ang pangalan ay si Isaac. At si Isaac ay napangasawa si Rebecca at meron silang dalawang anak, mga kambal. Ang panganay, ang pangalan ay si Esau at ang bunso ay si Jacob. Subalit, ang panukala ng Diyos ay kanyang tutuparin hindi kay Esau, kundi kay Jacob. Kaibigan, papaano ngayon mangyayari ang panukala ng Diyos ay mangyayari kay Jacob samantalang ang ibig sabihin ng Jacob at noong ang magkapatid na ito ay parabagang nung sila'y lumalaki, kakaiba ang ugali ni Esau. Si Esau ang paborito ni Isaac. Si Rebecca naman, ang kanyang paborito ay si Jacob. Kaya kung minsan merong problema sa pamilya kapag ka ang ama at ang ina ay merong kinikilingan, merong paborito sa mga anak. Kaya nga may pangyayari ayon sa ating banal na kasulatan dito sa Genesis Kapitulo 27 Versikulo 36 ang ganito. At kanyang sinabi, hindi ba't tumpak na ang pangalan niya ay Jacob? Dalawang ulit niya akong inagawan, kinuha niya ang aking pagkapanganay at ngayoy kinuha ang basbas sa akin. Ang ibig sabihin nito ay, the man who stole his brother's birthright. Nanupat si Isaac ay matanda na, malabo na ang kanyang mga mata at iniisip niya na hindi na magtatagal siya ay mamamatay na. Kaya bago siya mamatay, ang kanyang utos sa kanyang anak na pangalay, ang kanyang paborito na si Esau ay, anak, kunin mo ang iyong pamana at panghuli mo ako ng aking makakain na usa bago ko mamatay. Kaya nga, Umalis ngayon si Esau, subalit noong sinabi ngayon ni Isaac sa kanyang anak na paborito, ay narinig na ngayon naman ni Rebecca. At sapagkat paborito ni Rebecca si Jacob, anak, ang sabi niya, itong gagawin natin. Eh, nanay, paano ito? Iba yung hipo ng aking kapatid, mabalahibo siya, ako'y hindi. Anak, akong gagawa ng paraan, kukuha ka ngayon ng iluluto natin at pagkatapos ipapakain natin sa iyong ama. Sumunod naman ngayon si Jacob. Kaya nga, yung sinasabi ngayon na yung birthright o yung pagkapanganay at yung basbas na dapat sana kay Esau ay napunta ngayon kay Jacob. Galit na galit ngayon si Esau. Kaya ang sabi ng ating Biblia ay ganito, nang marinig, ayon sa versikulo 34 ng kapitulo 27, nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay sumigaw siya ng malakas at umiyak na may kapaitan at sinabi sa kanyang ama, basbasan mo rin ako, aking ama. Ngunit sinabi niya, pumarito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng pandaraya at kinuha ang basbas sa iyo at kanyang sinabi, hindi ba't tumpak na ang pangalan niya ay Jacob? Datapot dalawang ulit niya akong inagawan. Kinuha niya ang aking pagkapanganay at ngayoy kinuha ang basbas sa akin. At kanyang sinabi, wala bang inilaang basbas para sa akin? At ang sabi ngayon ni Isaac, anak, yung basbas para sa iyo ay napunta na sa iyong kapatid. Kaya sa galit ngayon ni Esau ay gustong patayin ang kanyang kapatid. Subalit ngayon inutusan ni Rebecca si Jacob ng ganito. Ayon sa aklat ng Henesis kapitulo 27 versikulo 44 ng ganito. Tumigil ka sa kanya ng ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Sa galit ni Esau ngayon, nagbanta na kanyang papatayin si Jacob na kanyang kapatid. At sapagkat ngayon alam ng ina kung ano ang galit ni Esau, sabi, anak, pumunta ka sa aking kapatid na si Laban. Pumunta ka roon at ating munang palipasin ang galit ng iyong kapatid. Subalit, kaibigan, hindi lamang isang linggo, hindi lang ilang buwan, kundi taon ngayon, sapagkat galit na galit si Esau, ngayon si Jacob ay tumigil at nanirahan sa kanyang naging biyanan. Siya ay kanyang tiyo at napangasawa nga ang dalawang anak ni Laban. Ang pangalan ng panganay ay si Lea at ang pangalawa ay si Raquel. Pati yung kanyang mga alalay ay binigay kay Jacob. Kaya nga, ang naging mga asawa ngayon ni Jacob, meron ngayong apat. At meron siya ngayong mga anak na mga lalaki. At kaibigan, ito ngayon ang panukala ng ating Diyos. Ang kanyang pangako kay Abraham matutupad sa kanyang pinakaapo, walang iba kundi si Jacob. Subalit, merong ngayong takot si Jacob. At ang takot na ito ay tila baga wala namang dahilan na kung bakit siya matatakot. Ang Diyos ay nangako na suma sa kanya. Iingatan siya ng ating Panginoon. Subalit, kaibigan, yung sinasabing groundless fears ay nasa kanya. At ito ngayon ang mangyayari nung sinabi ng Diyos kay Jacob, bumalik ka sa lupain na aking pinangako sa iyong mga magulang at ikaw ay titira doon. Kaya ngayon umalis ang lalaking ito upang siya ngayon ay babalik sa lupang pinanggalingan niya na pinangako ng Diyos sa kanyang mga ninuno. Subalit sa kanya ngayong pagbabalik, nagkaroon ng isang balita, inahanap siya ng kanyang kapatid with 400 men para siya ipatayin. Kaya nga ang unang bahagi ng ating pinaka body ng pag-aaral na ito how Jacob's fear affected his state of mind. Ayon sa versikulo 7 ng kapitulo 32 ang ganito. Kaya't natakot ng husto at nabahala si Jacob at kanyang hinati sa dalawa ang kanyang taong kasama niya, ang mga kawan, ang mga bakahan, at ang mga kamelyo. Kaya nga, hinati niya yung kanyang pamilya, pati yung kanyang mga alipin, upang kung sakasakali ngayon ay lulusob ang kanyang kapatid with 400 men, maaring ang isang bahagi ay mabubuhay kung mamamatay ang isang bahagi. Meron siya ngayong fear, yung takot. Ano ang nangyari sa kanya sapagkat siya ay may takot? Kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, kaya't natakot ng husto at nabahala si Jacob. Kung minsan, nakapagka tayo ay merong takot, ang ating pasya kung minsan ay kakaiba ang ating pasya. Maaaring sa ating pagkapasya ngayon ay hindi ganong maganda ang ating desisyon sapagkat namamayani ang takot bagamat ngayon wala namang basihan sa kanyang pagkatakot sapagkat ang Diyos ay may pangako sa kanya. Subalit, ang takot ay nandun pa rin. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, how Jacob's fear affected his spiritual life. Kung papaano ngayon ang kanyang pinakatakot ay nagkaroon ngayon ng impluensya sa kanyang spiritual life. Anong sabi ng ating Biblia kung ating pagpapatuloy sa versikulo 9 ng kapitulo 32 ng aklat ng Henesis? Basahin natin, kaibigan, anong sabi ng Biblia 9-12. Sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking ama si Isaac, O Panginoon, na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Nangako na ang ating Panginoon sa kanya, iingatan siya, gagawa ng mabuti, subalit nandun pa rin bumabalot ang takot, kaibigan. Ikaw ba'y may karanasan na ganito? Maaring ilang taon na ang nakalipas, subalit bumabalik pa rin sa iyong isipan, ikaw ay bagabag sapagkat yung takot na yon ang namamayani sa iyong puso. Kaya ang sabi, sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking ama si Abraham at Diyos ng aking ama ni Isaac, O Panginoon, na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Ito yung pangako ng Diyos. Ang may utos na siya'y babalik sa lupain na pinangako ng Diyos, walang iba kundi ang Diyos. Kaibigan, kapag ka ang Diyos ay merong pinapagawa sa iyo, bagamat sabihin natin merong panganib, o kaya sabihin natin merong ngayong mga balakid, subalit kung ang Diyos ang kakampi mo, ang sabi nga ni Apostol Pablo, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasayo, bakit ka matatakot? Subalit sa kanya, nandun pa rin ang takot samantalang ang pangako ng Diyos, iingatan siya. At ang sabi sa Jesus, hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagkat duman ako sa hordang ito na dala ang aking tungkod at ngayon naging 20 ako. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at kanyang at kaming lahat ay pagpapatayin niya. Ang mga ina pati ang mga anak. Kung ang Diyos ay nangusap sa iyo, nakausap mo ang Diyos, iingatan ka ng Diyos, bakit ka matatakot? Subalit sa kanyang karanasan, kaibigan, nandun pa rin sa kanyang konsensya, marami ng taon ang nakalipas, bagamat groundless fear na dapat, subalit nagiging ngayong balakid at nagiging ngayong bumabalot sa kanyang isipan, sa kanyang puso, yung sinasabing takot na ginawa niyang nung dinaya ang kanyang kapatid. At ang sabi pa sa versikulo 12, hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ako ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Ano sabi? Gagawa ako ng mabuti sa iyo. Ito yung pangako ng Panginoon. At ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Bakit siya dapat matakot? Hindi dapat siyang matakot. Pinangako ng Diyos na yung kanyang mga anak ang bilang ay kasing dami ng buhangin sa dagat. At ang sabi pa sa 13, siya'y namalagi roon ng gabing iyon at kumuha siya ng pangregalo mula sa kanya para sa kanyang kapatid na si Esau. Kaya kaibigan, groundless fear. Nandun na yung pangako ng Diyos. Kapag ka ang Diyos ang nangako sa iyo, nang sabi nga ni Haring David ay, the Lord is my shepherd, I shall not want. Maging ikaw ay lalakad sa libis ng kamatayan, hindi ka matatakot sapagkat ang Diyos iingatan kanya. Bakit ka matatakot? Bakit siya dapat matakot? Hindi dapat. Sapagkat may pangako ang Diyos. Subalit kaibigan, yung nangyaring ilang taon na ang nakalipas, yung kanyang pandaraya, inagawan ng birthright ang kanyang kapatid, yung pagkapanganay at saka yung basbas kaibigan, nandun pa rin ang takot. Pero ang Diyos kanyang gagawin na ang isang bagay ay mangyayari ayon sa kanyang panukala. At ang panukala ng Diyos, ang kanyang pangako kay Abraham, matutupad ngayon hindi kay Esau, kundi pa naman kay Jacob. Kaya nga, kaibigan, itong takot na ito ay hindi pa rin maalis sa kanyang puso't isipan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, how Jacob's fear affected his handling of his money. Yung kanyang takot ay nagkaroon ngayon ng epekto sa kanya ngayong paghawak ng kanyang kayamanan o ng kanyang salapi. Sapagkat ang sabi sa atin, kung ating babasahin ang versikulo 13, tuloy-tuloy ganito ang ating mababasa. Siya na malagi roon ng gabi yon at kumuha siya ng panregalo mula sa kanya para sa kanyang kapatid na si Esau. Iniisip niya kung siya maraming regalo, ang kanyang kapatid ay hindi na maaaring magalit pa. Subalit, sa kanyang takot ngayon, ang pagibigay ng regalo ngayon, iniisip niya ito ang maaaring magkumbinsi sa kanyang kapatid, mawawala ang kanyang galit laban sa kanya. 14. Ito ang kanya ngayong magiging regalo sa kanyang kapatid. 200 kambing na babae, 20 lalaking kambing, 200 tupang babae, at 20 tupang lalaki, 30 kamelyong inahin, kasama ng kanilang mga anak, 40 baka, at 10 toro, 20 babaeng asno, at 10 lalaking asno. Ang mga ito ay ibinibigay niya sa kanyang mga alipin, ang bawat kawan ay nakabukod at sinabi niya sa kanyang mga alipin, lumampas kayo sa akin unahan at lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Iniutos niya sa una, kapag ikaw ay natagpuan ni Esau na aking kapatid at tanungin ka, kanino ka? Saan ka pupunta at kanino itong nasa unahan mo? Kung magkagayo sasabihin mo sa iyong lingkod na si Jacob, ito ay isang regalo na padala para sa aking Panginoon si Esau at bukod dito, siya'y nasa hulian namin. Gayon din, 19, iniutos niya sa ikalawa, sa ikatlo at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan na sinasabi, sabihin ninyo ang gayon ding bagay ay kay Esau kapag nasa lubong ninyo siya. at sasabihin ninyo bukod dito ang iyong lingkod na si Jacob ay nasa hulian namin, sapagkat kanyang iniisip baka mapaglubag ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng regalo na ipinauna ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Kaya't ang regalo ay ipinadala na una sa kanya at siya'y nanatili sa kampo ng gabing iyon. Kaya pinauna yung kanyang mga alipin. Kaya kapag ka natagpuan ninyo at wala naman siyang gagawin na laban sa inyo at saka sa akin, sige, kaibigan, ang kanyang pagibigay ng regalo, kumbaga sa ating panahon ngayon, hindi

ngayong takot, kaibigan. Ano ngayon ang ginawa ng ating Panginoon upang ang kanyang takot ay mawala? Samantalang ngayong nasa kabilang pangpang ang kanyang pamilya at siya naman ay nag-iisa sa kabilang pangpang at sa bawat kaluskos na mga dahon at mga sangan ng mga punong kahoy ay tila baga malapit na ang kanyang kapatid para siya'y patayin. Ito ngayon ang ginawa ng ating Panginoon, kaibigan, sa kanya. Ang wika ng Kapitulo 32, ating simulan sa 22. Para ngayon ang takot niya mawala at mabago ang kanyang buhay, mabago ang kanyang pananaw, merong ginawa ang ating Diyos. Ating simulan sa 22, tuloy-tuloy ang wika ng ating Biblia. Nang gabing iyon siya'y bumangon at isinama niya ang kanyang dalawang asawa, ang kanyang dalawang aliping babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Habok. Siya'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang ari-arian. Naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbubukhang liwayway. Kaya ngayon, nag-iisa siya sa kabilang pangpang ng ilog ng Habok o Jabok. At sa bawat kaluskos na mga dahon at mga sanga ng mga punong kahoy para bagang malapit na ang kanyang kapatid. Subalit samantala nag-iisa ang wika ng ating Biblia, naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukhang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad samantalang nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukhang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitiwan malibang ako ay basbasan mo. Bagamat nasasaktan siya, hindi niya binitawan ang lalaking kanyang kabuno. Nakipagbuno ang lalaking ito sa kanya. Nagkaroon ng wrestling, kaibigan. Pero ngayon, ang sabi ng lalaki ay, bitiwan mo ko, nagbubukhang liwayway na. At ang sabi ni Jacob, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pagpapalain. 27. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Kaibigan, binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Mula sa pangalang Jacob ay naging Israel. Ang ibig sabihin ay victory, overcomer. Kaibigan, para matupad ngayon yung panukala ng Diyos at mawala sa kanya yung takot, kaibigan, ito yung pinaranas ng Diyos sa kanya. Binigyan siya ng tagumpay. Hindi siya dapat ngayon matakot na yung groundless fear ay hindi dapat mamayani sa kanyang puso. At para ngayon matupad ang pangako ng ating Panginoon, yung dating buhay niya, ay kinakailangan siyang magkaroon ng victory ng pagtatagumpay. At ang tagumpay na yon ang nagbago sa buhay ni Jacob, kaya siya naging Israel. Kaibigan, kailangan natin ng tagumpay. Kung tayo ngayon ay nakagawa ng isang kasalanan, kailangan natin ng tagumpay. Ang Diyos ay handang patawarin tayo. Ang kailangan lang tayo'y magtiwala sa ating Panginoon. Tanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa San Marcos 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katuhanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari, ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo

0: iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat. Kayo po ang nagbabago sa buhay namin. Yung aming buhay na kailangan mabago, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng aming Diyos, ang siyang bumabago sa amin because there is power sa gospel ng aming Panginoon. Dakilan Diyos, salamat po na binago po ninyo ang aming buhay sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming maraming salamat po kay Pastor Romy Mangiliman sa napapanahon at nagpapalakas na mensahe. Alam niyo mga kaibigan, may mga panganib na kailangan po talaga nating paghandaan, di po ba? Ngunit meron din naman pong mga takot na lumalaki dahil paulit-ulit natin itong iniisip, ano, kapag dumarating po ang pangamba, maaari nating dalhin ito sa Diyos, mga kaibigan. Ano, hindi natin alam ang lahat ng mangyayari bukas, pero alam po natin kung sino ang may hawak ng bukas. Napakaganda nga po ng paalala sa Biblia sa Awit 56:3, kapag ako'y natatakot sa iyo, ako nagtitiwala. Hindi po sinasabi ng talata na yan, mga kaibigan, na hindi tayo kailanman matatakot. Ano po, ang paalala nito, mga kaibigan, ay mayroon tayong mapagkakatiwalaan kung dumarating ang takot. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito po sa amin sa Tinig ng Pag-asa. Hatid po sa atin ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Tinig ng Pag-asa. Hatid po sa atin ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Sa umagang ito, naalala po natin, mga kaibigan, ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating isipan at ang pangangailangang bantayan din kung ano po ba ang ating pinahihintulutang manatili dito. Sa halip na hayaang po tayong pangunahan ng takot, ano po, matuto tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang mga bagay na hindi po natin kayang kontrolin. Muli, kung nais po ninyong makatanggap ng mga libreng aklat, mga libreng babasahin, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming mga numerong 0917-1742-777. You could also reach out to 0968-8536-607. Mga kaibigan, ingatan po natin ang ating mga katawan. Bantayan natin ang ating mga isipan at higit sa lahat. Manatili po tayong nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Opo, mga minamahal ko mga kapatid, tayo ay narito muli sa atin pong morning mana. Ang bawat isa sa atin ay muling uupo sa paanan ng atin pong Panginoon at katulad ng akin pong binabanggit, tuwi-tuwi na araw-araw ang atin pag-upo sa paanan ng Panginoon ay pagkatuto natin at pagtanggap ng mga sariwang pangako na siyang nagbibigay sa atin ng inspirasyon araw-araw sa atin pong buhay. Kaya nga bilang pasimula, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, sa umagang ito kami muling lumalapit sa inyo na may kagalakan sa aming mga puso, sapagkat kayo ang Diyos na mapagmahal, mapagkalinga at mapagpatawad. Samahan po ninyo kami sa umagang ito samantalang kami ay nag-aaral ng inyong banal na salita. Wala kaming ibig o naisin sa mga sandaling ito kundi matuto at makilala kayo ng lubusan. Salamat po ng marami, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong basahin sa inyo bilang pasimula ang aklat ng Galacia, Kapitulo 3, talatang 28, na dito ay atin pong masusumpungan kung ano ang binanggit ni Apostol Pablo na bunga ng Ebanghelyo sa buhay ng bawat tao. Talatang 28 ng Galacia, Kapitulo 3. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin, ang anuman ang namamagitan sa tao, lahat yan ay winasak ng Panginoon nung siya ay mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pagparito ng Panginoon ay upang pagkaisahin ang tao na nagkawatak-watak. Dahilan saan? Dahilan sa kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, kahapon ay atin pong napag-aralan na ang kasalanan ng may pagtatangi, ano ho, o di kaya kasalanan na meron po tayong pinapaboran, ay hanggang sa ngayon, we are guilty of this what we call sin of partiality. Ito ang naging sakit ng mga mananampalataya o Kristiyano nung panahon na isinulat ni Santiago ang kanyang aklat, at ito rin po ang kalagayan, larawan ng bayan ng Diyos ng kanyang iglesia sa huling kapanahunan. Kaya nga tayo po ay nagagalak at natutuwa sapagkat ang mensahe noon hanggang sa ngayon ay pabalita pa rin na ibinibigay sa atin po ng Panginoon. Nalaman po natin, mga kapatid, na ang problema ng mga sinaunang mananampalataya ay meron silang pagkiling saan? Sa may mga kakayanan sa buhay. Yung mga nakakaangat sa lipunan ay mas kinikilingan kaysa doon sa mga taong may hirap o di kaya ay dukha. Ang halimbawa nito ay kapag binibigyan po natin ng mas special na treatment, yung mga dalaw natin o di kaya yung mga kaanib ng iglesia na mataas ang pinag-aralan o di kaya ay merong kakayanan at the expense of the poor members of the church. O di kaya ay nagiging maluwag ang ating puso sa atin pong mga kaibigan, mga kaanib ng iglesia na meron pong pag-angat ang kanilang buhay sa lipunan. Again, ignoring those who are what? Who are poor. My dear friends, I would like to tell you that this is what we call the sin of partiality. Naging sakit noon, hanggang ngayon ay sakit pa rin ng bayan ng Diyos. Ang mga nag-aangkin na sila ay Kristiyano o di kaya ay tagasunod ng atin pong Panginoon. Subalit, katulad po ng ating napag-aralan kahapon, ay atin pong sisiyasatin sa kung ano ang magiging bunga ng kasalanan ito kapag ito ay nakikita sa atin pong buhay na tayo ay merong itinatangi na tao o di kaya ay mga kaanib ng atin pong iglesia. Subalit bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, sana'y hindi makitaan tayo na meron tayong pagtangi, meron tayong pinapaboraan, meron tayong taong itrinatrato po nating special while the others are what? Are ordinary. Ang tanong ay bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagtangi o di kaya pagpabor sa mga kaanib ng iglesia? Sang-ayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 1, nais ko pong basahin sa inyo. Ang sabi po rito ay, "My brothers and sisters, believers in our Lord, in our glorious Lord Jesus Christ, must not show what? Favoritism, So tayo ho na mga magkakapatid sa iglesia, sa pananampalataya, na tayo ay naglilingkod sa isang maluwalhati, makapangyarihang Diyos na siyang tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan, ay hindi dapat makitaan ang bawat isa sa atin na meron tayong kinikilingan, meron tayong itinatangi, o di kaya ay meron tayong pinapaboran. Alalahanin po ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, na tayo po ay naglilingkod sa isang Diyos na makapangyarihan, tayo po ay naglilingkod sa isang maluwalhating Panginoon. So, ang tanong ngayon umaga ay, ano ang kinalaman ng pagiging partialidad o yung ating pagtatangi sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon? Alam po ninyo bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, opo, ikaw at ako bilang kaanib ng iglesia, na tayo tagasunod ng Panginoon, wala tayong ibang tanging mithiin o goal sa atin pong buhay kundi ang maging katulad ng atin pong Panginoon. Ang ating mga salita, ang ating mga kilos, ang ating mga gawa ay tinitignan ng ibang mga tao bilang refleksyon sa kung ano ang itinuturo sa atin po ng Panginoon. Kaya nga't kung ikaw, kaibigan, ako na kaanib ng iglesia, ako na tagasunod ng atin pong Panginoon, pag nagpakita ako na meron akong itinatangi o pinapaboran, ay parabagang nag-iiwan ako ng isang impresyon na ang Panginoon ay may pagkiling o di kaya ay meron pong kinikilingan. Maging maingat tayo mga kapatid, mo po minamahal kong kaibigan, tayo na mga kaanib ng iglesia sa huling kapanahonan, maging maingat po tayo na hindi natin masalawla, hindi natin mabahiran ang kaluwalhatian ng Panginoon dahilan sa atin pong ano ho, pagtangi o di kaya pagpabor sa kapatid sa loob ng iglesia. Alalahanin po ninyo, wala nang namamagitan sa tao mula nung ating tinanggap ang Panginoon. Sana ang kapangyarihang ito, mga kapatid, ang siyang makita sa atin pong buhay na tayo ay pinag-isa na ng atin pong Panginoon, na walang dahilan upang tayo'y magkawatak-watak. Sa mata ng Diyos, tayo pong lahat ay pantay-pantay. Sa mata ng Diyos, anuman ang ating katatayuan sa lipunan, isa lang ang kanyang hangarin at isa lang din po ang ating hangarin. Yan ay walang iba kundi maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. May napakabuti ng Panginoon. Salamat Panginoon sa diwa at kapangyarihan ng Ebanghelyo na tumawag sa amin. Alam po ninyo, bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagtangi? Ay sapagkat ano ho, kadalasan kapag tayo ay meron pong itinatangi, ang pumapasok kaagad na desisyon sa ating isipan ay hindi po maganda. Ano ho, meron tayong pagkakampi-kampi, meron isang espiritu na hindi dapat makita sa loob ng iglesia sapagkat ito ay hindi katangian ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Alam po ba ninyo na ang Panginoon kanyang kinamumuhian ang isang ano ho, isang tao na mali ang kanyang paghatol na walang basihan? Marahil ay tinignan lang niya sa anyo, marahil ay nakita lang niya sa kanyang kalalagayan, kaya nga't nagbitaw kaagad siya ng ano ho, ng pagpapasya o di kaya pagkiling. Kaibigan, ito ho ay hindi hangarin ng Panginoon na makita sa bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan. Kaya nga't ang Panginoon sa aklat po ng Mateo Kapitulo 7, talatang 1, siya ay nagbabala tungkol saan? Sa panganib ng paghatol. Huwag tayong humatol, huwag tayong kumiling upang tayo naman ay hindi hatulan. Dahil kapag tayo ay humatol sa mga mahihirap, dahilan lang sa tayo ay prejudice sa kanila, dahilan lang sa hindi natin sila kapantay, ay atin pong masusumpungan ang ating sarili na kaaway ng atin pong Panginoon. Yan po ang binabanggit ng awit 109 talatang 31. Atin nga pong tignan kung ano ang sinasabi po ni Haring David. Ang sabi po niya ay ito, For he stands at the right hand of the needy to save their lives from those who would condemn them. Ang mga mahihirap ay kakampi ng Panginoon. Kaya nga't kung atin pong pinapaboran ang mayayaman, itinatangin natin ang mga taong nakakaangat ang kanilang antas sa lipunan. Kaibigan, ang sabi po dito ay, we are fighting against God because God Himself stands for the what? For them, my dear friends. Bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagtangi o partialidad? Ang ikatlo ay sapagkat ano ho, yung mga taong atin pong minamaliit, yung mga taong atin pong inahamak, sila ang iginagalang ng atin pong Panginoon. Tignan nga po natin sa talatang 5 ng Kapitulo 2. Listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised to those who love Him? So kaibigan, ito ang pangako ng Panginoon. Ang mga mahihirap ay kanyang pinili. Ano ho? Pinili upang sila ay maging mayaman. Saan? Sa pananampalataya. At ang kaharian ng langit ay inilaan para sa kanila sapagkat sila ay nagmamahal sa Panginoon. Kung meron man ang mga mahihirap na ito ay paborito sa kanilang buhay, ay walang iba kundi ang Panginoon. Sana kaibigan, opo kapatid, tayo na mga kaanib ng iglesia, sana ay isa lang ang ating paboran, wala nang iba kundi ang ating Panginoon sa atin pong buhay. Sapagkat yung atin pong mga minamaliit, kakampi sila ng Panginoon. Yung atin pong inahamak, iginagalang sila ng atin pong Panginoon. Ang Ebanghelyo ay unang naihayag sa mga mahihirap. And majority of those who responded were from among the poor. My dear friends, alam po ba ninyo, both then and now or today, ang Diyos kanyang ipinili ang lahat ng tao na kanyang ano ho? Kanyang iginagalang. Kaya nga't kung tayo po ay magpapakita ng pagkiling, ng pagpabor, dahilan lang sa lahi, dahilan lang sa background, dahilan lang sa kulay, dahilan lang sa estado ng isang tao, o di kaya ay siya ay stranger, hindi natin po alam. Ano ho? Sila na atin pong inahamak na iginagalang ng Panginoon na kung saan inilaan niya ang kanyang buhay, inialok niya ang kaligtasan sa kanila sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaibigan, in the what? Eyes of God, one day, ikaw at ako ay tatayo sa hukuman ng Panginoon upang litisin sa kung papaano natin trinatrato ang mga anak ng atin pong Panginoon. Bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagkiling? Sapagkat kinakailangan po natin igalang ang bawat isa katulad ng paggalang ng Panginoon sa atin na kanyang nilalang. Iginalang ng Panginoon ang bawat tao. Walang mahirap, walang mayaman, walang Hudyo, walang Hentil, walang Grego, walang Barbaro, walang ano ho, walang laya, walang bihag. In the eyes of God and through the blood of Jesus, we are all made one in the name of Jesus, my dear friends. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, ito ho ay napakaliwanag na katotohanan sa bawat mananampalataya, bawat Kristiyano sa huling kapanahunan na hindi dapat makita sa atin ang pagtatangi bilang mga tagasunod ng atin pong Panginoon. Otherwise, ang sabi po ng talatang 8 hanggang 11 ay atin pong sinisira ang alin, ang tinatawag po nating royal law. Na ang nakalagay sa royal law ay ano ho? You shall love your neighbor as your what? As yourself. Ito ho ang kautusan ng Panginoon. Mahalin natin ang atin pong kapwa-tao. Ito ho ang kautusan na ibinigay ng Diyos opo sa iglesia, opo sa bawat mananampalataya. Ipinangaral ng Panginoon, itinuro ni Apostol Pablo, idiniin ni Santiago na ang hindi pagsunod sa isa sa mga kautusan ng Diyos, what? We become guilty of all the law. Na tayo ay magiging guilty sa lahat ng kautusan, mga kapatid. Kaya nga kapag tayo po ay nagpakita ng partialidad o di kaya ay pagkiling, tayo ay guilty na sa paglabag sa kautusan na parabagang tayo ay naka, ano ho, tayo ay nakapatay o di kaya tayo ay nangalunya. You know, friends, the sin of partiality is a very terrible sin. Huwag nawang makita sa atin pong kalagitnaan, mga kapatid. Why? Because in verses 12 and 13, one day we will be judged. One day we will be standing at the seat of God's judgment throne, my dear friends, na kung saan ang kautusan ng kalayaan ang magiging basihan upang hukuman, hatulan ang tao ayon sa kanyang ginawa. Ang kautusan ay nagpalaya sa atin mula sa anho? Mula sa kasalanan. Ang kautusan ay nagpalaya sa atin mula sa mga restrictions na gawa ng tao. Kaya nga't kung atin pong i-apply ang man-made restrictions na ito upon others, meaning to say, we are showing partiality. At kapag nakita sa atin na meron tayong kinikilingan, pinapaboran ang kahabagan ng Panginoon ay wala sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga't kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid sa iglesia, in view of all these things, dapat po natin maintindihan kung bakit sinabi ni Santiago, talatang 1, kapitulo 2 ng aklat ng Santiago, "My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality." Huwag nawa nating mabahiran ang kaluwalhatian, ang pangalan, ang kapangyarihan ng Panginoon dahilan sa ating isipan, sa ating puso at sa ating pakikitungo ay meron po tayong pagkiling sa bawat tao. Ang sabi po ng Gawa, Kapitulo 11, talatang 17, "If therefore God gave them the same gift as He gave us when we believe on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God?" Sang-ayon naman po sa Roma, Kapitulo 15, talatang 5 hanggang 7, "Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, that you may with one mind and one mouth glorify God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, receive one another just as Christ also received us to the glory of God." Mga minamahal kong kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay naglilingkod sa isang maluwalhating Panginoon at maluwalhating Diyos. Naglilingkod tayo upang gumawa ng mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian at huwag natin pahintulutan ang kasalanan ng pagtangi o di kaya pagpabor na siyang maging laman at bahagi ng atin pong buhay samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng atin pong Panginoon. Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, narito ang Panginoon. Ang Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman. Narito ang Panginoon na isang mapagmahal na walang kondisyon na kanyang ibinibigay sa tao. Narito ang isang Panginoon na nag-aalok ng kanyang kahabagan upang ikaw at ako ay mabago ang ating puso, mabago ang ating espiritu. Ituring natin ang lahat ng tao katulad ng pagturing ng Panginoon, sapagkat ang langit ay nakalaan hindi sa mga mayayaman, hindi sa manoho, hindi sa mahihirap. Ang langit ay nakalaan sa kanila, anuman ang estado nila sa lipunan. na binago ng biyaya ng Panginoon, na nabuhay ayon sa katwiran ng Panginoon at nagtapat hanggang ang Panginoon ay dumating sa ikalawa. Kaibigan, opo mga minamahal ko mga kapatid, masumpungan ka nawa. Masumpungan ka nawa kaibigan, masumpungan nawa ako ng Panginoon na yung kanyang alok ng kahabagan na iyon at pagsunod sa kanyang kalooban ang siyang maging buhay natin araw-araw hanggang sa dumating ang atin pong tagapagligtas. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Yayamang amin pong nakita na ang kalagayan ng inyong mga anak nung unang panahon ay kalagayan din ng inyong mga anak sa kasalukuyan. Hindi namin itatago at hindi pulingid, Panginoon, maging ang inyong bayan, ang inyong iglesia, ang mga mananampalataya ay nagkakasala sa kasalanang merong itinatangi at meron pong pinapaboran. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang ang inyong alok na biyaya at ang inyong kahabagan ay amin pong matanggap at kami ay makasunod sa inyo ayon sa inyong banal na kalooban. Upang kung magkagayon, Panginoon, anumang oras na kayo ay dumating sa ikalawa, ang langit ay inyong inilaan, hindi sa mahirap, hindi sa mayaman, kundi inilaan nyo sa kanila na ang buhay ay inyong binago at patuloy na nagpapabago sa pamagitan ng inyong kapangyarihan at lumalakad araw-araw sa inyong katwiran. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, tanggapin po ninyo ang aming panalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.